0: ngang Senado is under threat if they, ha, interpret that nga under threat ang Senado, they acted in defense of the Senate. Ina, kon iya sang Senado ang premises, even though hindi iya sang Senado. But tension was so high at the time, kag if they say and they are saying nga may threat sa Senado, ha, kay ting hambal gani ni Senator Alan Peter Cayetano, the Senate is under threat or is just like under siege at the time. So they reacted in response to deter that threat. Ha? Kon, ha? Amo na ang sitwasyon. Now, sino ang nagamo sa sitwasyon? Who made the move nga nag-abot sa punto nga may linok panay? Again, we will go back to our statement because of lack of coordination. Who will coordinate to whom? Di kung sino may ginhimong action that possibly naka-instigate sang sitwasyon. So ang nag-instigate sa sitwasyon ng pagbarina sang NBI kag GSIS para i-close ato ang door towards the hallway. Ti kon sila naka-instigate, if we see, what we're saying is kon sila nag-instigate, they are supposed to be the one to coordinate with the Senate. But that never happens, ladies and gentlemen. Why? Ti very very obvious, ladies and gentlemen. Tama ka obvious. Kun nga wala sang coordination made. Maybe it was a lapse of judgment on the part of the GSIS and of the NBI. But prior to that, ang statement nga there was no NBI agents deployed along that area, kun iya sang Senado nga premises at the time, ang NBI transgressed to the area because they are only supposed to guard sang part iya sang GSIS premises. Kun iya to premises sang Senado, naglabang sila sa lugar. That resulted nga nag-react ang taga-Senado. And that's the case, the way we look at it, ladies and gentlemen. You see? Ha? So, ang pamatuod nga may ara sang mga NBI agents along that area, isa sa mga radio stations or TV station present at the time, ara siya sa side sang taga NBI. Ara siya sa side sang taga GSIS. It was a reporter from ABS-CBN. He was or she was deployed to cover the activities and sa side niya sang NBI. That's normal among us that you must cover all bases if you have available personnel. So, in order to get sang ginatawag sininga angles and news developments, it is but natural nga ma-deploy ikaw sang tao sa mga lugar wherein, ha, there might be possibly actions which amo nang ginapangita iya sa media, balita mo, kag events and occurrences. So isa sa mga reporters sang ABS-CBN was deployed iya diri sa side sa GSIS upod ang mga taga-NBI. I forget the name of that reporter, babae, while may ara man nga na-deploy diri iya sa Senado. That's normal. Kay cases like that, all you have to do, several stories ang Senate building. Kung ikaw ara sa media, regardless of kung ano nga kumpanya, ABS ka man, GMA, News 5, One News, or ano ka man nga kumpanya, you need to deploy people outside of the compound. Kami nagarali. That's number one deployment. Number two, you need to deploy people on the ground, sa ground level, because dito nag-exit ang mga tao kang nagasulod. Because at the time, in-anticipate nga ma-deliver sang articles of impeachment ang House. And may chaos nga nagakinabo. That's normal. You need to deploy to cover several floors. At least duha, tatlo katao. To cover sa mga floors or stories nga may ara opisina ang Senado. The Office of the Senate President, which is a pregnant source of information. The Office of Senator Bato de la Rosa on the fifth floor, which is also a pregnant source of information. So several deployments were made by different media outlets. And that's normal. Kaya may mga information, hambal nga, si Kwan, amo niya na-deploy dito, kay balaan mo, amo ni. May mga biases. No. We cannot say na may biases, Dion. As far as we're concerned, ang deployment is but natural. You do not only deploy to the other side. If you are allowed, even during the time of encounters between the military, army, for example, and the NPA, if you will be allowed by the NPA to cover their side, kun ako, desisyonan ko. Because that's once in a lifetime experience and opportunity. Kung ako media covering the area, paghambal ka NPA karon, Jusel, upod ka sa amon siling niya, ha? Dere ka cover sa amon siling niya. Ako maupod ko as member of the media. Nga, pregnant source of information yung grupo man ka NPA mo. Is that saying, membro ako ka NPA? But I am there because I want to cover as far as sa vantage point sa grupo yas ang NPA. What they are doing, anong ginaimo nila, and so on and so forth. But may ara man kami, if allowed, sa grupo sa military. Diba? That's normal among media institutions or media outlets. If I'm not mistaken, it's Cian Ambrosio, no? The one who covered that area. Ipakita ta sa inyo, kag ipabati ta, ang iya sininga paghurangos kag hilibion eh, daw nagibig ganyan si Cian eh. Ha? Because of that, linupok, ari sa sagwa, sang hall, ara sa sa hallway, towards the GSIS area, wherein she has the opportunity to cover the other side of the occurrences or event. Ari mga bian ang part of the clips courtesy sang ABS-CBN.
1: Good! May kakaputok! Secure!
0: Nag-respond ang taga NBI. May ara NBI operatives. Nanaog sila sa ground floor. Ara sa hallway, may NBI operatives.
1: Dito
0: lupok. So that's it, ladies and gentlemen. In short, sini mga abyan, it was only because of what we call as anticipation. Maayo sila yung mag-deploy mo because they anticipated the possibility if in case a situation goes from worst to worst nga scenario. So you cannot blame people and our colleagues covering the NBI. Because as far as we are concerned, what we are only after is balita. So that's explained, ladies and gentlemen, and based on footages, that there were presence of NBI operatives dito, mga abyan, sa GSIS building area and assisting somebody nga nagabarina sang portahan, ngang portahan nag-lead towards offices of senators in the second floor of the Senate building. Tambihan na ilang sila. Ha? And dira sa second floor of the Senate building, ara dang opisina sang Senate President Alan Peter Cayetano. So what we are trying to portray is there were presence really of NBI agents along that area. You see? So that's it, ladies and gentlemen. And with that, may ara sang statement made ang USAA through the retired police major Aplaska, Mau Aplaska, on what really had happened. As far as ang iya sininga narration is concerned, in giving statement, sa side iya sang USAA, sa side sa Senado, ano bala ang natabo as far as is concerned, ha? As far as the Senate Sergeant at Arms is concerned, ha? Ano bala ang ila sininga accounts? And he admitted, si Mawa Plaska, nga siya ang una nga nag-fire sang first shot. After seeing nga there was actions nga way nagtuman sang order to put down your firearms. So nagpasalba siya. Ang problema, nagbalos 5 shots ang grupo sa NBI under you are, ladies and gentlemen, ang sunod-sunod sininga inarak sang lupo coming from automatic rifle. Eh, tingwantang ipabati sa inyo ang statement coming from retired Major General of the Philippine National Police, Mau Aplaska, happens to be the Sergeant at Arms of the Senate. And justification ni Osa Head Mau Aplaska, as far as they are concerned, ara katropang janray, hinang pitik-pitik isang kamot ya ha. Kung scatter, gani ka dasig sa imo mag-stop. So, amo lang gusto na ton sininga ipabati. Kay ipabati taman karon ang statement coming from Attorney Melvin Matibag, NBI Director, sa ila sininga press con, what really had happened as far as ang side niya sang NBI is concerned. Sa mo nang para mangin patas kita sa ato sininga presentation. Ang dako nga pala makutanon, di inakaroon si Bato. Ha? Amo nang dako nga pala makutanon, where is Bato de la Rosa right now? Good morning, anay, kay Angelo de Monteverde, kay JLC Caro. Good morning, kay Ma'am Eunice Gumban, kay Randy Archaga Santisas, kay Hambali Mamaluha, good morning, gid sa linya, kay Miga Eunice Gumban, kay Ma'am Kizuna Ramen. And also, good morning, kay Sherwin Marco Wee, and also sa kay Ma'am Hermie Te. Good morning and thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. So we'll be back sa dugang sining mga information sa ato sining pagparaga. This is already 8:13 in the morning, brought to you by Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen kag glutathione. Ang Santon Gold Coffee Mix may mangosteen pagid, ang palaya malunggay kag garlic kag spirulina, mabakal sa mga butika nga suki ninyo. Kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, may libre nga konsultasyon, ha? Ara located sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Oras, alas 8:13.
2: XFM.
3: Yes to Health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
6: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
7: Ang hinita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at umilom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
8: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
5: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
6: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
6: The Secret of Health.
5: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
6: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
5: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
6: The Secret of Health.
5: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
6: The Secret of Health.
5: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yeah!

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Iba ka sa lahat. Sundown Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sa ang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Sundown Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
5: Sundown Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Sundown Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sundown Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sundown Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sundown kag vitamin D3.
15: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabatchab ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, nasawaan ko gid. Patchab ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundown kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Sundown Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sundown Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sundown Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Bibili sa mga butika.
17: Kapoy
7: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
12: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
12: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
17: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
18: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
17: Symptoms persist.
12: Consult your doctor. Mapibili sa mga butika.
19: Maka-late na ko.
12: XFM.
20: Patropa mo.
21: Exciting.
22: Mga katrupa, exciting!

Oras sa XFM 100.7 Iriro, alas 8 y media. Padayon sa ato sa rin pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning kay Ma'am Idna Puray. Thank you for listening. Kay Ma'am Lucille Capios. Yeah, good morning, sir. Kag sa tanan niya staff, listeners, and I'm watching live. Salamat ha, sa kay Ma'am Lucille Capio. And good morning kay Ma'am Eunice Gumbo.

Fi, greet ko lang si Marlene Idhan Pareño watching live dari sa Navaes, Mandoriao. Tingwan ta nga ma-check kung bala available karon si Attorney Dan Cartagena. No? Good to nga ma-ano na ton, ma-talakay tang legalidad surrounding sa pagpalagyo or pag-sneak out, nag-gwa, nag-pahipos bala kag-pasikrito nga gwa ni Bato de la Rosa. Mahambal ka nagpalagyo. Sa Senado, ladies and gentlemen, gusto tani may baluhan kon bala ang mga legalidad surrounding dira, ladies and gentlemen. Lag lang ko guro anay text katrupang dyan, Ray Basi, kon ano bala si Attorney Dan. Ang legalidad surrounding senadori, may nalapas bala nga kasuguan, is Bato liable for all the accusations nga nagpalagyo siya, he's already fugitive. Ano ang mga repercussions niya sini as far as ang legalidad ang paghahambalan is concerned. Dira malang punto ang gusto nato sa may baruan for us to have a sound judgment as far as we're concerned kung kaibalo kita sa mga legalidad surrounding dere. Kay right now, ladies and gentlemen, daw ay nagkapuas-puas ining issue karon sa Senado, especially nga nag-order na kag may ara na sang communications ang Senado through the Senate President addressed to the House of Representatives ngang impeachment trial ni ni Vice President Sara Duterte ang mag-commence on Monday, and that's May 18. Sa Monday mag-commence ang impeachment trial. In short, mag-constitute among themselves into an impeachment court ang 24 tanan ka mga senador, and they will be sitting as impeachment judges. So that's already given the fact na may notice na naging padala ang Senado through the Senate President sa House of Representatives, so that the House of Representatives could also prepare for the possible appearance during the impeachment trial. Ang pag-umpisa sang trial sang impeachment against the Vice President bangod kay ang House of Reps amo ang guwaya sini ang tagapag-akusar, they will be the one leading to prosecute the Vice President according to the articles of impeachment stated sa ila sini nga ginpasa sa Senado. So ato ni karon nga hambalan is already 8:34 there is a XFM 100.7 Iloilo sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Alang-alang signal niya. Oh, bataw gilang liwat siguro. Para nga maka secure kita sang good signal with Attorney Dan Cartagena. You know, he's also a busy lawyer, attending sa iya sining mga kliyente at the same time may mga hearings pa na sila sa korte mo. But maano lang kita, masalot lang kita sa kay Attorney Dan Cartagena pertaining to the legality, discussions on legality, kung bala ano ang mga kasuguan kung may aragid man, layi, nga nalapas, as far as ang ginhimo ni Bato, nga nangindulaan siya sa Senado. Ha? Kaya kung may legalidad siya, kag may ara sang kasuguan nga nalapas, one thing for sure, niya siya, ladies and gentlemen, will become fugitive. As far as ang Philippine laws, ang paghambalan, is he considered to be fugitive? Siya makonsider a being wanted sa kasuguan ta? Lain niya kumparan mo sa nagliligad ng mga senador nga may mga kaso eh. Just like that of Trillanes, just like that of Dilima, wherein ang nag-issue sa ila sang warrant of arrest at the time, amo ang korte diriya sa Pilipinas. In this case, ang kay Bato de la Rosaya ang nag-issue nga korte si outside of the Philippine jurisdiction, the International Criminal Court. Tang pamangkot siniti ang warrant of arrest sang ICC is enforceable. Yes, enforceable. There are two schools of thought on how to enforce this. Ina mga abyan, kung ang gobyerno mismo ang mag-took cognizance of the warrant of arrest of Bato de la Rosa from ICC. So ang ma-enforce ni mga abyan, may proseso ang enforcement sina. Pero kung diri lang sa aton,

0: tatagalin ang warrant of arrest sa Pilipinas, ti ina-address to all law enforcers. Ha? Nabutangi dira. To all law enforcers, you are hereby to arrest Amuni for the crime stated. Tinihalin sa ICC, International Criminal Court. Enforceable if enforceable, but there are processes. Kaya ang processes ngayon na is still being debated, ha? Among legal minds. Kung bala, right now that we are no longer under the ICC after nagwa kita sa statute bangod sang withdrawal nga nagtook effect way back in 2019, whatever actions of the ICC, ha, ang pamangkot sini is directly enforceable. Buta malo sini without passing through other processes. Pwede bala ini ma-enforce kay ang police iya sang ICC is the Interpol, international police. Nga ang Pilipinas, we have an established Interpol. May Interpol kita dari. Pero ang Interpol is supposed to be to act sa mga bagay nga gin-refer sa ila. So amoy na mga abyan ang status pertaining to ICC nga warrant of arrest issued sa kay Senator Bato de la Rosa. Ina mga abyan, sana siling na naton, ha, ladies and gentlemen, debatable. Pero tikon may kasuguan siya dari sa Pilipinas nga ginlapas. May kasuguan siya nga gintransgress. Buta malon sini nga ang aton mga otoridad has all the legal basis to pursue Bato de la Rosa. Right now ang pag-pursue sangkon may ara gid man nga na-establish ya grupo sa kay Bato de la Rosa, hindi ang mando halin iya sa local court. Ang mando halin sa International Criminal Court. Kagkon madakpan si Bato, hindi sa dari mga tubang sang kaso sa any court of the Republic of the Philippines, but inisya ang dalon dito sa The Hague. So ano may status sa sini? The Philippine government will surrender Bato, just like what had happened to former President Rodrigo Duterte. Kung isurrender sa dito, isa na butang balon sini. Nga ang pagdala dito kay Bato, kung madakpan siya sa ICC, is with the full support and clearance coming from the top leader of this country, and that's the President, President Bongbong Marcos. In short, as far as that matter is concerned, even though why pa ina matabo, ladies and gentlemen, pero kung matabo, nagkakahulugan ina mga abyan niya, as far as the President is concerned, kung dalon dito si Bato, is that si President Bongbong Marcos is behind sa pagtugis, paglagas sa kay Bato de la Rosa. Can the President give an order? Pwede kahatag order ang Presidente in saying, selling niya, huwag niyo nang tugisin si Bato. Hayaan na natin yung local court to do what is best for the case of Bato. Pwede bala makahatag order Presidente Kaparyosina? Taking for example, there are other head of state nga may ara sang pending warrant of arrest before the ICC. Nga way nila gindakop kagin surrender si Vladimir Putin of Russia. Why is it that the Russian police wala magdakop sa kay Vladimir Putin para isurrender sa ICC? Nga wala sang Israeli police gindakop si Benjamin Netanyahu because may pending warrant of arrest. Ha? So diri sa aton, si Bato, kag si, diri na lang kita kay Bato, may pending warrant of arrest. So dakpon sa sang otoridad, dakpon sa sang police, dakpon sa sang law enforcers, if not only police. Dakpon sa sang law enforcers. Ha? Tinga nga, wala man niya order dakpon si Netanyahu sa Israeli police. Why man niya order para dakpon si Vladimir Putin, the Russian president? Ha? Nga dakpon siya kag isurrender sa ICC. What is unique with us was that may ara ya grupo nga law enforcers nga nagalaga siya kay Bato kay isurrender siya dito sa ICC. That spells a difference. Ha? There is aton, komparar mo sa Russia, nga ang ila head of state, si Vladimir Putin, may warrant of arrest man sa ICC, kag sa Israel, nga si Benjamin Netanyahu, may warrant of arrest man from ICC. So that's it. That's just the difference, ladies and gentlemen. So, butang balon sini kay Kumu, head of state, abi, ang subject niya dito sa Russia, ang police will not arrest sa kay Vladimir Putin because he's the sitting president. Ha? Nga, dito ya kay si Benjamin Netanyahu is still the one, ha? Leader of Israel nga, ang Israeli police, they were prevented to arrest Netanyahu. In short, ladies and gentlemen, nga ti, as far as they are concerned, why nila gindakop? It's because we don't know the full reason, pero isa lang ang naintindihan naton nga wala sang order given para dakpon. Ha? Tinga diri sa aton, dakpon abi si bato. Ha? Sang police kag isurrender dito iya sa International Criminal Court. One thing for sure, nga diri sa aton, may strong opposition nga amo karon ang gusto nga magpadakop. Ha? Ti sa Russia may mga opposition man to. Sa Israeli, may araman di kumpurme kay Benjamin Netanyahu. Tinga wala nila ya ginpurso nga ipadakop kag dakpon sang Israeli police ya si Benjamin Netanyahu haw. Nga si Vladimir Putin wala ya ha sang mga police dito nga nagpangisog para dakpon sa kag isurrender before the International Criminal Court haw. Lain diriya sa ato no? Diriya sa Pilipinas. That's why nga tiyang iba nag-question dari nga it's all about also defending our sovereignty. Our sovereignty does not only covers our Philippine territory, but all citizens of the Republic of the Philippines. If we say, and if we are saying, nga, we are for the defense of our sovereignty. That's why, ladies and gentlemen, mga bagay ini nga gusto nato sini maklaruhan, mga bagay nga gusto nato sini maintindihan, as far as this matter is concerned. Ha? So ti si Bato ang nagdala sang and the subject and the common denominator kung may ara gamo karon sa Senado. Ladies and gentlemen, that's why nga sawa ya paghalin ni Bato, nagpadala sulat, nagpadala message sa kay Senate President Alan Peter Cayetano saying, "Mothers, pasensya na ha, huwag niyong sayangin yung sakripisyo ni Senator Bato de la Rosa." Nagpasalamat pero nagpangayo, pasensya, ha? Sa natabo. Pero may aras ng pangabay, huwag niyong sayangin ang sakripisyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. There are two warring sides abi and opinions right now. Kay ang kalimbawa is, what if it happens to the other side? If one of their identified sininga ara sa grupo abi, a member of the group, solid to their group, and a warrant of arrest also came from ICC. Well, they will be saying the same tune, the same statement. That's a question, ladies and gentlemen. What if isa sa grupo bidi karon? For example, abi one of their group, abi Senator Vicente Soto III, may warrant of arrest granting for the sake of discussion from ICC. Will be saying the same tune. Amo gihapon ini ang ila sining himuon yete. Okay, let the law take its course. We will arrest him and surrender to the ICC. Naintindihan naton, ladies and gentlemen, nga somehow it is influenced by sitwasyon sang pamolitika dari sa aton sa Pilipinas. Ini natabo iya sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa and even sa kay former President Rodrigo Roa Duterte. We're not saying that we will not respect if it is in accordance with the due process. Ha? Hindi mo tamalun sini nga, hindi tapang respeto, hindi tapang sunod, if it goes with the due process. Kung insakto. Ha? Pero anong insakto? Diri kita na sa pagpamangkot. Kung anong insakto, ano bala ang nagakadapat nga himuon naton, ladies and gentlemen. It's already 8:46, alas 8:46. Dari sa ito, siri pa rin yung pagparagad, nagapamati kamo gihapon sa XFM 100.7 Iloilo, kag ini sa gihapon ang palatuntunan, Bullseye. Bullseye. Ginadulong sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, the ultimate trio agud to nga makalikaw kita sa malala sining mga infeksyon. Ang Santhon Plus Gold Capsule puno sang vitamins and minerals, premium D3 soft gel capsule, may ala antibiotic like effect ang virgin coconut oil, anang kinanglanon sa lawas tagid nga vitamin C para magpag-on ang aton nga immune system. Mabakal ini sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel, may libre nga konsultasyon. Ara karon sa ato sining nga linya si Attorney Dan Cartagena. Masalot lang kita gamay sa iya sining nga busy schedule para sa iba sa mga palamagutanon angot ini mga biyan sa legalidad sa pagpalagyo, quote unquote, pagpalagyo ni Bato de la Rosa, Senator, sa Senate custody. Attorney Dan, si katropang Joe Salbanias. Good morning, Attorney.
1: Good morning din sa imo, Josel, kag baudugay na kita, wala ka kita na eh.
0: Ayaw
1: din kayo, naka-istorya kita lewat.
0: Oo, amuga ni Attorney.
1: Good morning din, Josel, kag sa tanan imo nga nagapalamat eh.
0: Oo, salamat din sa tiyempong ini, Attorney Dan. Mamangkot lang kita mahulam sa imo sini nga mga ideya kag ihibalo sa legalidad. Kay ang sentro karon sang hinambalan ay parte niya, quote-unquote, kag pagpalagyo sa Senate custody ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa imo point of view, being a lawyer, Attorney Cartagena, may nalapas nga kasuguan si Senator Bato de la Rosa sa ginhimo niya?
1: I don't think so. No, ay ako may nabalaan na may under the circumstances, as it appears, to wala man ako may nabalaan na may kasuguan nga ginlapas niya. Una sa tanan, Josel, kung under siya sa custody dira, preventive custody. Ang custody niya nga sa iya, para to sa iya, hindi to ya para sa gobyerno, kundi para sa iya. So in other words, gintagaan siya sing pribilyo, ang paglantaw naton sina pribilyo, na i-custody siya anay sang Senado. So kung maghaling siya da sa Senado, dipindi na sa iya. If he waives his privilege, hindi na siya biyang gusto nga i-custody pa sa sang Senado, magwa siya iya. As a matter of fact, even the Senate cannot prevent him from leaving. Kahit ang iya to ya preventive custody to ya sa iya, ngay prevent siya nga dakpon siya, whatever. So for his own benefit to iya. Hindi man na iya pareho sina nga daw i-detain mong tabo na i-detain mo siya kay hindi mo siya gusto nga makapalagyo. At tuyang aksyon sa Senado sa pagkaintindi ko, prevented ko, i-custody namon kay hindi namon gani gusto nga dakpon siya. Kay nagapati kami nga may violation ang pagdakop sa iya agi sa ginahambal sang warrant of arrest sang ICC na kun wala sang imprimatur or approval sang local courts, hindi pwede maimplementar. So sa akon yang hindi tuya ang pag-issue sang preventive custody sang Senado, it's not because to help the NBI nga diri siya samon di ka magproblema kay kami di ma-detain sa iya. No, the preventive custody sa akon iya nga pagka-insindi is the act of the Senate benefiting Bato who does not want to surrender to NBI. So kung naglakat siya iya, lakat siya iya. So hindi na siya karon, wala na siya sa preventive custody sa Senado, bahala siya. He will be living at his own risk. In the same way, nakahambal manggani si Sergeant at Arms Mr. Aplasca, na kung maghalin siya di sa amon, anytime niya pwede siya makahalin because he is still considered a senator. So anytime he can leave the Senate premises. So wala akong may nakita violation na ginhimo ni Bato kun ni Senator Bato nga sa pagkalinya.
0: So in short, Senator ni Dan, as far as Bato de la Rosa is concerned, kung wala sa may ginlapas sininga kasuguan ta in leaving Senate custody, in short, right now, as far as the Philippine laws and system naton dari sa Pilipinas is concerned, he is not fugitive, hindi siya wanted, Attorney Dan?
1: Duha ka views, no? May ara nga naghahambal nga gusto nga dak kon si Bato nga nagahambal na may warrant of arrest siya kay may ICC, kay may agreement kita, member kita sa ICC, although nga naghalina kita sang 2019. But then there is another view, no? Amuning manami sa mga bugado user kay may mga view sila yang lain-lain man. May ara man iya nga view nga while it is okay for ICC to issue a warrant of arrest, even assuming that is a valid warrant of arrest issued by the ICC, the question is, can it be implemented here in our country without the imprimatur or approval of the judge sa local court naton? Kaya ti ang rules of court naton, who can issue a warrant of arrest? Only a judge. Wala na yan naghambal nga may ma-issue pa na iban, even the president cannot issue that. So kung is recourse muna sa executive, even the president cannot issue a warrant of arrest. So only a judge. So amuna nga even sa court decision sa Korte Suprema, kinanlan it must be with the imprimatur of the local court. Kaya kinanlan, before madan kami sa opinion, kaya kinanlan, maagi kagid sa local court, kailang taon anay sa local court, inabala ang imong warrant is valid, inabala na apprise mong accusing kananya nga diretso. So the court will always have that right, no? Ay in consonance and in line with the rules of court nga ang atong diriya, the one who can issue a warrant is only a judge kag nag-refer ina iya sa judge sang local court naton, hindi sang ibang nga tawo. So kung nagtawon mo man ang ining second view, why is he hindi siya fugitive from justice? Hindi, no, kung i-arrest man siya, kung fugitive siya from justice, which justice? Yes, ang ICC, you cannot consider that justice nga masunod siya sa being a fugitive kung that is issued by a foreign court.
0: Mm-hmm. Pero sa pagtanaw ni Mosin, yes, proceed, attorney. Right now, attorney, sa sitwasyon, kumo kay wala sa sang pending warrant of arrest from any court diri sa Pilipinas. In short, sininga, even though may aras ang warrant of arrest from the International Criminal Court, ang President Abi, for example, may option siya to say, let us not implement this warrant of arrest within the territorial jurisdiction of the Philippines. Pwede ya ina mahimo, Attorney Cartagena?
1: Yes, it can simply reason out. No, we do not recognize that. But a better reasoning, Joseph, no, we will not do that because we have a government that our judicial system is functioning and we will prosecute Bato de la Rosa. If he has committed several crimes in the past, we will be the ones to deal with that. If there will be complainants, we have a national prosecution office, we have the Justice Department to determine if there is a probable cause and we will file it with our courts. Because our judicial system, our national prosecution office, our Supreme Court and all the other courts under the Supreme Court are functioning well.
0: Mm-hmm. And there's no reason. And there is no reason among our law enforcers to pursue Bato de la Rosa if that's the case, Attorney Cartagena. Kung may pronouncement na presidente such as that.
1: Hindi na sila magdakot kung may pronouncement. Kahit anday sila, ay ini sila tanan na Josel, anday ni sila sa executive branch of the government, anday sila sa office of the president. So, nakibot nga ning tanan nga okay man lang kuya siguro ang NBI kay ti base nga may iyasing executive branch usugo sa Malacañang o ko abi sang Secretary of Justice or whatever nga hidakpon si Bato on by virtue of that ICC warrant of arrest. But then nakibot lang nga ning iban nga ang si former Senator Trillanes yan daw plano nga mag-implement ang warrant. No? Kaya siyang gakapot, hindi na na natin malipod na mambal na yun, pakita yan lang. No? If you're warrant to pay, sir, you do not give the warrant to arrest to any individual other than the accused. Very simple. Kiwaran to bares karon ata sa takot si polisi ata dia sa isa ka private individual. It should not be done. That's why nag-hatag nila kuya kay Trillanes na private individual o civilian at that.
0: Okay. And with that, kung sundong luhika sa amo na iyang point of view, legalidad abe Attorney Dan, kung sigihon iya sang any law enforcement agency ang pagpursu sang bato, sakay bato ha, Senator Bato de la Rosa, that simply shows nga inatanan with clearance and approval from the President.
1: Precisely. Because hindi na ni Jose lipod sa tanan nga nakabalo ng presidente. May mga pronouncement na siya, nakabalo na siya nani nga naglinupok na to sa isa kadlaw sa Senado because there was this alleged attempt on the part of the NBI to get through to the Senate. Even abi assuming sa piyak naman side, why man niya abi, inusinti man niya abi ang NBI, sila abi ang ginpalukpan sang mga tao o halin sa Senado o konsang sergeant at arms, even assuming abi mo na whatever it is, there was trouble. The chief executive, who is the president, has been informed that there was trouble, and because of the trouble is the attempt to arrest, and Bato is involved. And butchilingon nga dinakurso si Bato. That's why there was also protective custody. Kung gusto yan ni Presidente Marcos na hindi pag-implement, nagambal na na siya. No, I do not want. He can even say that in a public declaration. O wala na, hindi na, ambal ng Presidente, wala na, hindi niyo pagdakpa si Bato, you have to observe the decision of the Supreme Court that any warrant should pass through judicial scrutiny first. Kasi wala man akos na kapatid isang presidente, so the president cannot just say nga why sila po na. So it is his intention to have Bato arrested. Kaya on the other hand, balaan mo Diyos, sila pag-aristo mo na yan kay Bato, may naninila yung pag-agi na niya, si pag-aristo mo pagdala sa iya sa kurti, wala na ni. Nag-ready niyang replano, palupad nila na to, balaan mo, ang pag-aristo nila kay Bato, hindi lang niya nga justice ang inambal nila, hindi nila pag-intuon yung ng tao. Imalos nila ni Kagwapay Politika. Kahit kung na justice ni ang kuha, taning in-observe mo, wala mo natin allow si Trillanes na magbuling da o kung in the words of the NBI, basi mag-volunteer. You do not do that because you know very well that may ara nga political alitan ang duha. Number two, nagabanggihanay na sila sa social media, at sa media, tinga i-allow mo pa ina na siya iya ang makapot sa ICC warrant na loon niya to sa Senado. Nadakpo niya si Senator Bato. Even the judge will not allow that. Even a local chief of police here with the ang responsibility ya, mambal siya, karon may pulis, sabi karon na nag-aaway sila sa akusado, amo itong i-assign niya nga maglakop. Hindi na mag-assign, pangita siya sa isa ka-akusado, sa isa ka-pulis, na wala sang gitgitan para that pulis can perform officially his function without emotion. Sigaling ang ginimo na si Trillanes ang nag-bitrito, which is of course, from the very beginning, questionable na kanaan.
0: Okay. Now, Attorney Dan, there are those accusing some of members of the Senate and other individuals nga kumo kami pending warrant of arrest sa ICC si Senator Bato de la Rosa and slipped out sa custody iya sa mga tao nga nagpromisa nga they will take in their custody just like the Senate si Senator Bato de la Rosa. Nga they can be held liable for obstruction of justice. Is it possible, Attorney Dan?
1: So, Josel, no? Kay pagambal mo yan na protecting custody, wala ko niya ginahambal na I will custody him so that I will deliver him to you, no? I am protecting him from you because you wanted to arrest him. I will protect him from you arresting him. Diba? Protective mo yan. Diba? Protective ni siya yan. Like for example, inahimo man sang una, at ito ganyan, local court, dito yan, dito yung ICC, nahimo ni siya. Anis. na may warrant siya na Senate President at that time si Senator Drilon. Yung protective custody man siya, kasi nalipat lang siguro si Senator Drilon kaysa interview yung nag-igad na adlaw na wala siya kunosang kabalo, sina there is no such thing as protective custody. Pero siyang chinpo ni Trillanes, nadakun siya, kay may warrant of arrest siya, issued Jocel by a local court. Habi din sa ato na Pilipinas, ha? A Filipino judge. Ha? Naghambal si Senator Drilon na hindi siya pagdakpon. Hindi mag-allow si Senator Drilon na dakpon si Trillanes because under protective custody siya sang Senado, sang Senate President. Mm-hmm. And there was also that declaration halin kay Trillanes na I am under protective custody of the Senate President.
0: Okay. So, wala siya nadako. Granting abi nga madakpan yes. Si Bato, Attorney Dan. Can he yes. be directly surrendered? Because ang term is surrendered. I-surrender siya sa ICC? Pwede ini under the present situation?
1: Number one, hindi siya dapat una nga ma-implementar ni Jocel ang ICC warrant of arrest if without the imprimatur of our local courts. That's the way I look at it. Number two, kung dakpon siya, hindi siya anay pang i-turn over unless ma-aprubahan sang local courts. That's very clear in the decision of the Supreme Court. Now, pero that may not happen, Jocel, because they did it already without observing that sa kay Presidente Duterte. Wala sang judge, gindala lang nila. So, that is questioned before the Supreme Court. Pero nanghambal yung ICC, ako na rin na di sa amin na magpagbalik na. And Bato de la Rosa knows this very well, na this is already the plan, na pagdakot sila, wala na niya korte-korte, diretso nila nito sa ICC. Amo na ang, kaya kung ICC ka na, akabudlay na niya magbalik ka diri.
0: Oo. Oh.
1: Because sa tuling mo ng tawon mo ni, daw may vengeance na bala. Nang tawa bala, Jocel, may mga justices kita nga sa Supreme Court. Tungod sa kainit nila kay Duterte, bisan mga former justices na.
0: Mm-hmm.
1: Isang to kainit ng nila ya sa kay Duterte, ang mga opinion nila ya, ginabinit nila niya, bisan ito na yan, balaan mo nga sala, naging balaan mo nga bias na yun. Kung isa daw madismaya, makita sa mga justices nga nga ibang sang court, former justices sang Supreme Court.
0: Oh. In short, sinhing iniya, Attorney Dan Subong, lesson, continuing lesson para ya sa inyo sininga profession sa legalidad, Attorney Dan, naman nagkinabuan ni Subong, ino?
1: Kung di siya kami ng mga abogado, kaga kinaglaw na lang kami kay mabalaan mo ang natublag na Jocel ang atong justice system. Sang sobrang politika. Siguro ang politika, Joel, daw grabe gid ang kita sa politika nga kadamo na sang nabulag na hindi nakakita sang justisya tungod na tambak-tambak na gitang kwarta na ara sa politika. That's why they prefer nga dira na sa politika. Kaya nakita nila siguro nga ang power is so sweet, power is so you will really enjoy kung ara ang may poder, no? So that's the way people now look now at least, no? Hindi sila Jocel. Tapos na isang una, ginandang ko na ni Jocel. Na mamulit ka. Isang uli ay realize na after all, may mga bagay na mas marami kabili sang sa politika.
0: Oh.
1: That's the thing I am enjoying now.
0: So in short, sini Attorney Dan niya, ang shortcut sini tanan to avoid further conflict and divisiveness sa aton is nagadepende niya sa isa lang gid ka tao subong, ha? It's with the president.
1: Precisely. Amamba lang presidente, latunta na lang kay may petition naman da sa Korte Suprema. This is a legal question. Interpretation of the law, of the ICC law, of the local courts, of the ano. Ara naman dira, nakatag ng Korte Suprema 3 days sa piha. We will wait. Anyway, it will not be for long, the Supreme Court will decide.
0: Mm-hmm.
1: That's all. if the president wanted na matawhay na, way na damo, way na tanan, not sure. Kung mara ng mga mal na okay, takuni si Bato, kaga hindi ka kung mag-surrender si Bato, may ara man yung pariyo man nagkatabo, nga nagpalagyo priso, nagpalagyo mga akusado, di ba kung mga taon mo eh?
0: Okay.
1: Everything will be normal. Everything will be regular if that happens. If our president will only do that, everything will become normal, everything will become regular, kaga tanan-tanan, okay lang.
0: So, hindi ko na pagpalawigan pa rin yung Tardidan. We do understand may mga appointments ikaw. Maybe in some other time, maka-guest kami liwat sa imo, Tardidan. Salamat gid, Tardidan, sa tiyempo, ha?
1: Okay, sige, Joel. Salamat gid. Joel, amen. Thank you.
0: Good morning. There you are, si Attorney Dan Cartagena. So as far as the interpretation of a lawyer is concerned, wala sa may ginlapas si Batong kasuguan dari sa Pilipinas. He is not a fugitive as far as the Republic of the Philippines is concerned. Except that, ha, hambal ni Attorney Dan Cartagena, there are two schools of thought partiya sa warrant of arrest ng ICC. Pwede hindi pag-implementar, pwede man nga hindi. Pwede nga implementar. Implementar in the sense with the concurrence of the president. In short, with the full support of the president. Kaya ang shortcut sinitanan, in order to avoid conflict, amoning ginaayo ni Bato, nga pwede pagyunta dari sa local court, that the local court will examine the warrant of arrest, and if in case the local court nagasiling, nga there is, sang mga patimaan, ebidensya, or proseso nga dapat sundon, that ang ICC warrant of arrest is valid and you should surrender to the ICC. And that ends all, ladies and gentlemen. Pero ang pinaka-shortcut sinidari, ladies and gentlemen, amo ang tindog sang presidente, according sa kay Attorney Dan. With that nga ang warrant of arrest, hindi halindari sa Pilipinas. Again, Bato de la Rosa is not a wanted person as far as existing laws of this republic. Hindi siya wanted. Hindi siya fugitive. Wanted siya, kag fugitive siya as far as ICC is concerned. Apamangkot, enforceable or not. Pwede ma-enforce, pwede nga hindi. Ang pag-enforce ni, ladies and gentlemen, is that ipaagi, possibly sa local court, and that's the most logical way para sa Attorney Dan Cartagena, para madula ang inatawag nga divisiveness and further conflict, ipaagi anay diri sa local court and the local court to determine kung bala invalid, enforceable, and pwede madakop si Bato kag isurrender sa ICC. On the other hand, pwede man na outrightly utdon sang presidente. The president, ha? Pwede sa kambal nga, no, I will not respect the decision of the International Criminal Court. Pwede yun na himuon, why ti may mahimo dang police? Why ti may mahimo dang mga law enforcement agencies? Kaya nga, the commander-in-chief has spoken. Ambal ka commander-in-chief, hindi eh. Or the third one, which is, okay, ha? Mambal, parang matawhay. Ari na lang, si i-refer ang case sa local court and the local court to determine. And that's the process. Pwede man ka presidente na himuon. Either, ha, kung ano man amangin action, ano man amangin sundon nga proseso, kung ipurso si Bato sang any law enforcement agency kagdakpon, isa lang dari ang pag-intiende with Attorney Dan Cartagena as far as legality is concerned, with the blessings coming from the president. Sure, may blessing dapat sa presidente. Hindi pwede nga suwayon sang police, suwayon sang any law enforcement agency, ang ila sining commander-in-chief. Hindi pwede. Ha? So in short, sining mga bin, ang liabi ara sa kay President Bongbong Marcos. If they want to pursue Bato, ina with the consent of the president, the way we look at it, logic speaks nga ina with the consent or approval of the president. If they will say and they will be saying nga okay pagita sa legal sining proseso anay sa any court within the Republic of the Philippines, Tina should be with the clearance also from the president and with the conformity of the president. So, after all, ladies and gentlemen, now we know. At least may idea kita. Nga initanan can be controlled by the president. Initanan pwede nga desisyonan sang presidente because wala sang kaso derisibato sa Pilipinas. Wala sa sang warrant of arrest from any court of the Republic of the Philippines. So hindi ikaw makusaran niya. You are protecting a fugitive. You can be accused of obstruction of justice bangod wala sa sang warrant of arrest dari sa Pilipinas. Ha? Hindi ka pwede akusaran niya, I see President BBM obstructed the normal flow of justice. Kay waay niya ginpadakop si Bato de la Rosa. At pamangkot, nga may warrant of arrest bala from any court of the Republic of the Philippines. Nga nagasiling, nga dakpon si Bato, wala. So, as far as the obstruction of justice is concerned, nga punto, as far as Attorney Dan Cartagena is concerned, that will not affect sa amuni karon niya sitwasyon. Again, because there is no pending warrant of arrest from any court within the Republic of the Philippines ang subject person which is Bato de la Rosa. So, with this, ang problema lang, sunod kay Attorney Dan is napunanan ni subong sang vengeance and politics. Ang paghingabot, kag politika, they find comfort sa ginatawag sininga political arena mo. Kaya ti kon ara ka sa posisyon, you have the power, you have the position, you have the power. Diba? May posisyon ka na, may poder ka pa. That's why, ang pinakimportante subong is the Supreme Court decision pertaining to the petition filed by Bato de la Rosa's party. Kon bala ini hatagan sang kabilinggan sang Korte Suprema kag mag-issue sang TRO. But right now, ining 72 hours, nga ginhatag sang Korte Suprema for the Republic of the Philippines to answer the petition of Bato de la Rosa sa Supreme Court. Hindi man ini TRO. Pero ini nag-caution sa any party on the other side, hinay-hinay lang. We took cognizance or cognizance of De La Rosa's petition. So, madesisyon kami within 72 hours or if not after, you can submit and the Republic of the Philippines through the President or through the Solicitor General can submit their position pertaining to the petition seeking for TRO in implementing the ICC warrant of arrest is concerned against Bato De La Rosa. Caution lang ini. Pero ay nagasiling dari nga hindi nyo pagdakpon. Pero caution sang Supreme Court. Hinay-hinay lang. We already took cognizance of the situation of the case. We already took cognizance. Buta mo na-acknowledge na namon. May ari na dari. That's why sabta ini. Kay hambal din to sang petition. Hindi dapat siya pagdakpon. So ma-issue kami sang TRO, i-restrain ka mo nga hindi sa pagdakpon. Pero why pa kami ka-desisyon? We are giving you 72 hours para sabton ini. Nga hindi sa pagdakpon. Kay kon hindi kasabat, ang Republika sa Pilipinas through the OSG, Office of the Solicitor General, ti-resolve sang Korte Suprema na after 72 hours, ang mag-lapse. Kiti, ang pag hindi paghatag sang posisyon mo is already considered to be your conformity to the petition seeking for the temporary relief sa sining pending warrant of arrest sang International Criminal Court. Medyo masibod-sibod ini sa legalidad, ladies and gentlemen. Pero ang 72 hours already commenced. Ang aton nga punto, in order to not further create divisiveness and conflict. Pwede ay han ini sa law enforcement agencies naton. Nga hulaton ta abing desisyon sang Supreme Court. And an appeal to the party ni Bato de la Rosa. Nga if ever nga ang desisyon sa Supreme Court granting for the sake of discussion will not favor to your petition that you will personally and voluntarily turn over yourself to the authorities. That's it, ladies and gentlemen. Number one, sa partya ni Bato de la Rosa, commitment nga if in case nga ang Korte Suprema taking cognizance of his case, the decision will not favor to him, that he will personally and voluntarily turn over himself to our authorities. Amo nang kinanglantay. Number two, nga ang aton otoridad the pursuing authorities nga ma-implementar sa warrant of arrest ng ICC kay Bato, can we wait for the decision of the Supreme Court? Kay after all, naghatag sila sang tatlo kaadlaw sini nga plaso sa gobyerno para sabton ini nga hindi nila pag-i-grant ang TRO. So that ma-avoid naton ang further conflict and divisiveness that divides us all. Kay tihambal na Trinidad gani, somehow nabahidan ini sang duag politika. I think that's our point, ladies and gentlemen, as far as we are here sa XFM 100.7 Iloilo. What do you think ang mas appropriate pagidaring pamaagi para nga hindi na magdugang ang gamo? Para nga hindi na mag-escalate ang konflikto? Para nga hindi magdugang sang divisiveness pag-isato ng pagbinahin-bahin bala? Hindi lang ati pro-DDS or pro-Marcos. Ining point of view sa ginatawag naton sa ninyo, proseso kag legalidad. Diba? Kaya mo na pinag-importante mo. Makitaan sa tao, nga the process is being observed and the legality is being respected. Ang legalidad, sino ang makahambal nga ati? Amuning legal kag amuning dapat. Paghambal karon sa Supreme Court, okay, the TRO is denied. O, dakpanyos ba to? Or our appeal, Bato to personally turn over himself sa aton sininga mga otoridad. That's simple. Mahambal ba to? Okay, wala tanda decision sa Supreme Court. Kung i-deny ako niya TRO, ma-surrender ko dayon sa inyo. Siguro that will end further pursuit sa iya. Kagang commitment, hindi lang kay Bato, sa aton gobyerno, that they will respect, kaghulaton man, ang tiyempo nga makadesisyon ang Supreme Court. I think that's the most logical nga pamaagi right now, the way we look at it sa sitwasyon, ladies and gentlemen. Kaya kung magsigi-sigi ini, ang binahin-bahin dari, hindi lang kay DDS kaga mga natawag na ton loyalista ni Marcos mo. Ang binahin-bahin sini even among perceptions, interpretations ng tao pertaining sa ginatawag na to sininga giving due respect to the due process to be observed. Tiyan mo na ning due process? There is a Supreme Court. Tikaroon ko ng Supreme Court magdesisyon who is much higher than the Supreme Court to say and interpret our laws. Kag proseso. Ang Supreme Court is the highest law and highest court of the land that is responsible sa pag-interpretar sang provisions of law and sa pag-define sang ginatawag sininga due process. Alas 9:20 sa ato sininga pagparaga dari gihapon sa Palatuntunan Bullseye. We'll be back sa dugang sininga mga balita kag informasyon dari gihapon sa Palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Kami inom ko na Vision X Plus. Bladoga planulong parulok ko. Ini niya guro tungod sang problema kag kakulang sang sustansya sa mata ko mo. Dala guro niya sang gutom ay. Pero regardless, aga palanulong ang panulok mo sa gutom or ga palanulong panulok mo bangod kami problema na kanas pananawan sa imong eyesight, make it a habit nga mag-inom sang Vision X Plus. Kaya mo ining may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin nga nagahatag sang dugang vitamina kag mineral sa matata para mapabilin ta ang ginatawag nga good eyesight. Mabakal nyo ni actually sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, and even you can order that sa Shopee. Makadeliver ka mo sa Shopee kag sa TikTok Shop. Kung dali ka mo sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo makapalapit sa Yes to Health Wellness Center, sa clinic dito available, tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, may libre pa nga konsultasyon. Bukas ang clinic from 9 o'clock in the morning, ara na si Doc Ray Impinado with assistance of Ma'am China and Ma'am Isa. Oras, alas 9.21.
2: XFM. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon plus gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon gold, coffee mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
18: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
19: Oh.
18: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi

0: para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
2: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay din ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibigay sa mga butika.
1: Madiet na ko buwas ah.
4: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel, sa tangkuli. Amo, kapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients, ininga, collagen, kaglutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate, nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Para sa maputi nga panit.
8: Mahamis nga kutis.
10: Santon Plus Herbal Soap.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sanguna, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Tanggal ang katikati.
6: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
7: na all-in-one
6: sa presyo
7: magaan.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
12: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
13: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon.
12: baboy nga nagabakya!
13: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
11: Mga katropa, isa naman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
5: Exciting!
4: Madayat na ko buwas ah.
3: X-FM!
14: Katropa mo!
5: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Seven Plus Herbal Soap.
11: Bili na!
9: Santone Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya.
1: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: Cherry, hindi mo bala siya madumduman?
1: Hindi. Kagwala ako sa natandaan. Kaya hindi ka niya ako makadumdum sa nawang mo. Hindi ako makadumdum sa imo, Roger.
0: It's okay. It's okay. Up. Hindi ka na mag-ipi, ha? Kaya basi kong makapalahin sa imo.
2: Papahuayon lang alay natun siya. Tub-tub nga magkalma ang balat siya ko niya.
0: Okay, doon.

0: Dok, anong panawag sa kondisyon ko ngayon eh?
1: Amnesia.
0: Amnesia?
1: Oh. Amoy ng kalabanan nga resulta sa mga car accidents. Ilabi na kung nangin mabaskog ang trauma sa ulo.
0: Eh, wala man ako sang ano man nga head injuries, Doc?
1: Sa sulod ang lastro, apang wala sang dapat kang kabalakan. Wala kami sang nakita sa CT scan sa ulo mo nga dapat mo kabalakan.
0: Posible bala na magbalik pang memorya ko, Doc?
1: Aba, oo. Dako ang posibilidad. Sama sa mi, temporaryo lang nga amusin ang kondisyon. Pero in due time, mabalik gid ang memorya mo.
0: Ay, san o, Doc?
1: Amoy nang hindi ko pa masabat, Chiri. Mahimo nga buwas, o kung sa madason nga simana. Mahimo man nga after a year. Depende.
0: Sa diin?
1: Depende sa imo. Ara gihapon sa imo ang yabi sang imo nakaligad.
0: Anong mahimo ko nga buhaton? Para nga mangin madasig ang pagbalik sa nga kong memorya, Doc?
1: Mangin open ka sa guidance sang imo bana. Sa subong, siya gid lang makahibalo sang imo ginagyan. Sang imo nakaligad. Bisan hindi gid man tanan, apang ginauyatan niya ang yabi sang pila ka mga bagay bahin sa imo pagkatawo. Ginauyatan man niya ang mga sabat sang madamo mga palamangkutanon bahin sa nakaligad mo. Apang kinanglan man nga mangin open ka man sa iya. Kag saligan siya sang bugos sa imo kasing-kasing.
0: Paano ko saligan sang bugos sa kasing-kasing ang isa ka estranghero?
1: In due time, amat-amat nga magbalik ang imo memorya sa nakaligad. Kung may mga bagay, tinaga, o kung ideya nga makasiling sa imo bilang bana mo. O wala man akong makahibalo kung dinggid ang extent sang imo paglimot sa nakaligad. Mahimo nga hindi mo madumduman ang specific things kag mga hitabo sa kabuhi mo. Apang ang imo personalidad magapabilin sa imo. Ang skills nga natun-an mo from the past ara lang gihapon sa imo. Halimbawa, ma-discover mo later on nga makahibalo kagali magpinta. Bisan hindi mo man ini matandaan o kung maghambal. Halimbawa sang foreign language. Bisan hindi mo matandaan nga makahibalo kagali. Things like that.
0: Amat-amat ko na nga nakangpan ang kondisyon ko. Kag ang limitasyon sini. Kag si Roger ang bana ko. Siya ang yabi sang tanan.
2: Hi!
1: Ari na galing bana mo. Mabilin ko na kamo.

0: Espeho?
1: Oo. Hatagi ako sa espeho, palihog.
0: Nga man.
1: Gusto ko makita ang kaugalingon ko. Ang nawong ko. Gusto ko makita kung ano ang dagway ko.
0: Bay, hindi mo na matandaan ang hitsura mo?
1: Oo.
0: Ah, sige. Madali lang. Oh, aring espiho.
1: Salamat.
0: Ba, Jerry? Lagi pala yung mugulping espiho sa nawong mo.
1: Do beast, gali ang itsura ko.
0: Ano? Come on. Hindi ka magsubong sila.
1: Nga mo sa itong itsura ko.
0: Bay, nga. Anong nakita mo?
1: Isa ka makahaladlok na sapat. Panulay.
0: Oh. Sweetheart, panulay? O kung anghel?
1: Oh my...
0: Chiri, ikaw gihapon ang pinakamatahong mga babae nga nakilala ko. Magpati ka.
1: Roger.
0: Ah, sige, Abby. Lantawa, Abby, liwat sa espiyo ang itsura mo. Sige na.
1: Sige.
0: Ote, anong nakita mo?
1: Lain ang makita ko dito sa espiyo. Isa ako kamatahong nga anghel. Maputi. Tagmapinong ako na wong. Nagapula nga akong pisngit. Mataas nga akong ilong. Almond-shaped eyes. Ngang kolor. Dark brown. Sa di na nakita ko nga malaw ay kung itsura ka ina.
0: Okay ka na bala?
1: Okay na ako.
0: Good. Nakaasugilano na gali kami ni Doc. Na-explain na gali niya sa imo ang kondisyon mo as of now.
1: Oo. Kag nasugid niya sa akon nga ikaw lang makabulig sa akon para mabalik ang nadula ko nga memorya.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyan, isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika. Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
8: anak. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Handa ako nga buhato ng tanan, Cherry. Para nga makabulig sa imo. Sweetheart.
1: Salamat. Just be patient with me. Mulagid ako sang nadumduman sa nakalikan eh. Tagang matuod. Hindi gani ako komportable nga kaupod ka. Bisan ikaw ang bana ko. Do hindi ko madumduman ang feeling nga. The moment when
0: sweetheart, we... Sweetheart, wala kasing dapat niya kabalakan. I will be patient. Kaya tipanon ko ikaw. At tipanon ko ikaw sumayo. Kaya matamat ka lalayan ko ikaw. Pabalik sa nadula mo nga memorya.

0: Cherry Santiago.
1: Oh.
0: I like my name.
1: It's a beautiful name.
0: I just don't remember writing it though. Pati pirma ko, hindi ko madumduman kung paano.
1: Ipakita ko sa imo ang iban mo nga mga documents. Kung makapahuli ka na sa balay, para nga madumduman mo.
0: Eh, saan mo ako makagwa diri sa ospital?
1: Mga tatlo ka adlaw na lang siguro. Kung mabaskog na ang lawas mo.
0: Mabaskog na ako. Doon din ako makahulat ka makapauli.
1: Ginaobserbaran ka pa ni Doc. Gusto niya masiguro kung okay ka na niya.

sila ang mas na nakaibalo sa makapaayos sa agwan. Ganin nagpasagot ako sa ila desisyon. Total, tatlo na malang kaadlaw. May 2 days na ako ang nakabugtaw sugod sa nakoma ako sa pila kaadlaw tungod sa aksidente sa nagligad ng mga inadlaw. Kagmadaham o giyapon ako sa gusto ng mahipalaan. Suno kay Roger, ini ko nung pwede ako nga gulpihon. Kibase kon hindi madalas ang kaisipan ko. Kibase ko nung kung mapugata ko. Ay, makontento na lang ani ako sa mga basic information bahin sa kaugalingon ko. Parehas ang bugos kong ngalan. Kung tagadiin ako. Kung saan ako ginbunag. Kag kung ano pa.

0: orphanage?
1: Oo. Ginatipan ka sa mga social worker. Kagsang nagdalaga ka na. Nakatapos ka sa kurso mo na computer science.
0: Amo bala?
1: Oo. Nag-aubra ka. Kag nagapangabuhi ng isa hanon. Sagwa sang balay-alaypan. Tumtum nga nagkilalahay kita. Kag masiling ha. It was a love at first sight. A whirlwind romance. Kag wala pa kita nag 1 year sang magpakasal kita dayon.
0: Aba?
1: Yes, sweetheart. 22 anyos kasadto. Kag ako naman, 24. Still young. Apang sobra ang pagpakamahal naton sa isa kag isa. We are so in love. Ganang importante sa aton sadto. Amo nga makasal kita dayon.
0: Ay, ano dahil ang natabo?
1: The next day, nagkatudayan kita sa City Hall.
0: Aba? Ay, anong ginsukso kong abayo sang tiyon nga to?
1: Sa nadumduman ko, daw nakabistida ka sa to, wala mo?
0: White dress?
1: Daw hindi. Daw naka-green ka, wala mo?
0: Ah?
1: Oo. Kaya ko naman, naka-polo shirt. Kag naka-pantalon.
0: Sinong kaupod naton?
1: Kita lang ang duha.
0: Ha? Paanong aton mga witness?
1: Dira na lang mismo gin pangbutong sa opisina sang judge nga nagkasal sa aton.
0: Ano?
1: Matuod din ha. Kag bisan simple, kag madasig ang seremonya. Sa gihapon, malipayon kita.
0: Ay, samtang ginatulog ko si Roger. Naginapamin na sarang moment nga to. Ini ko malikawan na mahisa sa iya. Kag nainit ako sa kaugalingon ko. Kaya hindi ko malang madumtuman. Bisan ang dutay lang abahin sa espesyal nga tiyon nga to. Samtang si Roger, makita ko sa namong niya nga dumahibi siya. Samtang nagasugod sa espesyal nga tiyon sa diin. We tied the knot. Pamatsyag ko. Nagpamati ako sa isa ka istorya. Nagtuman kalayo sa akon. Ang pamatsyag ko, hindi akong ginatumod gamabay sa mga kasal. Nga do kalayo ko sinipara sa akon. Nga wala ko sa matandaan.
1: Oh. Sweetheart? Nga ang hinali ka lang naghipos. Wala ka ginsang nadumduman, bisan ano?
0: Wala ako sa natandaan.
1: It's okay.
0: No, Roger. It's not okay. Paano mangin okay? Samtang tuman sinakamalahalon ng memory sa aton? Abang, bisan landong sang amunga hitabo, wala ako sang makita.
1: Hatagi lang sang tiyon ang kaugalingon mo. Idigay man amo sinakadasig magbalik ang tanan eh.
0: Ay, gusto ka.
1: Ang importante, ganasuguran na natin subong.

0: I surely remember those famous lines. But I don't remember visions of me nga ginahampal ko ina sa imo.
1: Whatever. A promise is a promise. Kaghanda ako sa pagtuman sina.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
6: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
8: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.
6: XFM.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Sunfoam Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfoam Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfoam Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay ko mula sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Magpili sa mga butika.
6: College na ko!
2: XFM!
7: Katropa mo!
6: Exciting!
8: Mga katropa! Exciting!
9: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Philippines Standard Time, ang oras sa XFM Philippines. Last 10:40 na sa aga, kagaling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Sa proteksyon na ng aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sa katarata, glaucoma, kag pteridium, kalakip na ang pagpabilin sa nga manginmasanag ang aton nga pananawan. Magtumar kita sang Vision X Plus, kaya ang Vision X Plus suplemento nga makabulig, agod nga magpabilin nga manginmasanag ang aton nga pananawan, kag maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian. Inibangod mayara sa nga lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 mg of gel capsule ang suplemento nga mayara sang kombinasyon sang mga bitamina kag minerales nga kinanglanon, agod nga magapabilin nga manginmasanag ang aton pananawan kag maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian. Ini ang aprobado sang Food and Drugs Administration, di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, Sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, Sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, Sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo. Sentro, Sentro.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Biyernes ng edisyon. Napet sa 15 na, ikatatlong Biyernes sa bulan sang Mayo. Kamusta nga aton nga aga, kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Kamusta nga aton nga aga? Mapaanga nga aton sa ring aga, no? Sa aton sa ring matag palamati. Masingkal ang init, kagulalabot sa masingkal ang init, mapaang ang tiyempo. Sa mga drivers naton nga padayon nga nagalakay sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Wala subong sang opisina kay ti Biyernes ang mga talatapan sang gobyerno naga-observe sang 4 days work week. Magluwas lang sa mga opisina nga ti frontline services ang ila sering gina-deliver sa aton sering mga kauturan. Like sa mga medical and mga emergency responders ni mga katropa. Sa aton siling mga kauturan nga nagapamati sa ila siling tagsag ka mga radio, mabatian kita sa 100.7 megahertz. Yara kita sa FM band and makita kag mabatian man kita mga katropa sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton sering mga social media platforms sa Facebook. I-like, i-share kag i-follow ang duha naton kag mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrola Iloilo. Subong man sa aton sering YouTube channel, i-like kag i-subscribe ang XFM Radio Patrola Iloilo nga YouTube channel or pwede nyo man maskan ang QR code nga yara nag-appear sa aton sering Facebook live mga katropa. Liwat kita nga magapangalaga, datub-tub kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nag-celebrar sa birthday, happy birthday subong adlaw. And sa mga nag-celebrar sa anibersaryo, happy anniversary. And sa mga nag-celebrar sa kafiestahan, damo subong sa mga fiesta, katropang BJ, fiesta sa Banwa sang Sarga, fiesta sa Barangay San Isidro sa Distrito Sangharo, fiesta man sa Barangay Hibawan sa Banwa sang Pabia. Basta gani pizza 15 in honor sang patron sa mga mangunguma nga si San Isidro Labrador, damo sa mga nag-celebrar sang kafiestahan. Di kong si katropang beya pa silingya ti wala kita da why gin sa may nag-pangagda katropang Alex katropang BJ. Ay, gino, ate, kung sabagay, buhay pa man niya maghapon, buhay pa maghapon. Hasta pa ang fiesta ya, hasta pa na sa gabi. Katropang BJ, kung doon pa ito gani, gabi, damo bisita. Okay, ito, subuni, makadto ka sa fiestahan, nalabot nga magutok, traffic, mainit pa. Ang iba niya gina kadtuan ang fiesta, nagapamiesta sila gabi para nga mabugnaw and hindi na masyado ka traffic galing ang kutubya sa mga mahilig magtungga ya katropang Alex wala labot ka makaon ya matungga pa at yung iba niya gabi na ay makadto. No? So sa aton sila nga pag pangalagad sa mga nagaselebrar sa ang kafiestahan tibala na aton nga basta gani fiesta, hindi na madula ya mga mamantikaon, mga baboy, no? Ngayon na ginaprepara, at yaton niya katropang BJ, katropang Alex, kung may mga medyo bulubisaya, landa. Okay na kami na yan. Galing ka daw, wagin sa may nag-imbitar sa ato, no? Sentro. Te, katropang Bea? Katropang Bea. Tiwai kita da. Sentro. Kasi may ara man ka tropang beya. Sa aton sila nga pag pangalagad, mga talalupang doon nga mga balita kag impormasyon sa subong aga, ay by the way, may gina-monitor kita kay sa Banwasang Santa Barbara, mga katropa, nakabaton kita sa information nga may ara sa sunog. No, gina-confirm na ton. And basi dugay-dugay maka-check kita kag may makahatag diri sa information sa aton. May kang tanan sa siling reported sunog, no? Hindi pa ni ma-establish gid kon diin nga barangay sa Banwasang Santa Barbara. Pero gina-check ini naton ang area kay subong nang gid nga aga, no? Basi makapakigangot kita dira sa aton siling Bureau of Fire Protection para ma-establish ta kon diin nga area sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo ang call-up sa sunog, mga katropa. Samtang sa iban nga mga balita, sa balita nasyonal, diri sa aton sila nga pag-pangalagad. Sa balita nasyonal, mga katropa, sa Lunes, mag-convene ang aton sila nga mga senador o kon ang senado para sa pag-sugod na, no, sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte matapos nga gintransmit na sa House of Representatives ang articles of impeachment sa Senado. Asa rin ang Senado amo ang mag-serve as senator judges sa pag talakay sang impeachment articles of impeachment against sa kay Vice President Sara Duterte, mga katropa. So sa Lunes na ni, no? Lunes pet sa 18 sang Mayo inabasi man sa confirmation ni Senate President Senator Alan Peter Cayetano. Sa press con kahapon, gin-anunsyar sa Senate President nga sa Lunes mag-convene ang Senado agod sa pag-sugod, no? Agod nga maplastar kag makasugod naman ang aton siling nga mga senador bilang mga senator judges sa aton siling nga mga katropa. Pero ma-convince sila sa Monday, but still sa aton siling nga mga katropa ang sentro iya sa Gyapon sang matas ang publiko kalakip na sang palamatinan sang aton nga mga kauturan amo ang natabo ang insidente sa sulod sang Senate building sadtong nagligad nga petsa 13 sang gabi, katropang BJ. Centro. Di kahapon damo sang mga developments like nagpatawag man kahapon sang presscon ang office ni Secretary Castro, ni Tita Mocler, katropang Alex, katropang BJ. And kahapon sa presscon, naging patawag sa mga katapos ang media sa Malacanang. Ato nag-attend kahapon ang NBI Director, kag subungman ang PNP Chief. Agod sabton ang mga query sa mga katapos ang media. Nga kun ano gid ang mga nagkalahinabo sang petsa 13 sang gabi sa din nangin kontrobersyal ini bangod man sa may paglinok panay sa sulod sang Senate building, mga katropa. So pagkatapos sang presscon kahapon ang ti may mga ginpang buyan nga statement like ang PNP and NBI siling sang NBI director, no, kahapon sa press con nga ti ang pagpalupok ya wala naghalin sa PNP or sa NBI kundi ang unang lupok nga nabatian amo ang nagikan sa usaa sa aton sa ding mga taga palamati amo na yung kahapon sa press con sang naging patawag sa Malacañang di magluwas dira matapos nga gin pamangkot man ang NBI director parte sa nagwa kahapon nga pangalan nga sa diin isa sa mga nagwa nga pangalan kahapon amo ang ginpahayag nga driver sa NBI nga si Mel Arago, Aragon amo ni siya ang nagpalupok base man sa ginpagwa nga statement sa Southern Police District kahapon. Te siling ginklaro man sa NBI director nga si Attorney Melvin Matibag nga siling niya kahapon sa press con nga siling niya hindi organic. Now, hindi NBI agent kundi nga volunteer sang National Bureau of Investigation. So, amo na kahapon ang statement yang ginbuyan ni Attorney Melvin Matibag sa aton siling mga tag palamati. Magluwas dira sang aga after sang press con no sang ginpatawag sang Malacañang pagkahapon nagpatawag man sang press con si Senate President Alan Peter Cayetano katropang BJ agud maplastar man ang mga investigasyon nga ginhimo sang Office of Senator Sergeant at Arms Senate Sergeant at Arms nga ginhimo in coordination man sa PNP pero may isa dito kahapon ka portion bala sa during sang press con nga daw na irita si Senator si Senator President Alan Peter Cayetano katropang BJ kay sa social media may mga reaksyon ang aton sila nga mga kauturan ang natabo nga insidente sa sulod sang Senate building kag ang natabo nga tensyon katropang BJ may mga ginagagwa nga istorya nga daw palabas lang daw drama lang stage lang di ba magambal ka stage daw daw palabas drama daw dito gid kahapon na batian naton nga nagapamati kita sa press con nga ginpamangkot sa isa ka katapo sa media nga daw na irita kag nagtaas ang tingog ni Senate President Alan Peter Cayetano ipabati ta na bla dugay-dugay lip out pala na actually ang portion no excerpt sang press con kahapon sa Senado hapon ani after sang press con man nga ginpatawag sang Malacañang na sa aton sa ding matag palamati ari ba daw ipabati tabi ka tropang BJ portion nang niya sang press con sa pagpamangkot parte sa ginkuwaan siya sang reaksyon parte sa nagagwa nga mga istorya nga ang natabo nga insidente ang pag katabo sa mga linok panay to is stage lang o kon palabas drama lang katropang BJ
1: sorry ha But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question. But you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God. We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala ng media kapag wala. Diba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun. Di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang. Baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have you done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements.
2: Ko lang, sir.
3: Centro! Centro!
0: So, amo tong sabat ni Senator President Alan Peter Cayetano. Parte sa pamangkot. Yung kuhaan sa reaksyon, parte sa nagagwa ng mga istorya, ng mga nagagwa man sa social media, nga atong natabo nga insidente, drama lang. Di ba? So, nairita. Nairita siya katubang BJ, no? Napikon si Senate President Alan Peter Cayetano. Anong terms naman? Napikon? Napikon siya sa pamangkot sang katapos ang media. Tuliging kuwaan man lang siya sang reaction katropang BJ. Pero daw amugid to kahapon, daw kadamo kahapon sang reaction na nanarisari nga reaction right after sang gin pagtaas ang iya sa ding tingog nga daw nangakig siya sa nagagwa ng mga istorya nga ang natabo is drama lang. Sa aton sa nga mga taga palamati. Istoryahan ta na dugang diri sa aton sa nga pag pangalagad. Pero sa piyak naman nga bahin, ang Office of Senate Sergeant at Arms, si acting head nga si retired police Major General Mau Aplasca, gin-deny niya man ang mga akusasyon or ining report nga atong natabo nga insidente is drama lang. Ina sa santo sa mga statement, mga developments ni mga katropa kahapon. Ate, I don't know, subong adlaw kung ano naman ang dugang mga developments kay ate amoni ang sentro abisang panamatinan subong sentro subong sang matas ang publiko ang natabo nga insidente. Sa piyak nga bahin mga katropa, si Senator Bato de la Rosa, sa aton sa mga tagpalamati, ngati kahapon sang kaagahon, nag-pull out siya o nag-halin siya sa Senate building. Kati under siya sa Senate protection, no? Sang Senado. Sa aton sa mga katropa. Pero kahapon sang kaagahon, nag-gwa siya o nag-pull out siya sa Senate building kag ini ang ginkumpirmar man ni Senate President Alan Peter Cayetano. May mga balita and mayara sang information nga si Senator Bato de la Rosa. Kundi may ari ni siya warrant nagikan sa ICC. May report sa mga katropa nga si Senator Bato de la Rosa ang nagatuyo nga magpa-custody sa Philippine National Police katropang BJ. No? So kaina sa programa Bullseye nangin resource person si Attorney Dan Cartagena sa programa kaina ni katropang Josel. Dire sa XFM 100.7 Iloilo. Pero ato ya sa legal, no? Legal ng aspeto. Pero ang isa ya ka pamangkot subong di na si Senator Bato de la Rosa, no? Kay why na siya sa Senate building and may mga nagwa nga mga balita na mapa-custody siya sa Philippine National Police. Pero so far, ang PNP daw wala pa sang official statement, no? Katropang BJ, parte sa statement na tuyo na magpa-custody sa PNP ni si Senator Bato de la Rosa. So, istoryahan ta na dugang, diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sapyak nga bahin, diri sa balita lokal, diri sa aton nga pangalagad sa balita lokal, si kahapon report naton nga si former Mayor Jed Patrick Mabilog ang nagsumpa, gin-appoint. Nagsumpa siya matapos gin-appoint sa presidente o sa Malacanang nga mangin undersecretary. Pero ang pagka-undersecretary niya sa Department of Interior and Local Government katropang BJ, ang iya sa ding pag-auyatan, gali, undersecretary for public safety.
3: Centro.
0: Public safety. Di daw subong aga kuno do may ceremonial o taking siya. Si Undersecretary Jed Mabilog diri sa UP, no? Sa aton sini nga mga tag palamati. So hibalon ta na ang dugang sini nga mga updates. Samtang ang oras ta alas 11:05, bebe. Silawon tabi ang iban pa nga mga balita. Malayo pa man niya 2028 katropang BJ, pero nag-amat-amat na. Nag-amat-amat na sila plus Taranay subong sang linyada diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ha? Sa aton sa mga taga palamati, may mga pagtililipon ang mga lideres sang grupo sang Uswag, Team Uswag katropang BJ, and according sa report, according sa mga information nga daw kumpleto na ang lineup. Kumpleto ng lineup katropang BJ, no, subong Mayo 15, 2026. May pila pa, may ang election is sa 2028 pa mo. Pero may mga balita nga daw kompleto na ang lineup sang Team Uswag. Kalakip nga sa mga pangalan nga nagagwa kag ginakuno-kuno nga magbalik sa politika diri sa aton sa syudad sang Iloilo, amo ang mga existing or current nga mga executive assistant sang syudad. Hindi naman bag-o, daan nga mga pangalan. Di number one da nagwa ang pangalan nga daw mabalik kuno sa pagkakonsihal si executive assistant Eli Estante. Si Ate Anay man eh, former konsihal man. Si former konsihal and now executive assistant Doctora Candice Tupas. Di ayon ni Anay konsihal Lex Tupas. And former konsehal man, kag subong executive assistant man sang city government, hindi lang ko sigurado kon sa anong opisina, basta executive assistant si former city councilor Jay Trenyas. So tatlo ka mga anay konsehal nga subong nagapungko bilang executive assistant sang syudad sang Iloilo, mabalik kag sa pagkakonsehal gadawara ko no sa linya, no? And then ang mga balita nga daw sa grupo sang Team Usuwag ko no katropang BJ, ang madalagan sa pagka vice mayor si sa grupo nila si Councilor Sedfrey Cabaluna. Di subong si Councilor Sedfrey Cabaluna number one konsehal. Hindi lang ako sigurado kung last term ni Councilor Sedfrey Cabaluna. Dalagan sa pagka BC alkalde. According sa source and ang bata ni former mayor and Jerry Trenyas and subong incumbent konsehal daw amo kuno ang madalagan sa pagka kongresista. Si Mayor Raisa Trenyas, si incumbent kung matabo, katropang BJ sa Team Uswag, Trenyas Cabaluna. Kon in short, TTB. TTB? Team Uswag mo? Team Uswag, Trenyas Cabaluna. TTB, tiyang piyakya? Ano masadya magamon eh. Although nga 2028 pa man ang eleksyon, pero sa mga politiko ya wala iya sang wala iya sang timprano sa politika ya mo iban sina gani ya pagka tapos sang eleksyon, pagka nabalana kon sino nga ang daog, pagkasunod nga adlaw, planuhay naman na, istoryahan naman ang masunod ang mga political alignment. May mga daan kuno nga magabalik sa pagkakonsehal. Hindi lang ko sigurado kuno tod si ano man last term niya sa pagkakonsehal ni Councilor Sedfrey Cabaluna. I think kung last term niya madlagan siya vice mayor, why naman siya option katropang BJ mo, hindi naman siya pwede makapaki-elect kung last term niya subong. Hindi lang ko sigurado kung last term niya ha, diba si kung may maka-message diri sa aton bebe tiang sapyak, balanta naman nga kay subong sa Team Gugmabi, no? Last term man subong sang incumbent nga congresswoman. Kagati si Undersecretary Jed Mabilog. Ati aras sa DILG katropang BJ, pero galing kay ang pagka pagka Undersecretary ako terminos malalaya katropang BJ mo. No? So pagkatapos ang term na sang presidente, depende naman ako kung sino naman daya ang magabulos kay ko terminos. So, mga political developments ini mga katropa diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ang mga problema pabayan tanay. Ang mga problema pabayan tanay, palipat-lipatan tanay. No? Diri kita anay sa sa pag-entertainar sang mga posibilidades sa politika. So istoryahan na ni Dugang diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Tiko madayon abi katropang BJ, no? Magdayon bi ang TTB, tapos sa PIACB, ano man, BMB, halimbawa, abi ko na muna, no? Baronda, Mabilog Baronda. Kung mag-amuna, be, BMB, BBM, aton ko na ya, mga posibilidad bala ginalantaw kiti break up na niya ang grupo sang Trenyas kag Baronda mo ti alang-alang man da nga hindi man sila mag-feel sang ila sering mga kandidato da katropang BJ. Pero remember nga ang pagboto sang yes sa impeachment may dako man nga may dako man nga epekto. Siling nila, no? Sa aton siling nga mga tagpalamati. Pero galing kiti tama kamalipato na bing Pinoy eh. Tama kamalipato ni Bandaya sa utal na ya kagapag abot sa eleksyon niya may nagapanampuay. Solve na ng iba niya. Sentro. So istoryahan ta ni Dugang diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa inyo ang mga reaksyon, opinion, mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Las 11:14, magabalik kita sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro pagkatapos ng aton sining mga commercials. So please stand by.
4: XFM.
5: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
6: Zenton Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Zenton Gold Coffee Mix.
8: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
10: XFM.
11: Subong istorya naman naton ang high consumption of sugar. Ano ang epekto sini sa aton nga lawas? Ang sobrang kalamay o kon ang sobrang tamis nga aton nga ginakaon. Maayo nga adlaw sa mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
12: Edukasyon para sa igayong lawas.
11: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga paggaon kag nutrisyon.
12: Edukasyon para sa igayong lawas.
11: O baligan ta nga aton sini pagkaistoryahan. Ano ang matabo sa isa ka tawo kun sobra ang kalamay sa isang lawas? Kun indi ini siya matreat, kun indi siya mabulong, kun indi siya maagapan, tawag sini hyperglycemia. Hindi mahingagaw nga mabulong, hindi mahingagaw mapacheck up sa doktor, kag hindi matapna ilayon, makadulot ini sang seryoso nga problema sa aton sinikayong lawas. Iguon niya sinigaton sininga mata, kidneys, nerves, heart, kag iban pa. Ang resulta, sinig ko din diabetes eh. Ang may mga tips kita nga ihatag sa inyo para mapanubo nyo ang inyong sininga blood sugar. Unahon nyo ginipacheck up nyo na ikaw gulingon nyo. Laboratory ka mo, parambalan nyo kung ano kataas blood sugar nyo. Inom ka mo tamo tubig.
12: Edukasyon para sa igayong lawas.
11: I-monitor nyo ang inyong sininga mga car carb intake. Tapos kinanglan, active ka mo de, exercise ka mo de. Ah, amo na kinobra ko, kay kagin ako na. Isa man din sa rason kung nga confident kita ko mag-share sa inyo sa mga produkto ni Doc Hico.
10: Ang Evergreen Herbal Capsule.
11: Na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyo, tapalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Kagang
10: Evergreen Coffee Mix.
11: With turmeric, malunggay, and mangosteen. May pila kita ka mga impormasyon nga suno sa pagtuon kung sobra ang imo sini sugar sa lawas, gaka-acne ka, irritable ka, weight gain, ang iban ganiliwang man, fatigue do, permikabla kapoy, tapos nag-blur ang imo sini nga vision, weight loss, o kita mo, magulong ko nag-ambal nga iban ganiliwang man, nag-crave ka for more sugar, permika ginauhaw, permika ginagutom, nga daw ginakapoy ka, tapos daw hindi ka katulog. Palanakit ang imo sini nga mga unod sa tiil. Daw dalok-dalok as pagkaon, dugay-dugay ka timo. Kung sa kagabihon, permi kagabangon, kulang tulog mo, kay gaihi-ihi ikaw. Ilisan na nato na aton sini nga lifestyle. Gamit na kita sa mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, kagang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, and mangosteen nga kung sa diin puno sang vitamin C. Karon ang turmeric, isa ini ka compound nga may ara siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo nga makabulig pauntat sang diabetes. Kay sunod sa pagtuo nagapakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kay nagapromote sang beta cell function. Malunggay amo man ang saluyot no? Bugana man sa fiber nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo, pagtipon sang kolesterol, diabetes kag pagtapna sang balatian sa tagipusuon. Ang amarguso sikat man nga kontra sa type 2 diabetes, nagasuyop ini sang lamay sa aton dugo. That is why makambal kita nga makakontrol ini sang blood sugar. Kaya nga amarguso may insulin ini. Kay kun ang pancreas naton hindi na makasara nga makapatubas ang insulin, ate wala na, laban-laban diabetic ka na.
10: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
11: Hasta palantagan ni sa amarguso, kulang na chimpota o ang wheatgrass may insulin man eh. Ang barleygrass makabulig man dumala sang level sang blood sugar sa dugo. Wala ta pa may istorya ng vitamin C nga kung sa diin kung irritable ka maka-improve sang imo sini nga mood. Kung lack of energy ka, tagaan niya ka energy. Nagapanubo manini sang anxiety kung may insomnia ka na.
10: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
11: Amo ini kung mataas ng sugar sa aton sini nga lawas, ari na tanan-tanan mabatsyagan mo na ning pinanglawag ko na to para sa nasanga nubo energy mo, i-boost ang immunity mo. Vitamin C lang na o karon kay tanan-tanan halos ng mga sangkap sang produkto ni Doc Hico may vitamin C.
10: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
13: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.

0: eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
8: Oh.
7: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
8: Aray ko!
9: XFM.
10: Mga tropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting!

0: Las 11:24 ang aton oras sa pabalik sa pagpanglagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. May reaksyon si Paring Boy Mortel. Sila nga, good non pre, ang pamangkot diin si Bato Subong. Kay protective man siya balasang Senado. Tabuon gid nga angko sa impeachment ni Sara. Una papalupok si Aplaska. Si Bato, mista nga daan ni Aplaska. Te ang pabor, aragid kay Bato. Magarot gid pre. BBM. Okay, ari mga reaksyon din ni isang aton sining mga tagpalamati. Isa kay BBM na lang na desisyon kay may power man siya bala. God bless us Philippines. Aling kay Paring Boy Mortel. Tiga pamangkot si Paring Boy. Sining ati din subong si Senator Bato de la Rosa. Ti si Senator Bato de la Rosa, ti wailan takabalo kung din siya. Basi nagpuli man to sila sining lugar. No, pero one thing for sure, nga gin-confirm ni Senate President Alan Peter Cayetano nga wala na siya subong sa Senate building. No, diba si nagpauli man siya iya, no? Sa ila siring lugar, no? Ti ang Senate protection pagproteher siya sa Senado kun ara siya sasagwa sa sulod sa Senate building. Pero kung sagwa na siya sa Senate building si Senator Bato de la Rosa, ti hindi na siya maproteksyonan, hindi na siya protektado ya sa Senado sa aton sining mga taga palamati. Ngati ang pamangkot kon din subong si Senator Bato de la Rosa, way takabalo basi kon nagpauli or basi kon nagbisita man sa iya sining pamilya eh, no? Sa aton sining mga katropa. So standby sa aton sining mga katropa, last 11:26 ining bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, mga suplementong kinanglanon niya naton. Importante ya Paring Boy nga mayo ang aton sining ay kayong lawas, ha? Kay sa subong at chimpo bawal magka-stress subong. Bawal magkabalatian. Kay kung magsagay ka ka-pastress subong, mag-resulta kaga mag-akosta sa mga pamalatian mo da. Importante nga ikayong lawas tayo ulit danta, no? Wain yan sa mga politiko na yan. No? Importante ato ni kayong lawas. Magtumar kita sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sang mangustin, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. May lima ka mga sangkap nga kombinasyon sang prutas kag utanon. Agod nga malikawan naton ang mga pamalatian. Kailain gidya kon may protection ka. Prevention is better than cure. Agod malikawan naton ang mga pamalatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, kag iban pa nga mga klase sang balatian. Ang Santona Plus Gold Herbal Capsule upda naton sang Santona Vitamin C, ang alkaline based nga acidic nga vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. And ang Premium D3, ang Premium D3 nga mayara sang vitamin D3 ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. May ala antibiotic effect nagabulig sa pagpabakod sang aton sining nga mga katul-anan. Bangod sang vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract. So gani sa aton nga mga katropa, magtumar kita adlaw-adlaw sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, mga suplemento nga nakabig naton di Superior and the Ultimate Trio. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika kag subuman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011 or sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Last 11:29 ang aton oras. Kainas ang kaagahon na puhag ang mga residente sang Barangay East Baluarte sa distrito sang Mulo. Kay ang linya sang kuryente ang nagkalayo kay nasang aga. Base ko malabot na ton si punong barangay Gary Patnubay sang barangay East Baluarte sa distrito sang Mulo. No, sa aton sila nga mga taga Palamati. Kung ay siya kasabat, katupang BJ, base ko na nagaring lang, sakon, giro, pwede mo na din, no? Dirin lang bisakon. Kay, base ko di ma-recognize ang number, bla, no? Tawaganta si Kap Gary Patnubay, no? Garing subong number ni Kap Gary, no? Napuhag kay inani ang mga residente, aga pa, sang Barangay East Baluarte sa distrito sang Mulo kay gulpi lang nagkalayo ang linya sang kuryente daw halos bilogid. Ganito ga ring lang ang number ni Kapitana. Last 11:30 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Okay. Ginatawagan naton sumong si Kapitan.
1: The number you have dialed is now unattended. Please try your call later.
0: Okay. Gin message ko naman siya basi kon makwantara. Contact na naton lugi lugi katropang BJ. Kay na message ko naman siya. Nag-reply na siya gani sa aton. Sa aton sila nga mga katropa, gina-acknowledge sanay naton ng aton sila nga mga listeners. Good morning lang sa kay Apple Tabandag Pamati subong sa aton. Paul, good morning lang ha. Happy listening lang. Kag subong man, good morning diha sa kay Kagawad Rodrigo Montaño. Dobisi subong si Kagawad Montaño ang aton siling district coordinator sang class, no? Diha sa Arevalo District si Kagawad Alan Ilanggos. Kag si Kagawad Tony Iturriaga. Do busy sila subong tatlo. Ha? Do may ano sila da sa activities sa Kalaparan, Arevalo. Kay Ronel Daroca, Nel, good morning. Happy listening lang. Kag good morning man, happy listening dira sa taga Maymay sa Bukuhan. Ha? Sa mga pamati sa aton sa Maymay sa Abukuhan. Kay be liwat tawagan tabi liwat si Kap. Basi makasabat naman ah. Si Kap Gary. Dogaring lang ka to pang BJ.
2: Hello, Mama.
0: Kap, good morning. Kap, good morning. Oh, bow. Live kita subong Kap, no? Sa XFM Iloilo. Si Katropang Mario ni Kap.

0: I see. Oo. So hindi galiya.
1: Nalaig na lang ang aton nga more.
0: Oo. So hindi galiya kap siling street lights ang barangay, hindi man iya ka more, kundi nga iya sang telcos ang ano ne, ang mga nagkalayo. Sa diin ganin particular nga suna kap.
1: Ah, dragi sa sagwa no, dragi sa sagwa sa main road naton, sa tubang sang barangay wall naton.
0: Uh-huh.
1: Ang nag-start din ang kalayo no, dragi sa kay ang nalinan, ang yasa more nga nag-lose man, nag-spark, nagdalaga ng kalayo sa aton nga telco nga mga linya.
0: Ay, says ko, but sinigon may short circuit?
1: Yes, katropa Mario.
0: Oo. So ano ka laba ni Kap ang linya sang telcos ni nga nasunog?
1: Bali, ang linya na katropa Mario, nag-L na mo, ang isa ay patabok sa dalan, ang isa ay diri pakadto man sa pakadto sa piyak na side man, no? Nga labot gigani man sa lapit sa transformer man yung sang moraton. Pero ang linya lang to nasunog katropa Maria, gilang sang telco tanan.
0: Oo. Na-identify ni Capcom iya sang ano, Globe or Smart or ang, PLDT?
1: Ang dirigi sa tubang naton sa tabok sa may tinsida sa South Baluarte, alos na iya ka Globe na telecom, no? Internet.
0: So, but silingon ang mga subscriber na sang Globe Cup o isang internet connections
1: mo? Yes, isa na kami, katupa Mario, wala si internet, kaya ara kami sa isang Globe Telecom kami nag-attack sa internet.
0: Oh, isa pa black up na notice naton kag hindi lang ni problema sang East Baluarte ang mga daw spaghetti wires bala kag mostly ni Kap iyagid sa mga telecommunications company, no? Hindi lang ni actually sa imo barangay da kag daw halos tanan nga barangay amo ni ang isa sa mga concerns subong. Tidira sa imo nga barangay bangod sa siring insidente Kap, ano ang plano sang barangay council? Anong plano mo?
1: Ba sa katupa Mario na sa totoo nadugay na ko na nagimo sa nga ordinance no regarding sina sa mga spaghetti wires sa aton na telco no kay gipadalaan ko na sila gani last 3 years or 4 years siguro nadalaan padalaan ko na sila sa notice gani no nga every tanan sila magtalako dira sa barangay maagi gitane kay di syempre contractual ang gila pa ginapatakot nila sa ila mga linya. Di, misa mayo lang namon, mapatayan namon nga katalakot na sila nga para malikawan tani, nga tani, matipunon ba ang linya nga para isa lang tani, balag kabukos ang linya nila. Tigaling raboy lang sila ng haboy sa mga linya nila sa barangay. Kagamuna, isa pa din kagapon, last time lang, batiduan na tani, kasunog man tatatani sa kaingod na itong barangay, saksing-kasing, titatani nga lagyan gitsakon sa mga fire truck nga makabulig, makaresponde sa kaiping naton nga barangay tigaling kang tungod sa mga linya nga mga manugbo kag spaghetti wire sang telco ka ti amo nang isa naton ka problema no nga dalagin naton gintani po amo na tani ginakuan ko man katropa Mario nga tani kung pwede tani mabuligan meta sang syudad nga pagi sina no nga mabuligan kita regarding isa nga mga spaghetti wire kag sa mga telco ni nga pagkagusto lang sa takot bala sa ilang mga linya.
0: Oo.
1: Nga tani imuan man naton sa coordinate kita sa syudad nga imuan man sa ordinance nga dapat pag yun git sa barangay tanan nga mga telco company kanti sila magtakot para magplastar sila mag-guidance sila sa barangay kung paano magplastar sa ilang mga linya.
0: Oo. Insidya naton git Kap ang concern mo no. So since nga nagpasar ka mo sa ordinance sa dira sa barangay or nag-communicate ka mo sa mga telecommunications company, ano ang response sa mga telco sa inyo, Kap?
1: Di wala gin sila gani ka-coordinate man. Wala gin sila nagpakadto man sa akong sa tao nila, no? Nga ma-coordinate man tani. But if sa pagi sinisiguro liwat na katupa Mario, ibalik taguro nga padala naman natin sila sa letter. Regarding sa ato problema dyan sa barangay sa mga spaghetti wire nila.
0: Oo. Kay ang aton si ni Kap, kapariusin eh. Kainasang kaagahon, tihamuok tulog sa mga pumuluyo mo dahil kagbalaan aton ang barangay East Baluarte sa tikli populated area ni Kap, no? Kaiping mo dahil nga barangay, tikli populated area man. So, kung mag-amo sineng sa isang istorya kag ang ginahalinan sang sunog bla sunog niya nga ton ginakabalak Andre Kap Patnubay.
1: O katropa Mario mo na gani na subong nagaga nag-request naman kita sa aton nga Binangagan City Mayor requesting naton ang sa ila na bala may ara na sila katropa Mario nga grupo isang syudad nga pugi bala nilang natawag.
0: Oo.

0: nakadugan mo, nagka-coordinate sa mga telco kag sa electric naton provider sa mall na para ma-plasta nila ang mga linya sa mga telco kag mall power corporation. No? Para magiging nantaman, mabuligan kita sa coordinate naton sa atong pinalarami o sa Peñas na mabuligan tani ang mga problema sa barangay na ma-plasta nila ang mga linya sa mga telco kag sa mall power.
1: Ang problema, abis ni Kap Gary, kay mostly sa mga telcos ni, wag sila yasang tao nga, ano ah, nga in charge, bisang gani kung kaisa mag repair sa ila sila nga mga linya eh. Ang problema sini, kay ang pag-install sa ila sila nga mga linya, lunsay, ano Kap, mga kontraktor, te, ang mga tao sa kontraktor nagapinahapos man kag naga dali man nga maka ano eh matapos ang ila obra amo na kun nga ang wala nagakoordinate sa barangay kag naga ano lang nagagirinua lang ila sa ring linya tika pareyo sini may lang kay na naagapan sa gilayon ang sunog Kap.
0: Amo na kay katupa Mario no amo dapat nga isa tani naton ka kumapuliga magkita tani sang city council no kag sa atong pinagami or kuwede coordination man sa barangay nga halos man tanan siguro amo na problema sa 180 sa barangay sa syudad.
1: Yes.
0: Ang regarding sa mga pagitiwar e tani ko ti sa bala katropa mayo na plasta tagani dira sa Jimbasa nga wala tada mga linya tip kung base pwede man tani nga bisan ara man ang linya po naka specific pala naka plaster mayo bala nakabugkos bala mga linya naton sa telco kag sa more power no ka para ma basta nami malang taon siguro ang barangay kung wala may ka spaghetti wire sa imo nga barangay kay ti malimpyo lang taon kaya mo naguro kay sana aton ka coordinate siguro sa aton nga pinagang mayor kag sa city council pagi sina siguro basi mabuligan kita na sa mga barangay no nga paano naton maplaster ang mga spaghetti wire kay ti amo nang gisagalin nanta ni sang sunog na manti kun wala nagapan ang problema magyapon naton sa syudad no.
1: Oo.
0: Kag sa barangay.
1: Oo. Anyway Kap, i-try man namon Kap no. Base kon maka but kun sino subong ang chairman sang committee on public safety and telecommunication sa city council. Anyway, i-check ina namon Kap no. Ara i-laboto namon na para nga mabuligan tama naman ka barangayan kay Kaparyos ni as you mentioned hindi lang ni imo barangayan nagligad nga nagligad nga si Manat atong sa may barangay Kasing-Kasing no. Nagapinataka lang abi ni tuod ang mga kontraktor eh, no sang telcos nga bisan diin lang namang bisan diin ang makabit lang tapos way man nag-coordinate sa barangay tiwain na yan nila ya kun may matabo nga sunog sila ya way na no ang concern niya is barangay so tingwaan ta ni Kap no basi sunod si Mana mabulig man kami diri sa XFM kag magka-coordinate man kami dugang sa imo and sa kun sino man ang chairman sa sangguniang panglungsod may kang tanan sa siling concern sa mga barangays diri sa aton sa syudad Kap.
0: Oo, katropa Mario, pasalamat kami no kay na maigani kay na tawag ka para ma-open naman sa inyo ang concern sa mga barangay dili sa syudad no regarding sa mga spaghetti wire na pinataka ng mga kontraktor sa telecom naton. Okay lang na yung mga more kay tinaplasta man nila mga linya pong mga telco halos kay kagya last 2-3 years na napaplastar ko na dati gani ako mga linya sa sang more kag sang telco puti subong arah naman pinagusto naman sila na aboy lang aboy sang linya nila sang internet niya ang mga linya.
1: Oo, ang importante so, dirakap nga, ang importante dirakap nga dapat before sila mag install agi sila anay sa barangay. Kung magpa-install na hindi man na pwede hindi pag ipa-install sa barangay, agi sila sa barangay para matudlo okay, sa barangay kung diin dapat kag mangin matinlo, mangin mahipid mamdalang taon Kap.
0: Amo gina dapat na gusto na tumatabo tropa Mario no para daw manami malang tawon ng barangay kun wala kalalapta mga linya.
1: Oo. Sige. With that Kap, thank you gid sa time ang ginata diri sa amon sa XFM Iloilo. Ma-communicate lang kami ugaling sa imo dugang kay ma-try man kami nga maka-follow up no sa aton siring mga opisyal diri sa syudad sang Iloilo. Salamat gid Kap kag mayong aga.
0: Salamat man nga katropa Mario labi na gid sa pamati sa kapamati sa XFM sang inyong chimpo nga ginatag sa akon nga para maka interview nyo man para regarding sa itong problema sa barangay sa spaghetti wire. Maraming salamat nga Katropa Mario.
2: Centro. Centro.
1: Nabatian mga katropa si East Baluarte po ng barangay Gary Patnubay, no? Insakto man yung kikap. Ang isa lang ka-concern diri mga katropa, amo ang mga kontraktor, ining mga telecommunications sa company ni, nagakuha ni sila sa mga kontraktor. Ikaron, ang mga kontraktor, ang tao sa mga kontraktor niya ni, nga nagapangtakod, nagapinataka lang. Ah, nagapinataka lang, bisan diin lang bla. Ah, basta-basta lang makatakod, okay na.
2: XFM. Ah,
1: sila yung isang kilala ko, sila nga, tiyo, okay naman na siguro. Tiyo, okay ba na yan nga nag-sinakamunggal da ang linya, katropang BJ?
2: Kag
1: hindi lang, ini-concern sa mga kabarangayan diri sa syudad. Bisan sa panuha, katropang BJ, amo man na. No? Ti kapariyosin eh, kainas ang gagaw na may tulog sa mga residente sa East Baluarte. Tapos, magkalayo, hindi kayahan, mungkaras, kag makibot. Laib lang ko ng iban sa ito pagkakita. Blang may kalayo. Blang pinamunggo. Blang.
2: Centro.
1: So, dapat talupang doon man isang aton sa ring asyudad. Tinsakto man ang point ni Cap. Kung na nagmaayo gani idaang sa mga GM Basa. Sa mga kabarangayan. Why, hindi man siling istruktuhon mo. Pero mas maayo gid nga mag-coordinate sa mga barangay para nga mangin mahipid. Kung ikaw bi sa barangay, kita mo nga dos spaghetti lang na mga linya, hindi kayhan matakan, maglantaos na. Hindi kayhan na magkabalaka kung magkala short circuit na. Kaya ang iyasang linya ni isang internet, ito pang video, no, may ara na sang certain, may boltahe na, no? May boltahe na. Tiwati fabikiron kung may mga open, na dira. Open lines na dira kag magka short circuit. Kung di dako nga problema
2: Centro.
1: Sa aton sining nga mga taga Padabati. So sa sunod nga semana, tingwaon taning i-follow up sa aton sining nga mga official dire sa siyudad sang Iloilo. Sino sumong chairman sang Committee on Public Safety katropang BJ? Safety ni sang publiko ang concern dire mo kag tapos ang nga committee ni ang pwede naton ipalabutan. Siguro laban-laban Committee on Communication ni, no? Sa aton sini nga mga katropa diri sa aton nga pagpangalagad. Sa sunod kasi mana kay project konta ni katropang BJ, tanan nga mga barangay. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Last 11:46 sa aton sini nga oras sa hingapusan nga parte sa aton sini nga pagpangalaga. Dire kita na yo. Padayon ang suporta sa tourism infrastructure and the Enterprise Zone Authority o CHESA sa pagpabaskog sa turismo sa Oriental Mindoro sa tunga sang epekto sa kinagamo sa Middle East nga nag-aapekto man sa lokal nga industriya sa turismo. Suno kay CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid, mas labi pang ginpabaskog sa karon sa CHESA kaupod ang lokal nga gobyerno kag stakeholders ang pagpatuman sang long-term solution para sa turismo kaang isang pagpamaayo sang mga access road padulong sa mga tourist destination kag pagpahamtang sang backup facilities sa mga airport kag pantalan. Pumalin sa 2019, naglabot na sa 650 milyon na pesos ang ginpain nga pondo sa CHESA para sa tourism infrastructure project sa Calapan City, Puerto Galera kag iban pang banwa sa Oriental Mindoro. Ginsiling ni Oriental Mindoro Governor Homerlito Bons Dolor nga napulo sa 17 ka proyekto ang ginpunduhan sa CHESA ang natapos na samtang ang pito naman ang nagapadayon ang construction. Kalakip sa mga proyekto ang 41 milyon pesos nga floating dock sa Limaga coastal site sa Puerto Galera nga gingamit sa karon sa mga residente kag turista. Dugang pa ni Lapid, maswerte ang Oriental Mindoro tungod madamo sang tourist destinations ang probinsya.
2: Centro.
1: Nagpasalamat naman sanday Puerto Galera Mayor Robin Hood ilagan kag iban pa nga mga opisyal kay lapid sa pagdala sa mga proyekto nga nagapabaskog sa turismo kag ekonomiya sa ila tagsa ka lugar. Last 11:49 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro, iningabahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ang kape nga madamo kamo sa mga health benefits nga makuha bangod sang iya sini nga mga ingredients, mayara sang mangosteen, may real coffee beans, turmeric, malunggay, garlic, spirulina and ang sweetener stevia, gindugangan sang glutathione and collagen. Agod nga sa mga kauturan tang mangin manami ang inyo sini nga pamanit, no? Bangod sang glutathione nga ingredients sang Santon Gold Coffee Mix kag ang collagen, mga katropa. Amo ning kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. And magluwas na ka, available man ang Santon Plus Coffee Mix. Another variant sa aton sini nga kape, ang kape nga para sa tanan, may mangosteen, may moringa, may soya kag ini ang makabuligid sa aton nga ikayong lawas. May isoflavone siya nga nagabulig sa pagbalanse sang body hormone sa aton sini nga lawas, ilabi na sa mga kababaihan. And another variant sa aton sini nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga para sa mga diabetison, ang kape nga may vitamin D3 kag ang vitamin D3 nga yara sa kape. Premium D3 Coffee Mix. Dili tanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal naton sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at Tubang sang Midtown Hotel. Lang ala na kita sa oras kato pang BJ, no? Sa aton sini nga matag palamatike, it's turbo time na. Turbo dietary supplement for men. Kinang lanbas kog ka. Hindi lang sila nga ubo ang nagatigla. Sentro. Sa pangalan sa aton technical partner katropang BJ Serrada, standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chanova Haro, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: X. X.
3: FM.
2: X. FM.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
5: magaan.
7: Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Xanthone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C.
8: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Mas Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
5: Madiet na ko buwas, ah.
8: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, XFM News Nationwide. Headlines.
1: Ang mga headlines, hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix Katropa. Luzon at Visayas grid muling isinilalim para po sa red at yellow alert. Ngayong araw, mayigit sa 320,000 customers ng Meralco. Apektado po ng rotational brownout kahapon.
2: Senate President Alan Peter Cayetano nanawagan sa mga senador at empleyado na manatiling nakafocus sa kanilang trabaho sa kabila ng naganap na kaguluhan sa Senado kamakailan.
1: Acting Senate Sergeant at Arms Major Aplasca, walang planong magbitiw sa pwesto kasunod po ng naganap na putukan sa Senado.
2: Malacanang pinalaga ng walang basihang banat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa term extension ni PDM.
1: Dating Executive o ICI Executive Director Brian Hosaka nagbalik bilang Commissioner naman ng GZG.
2: Sa balitang regional, former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas, tinawag na kakaiba ang kinakaharap na kaso na Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Balitang international, U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, tinapos na po yung summit sa Beijing sa gitna ng babala sa isyu ng Taiwan.
2: Sa balitang showbiz, Ms. Michelle D. at Rian Ramos, kinasuhan ng dating driver. Kampo ng aktres, pinalagan ang reklamo.
1: At sa sports, Cleveland Cavaliers pinaluhod ang Detroit Pistons sa OT overtime ng Game 5 ng Eastern Conference Semifinal.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Friday, May 15, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 106.5 XFM Rojas Capiz, at XFM 93.3 XFM Antique.
2: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, muling naglabas ng babala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaugnay ng pagnipis ng supply ng kuryente matapos isilalim sa red at yellow alerts ang Luzon at Visayas grid ngayong pong Biyernes, Mayo 15. Sa Luzon, mga katropa, iiral ang yellow alert mula 1 hanggang 3 p.m. at magpapatuloy naman dakong alas 10 po ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Habang itataas naman ang red alert sa mas kritikal na oras mula 3 p.m. hanggang 10 p.m. Samantala, ang Visayas grid ay sasailalim, mga katropa, sa red alert mula po sa 2 p.m. hanggang 5 p.m. Yellow alert naman mula 3 to 5 p.m. at 9 to 11 p.m. Ang deklarasyon ng red alert ay nangangahulugan na hindi po sapat ang supply ng kuryente para sa demand ng publiko na maaaring magresulta sa mga rotational brownout o pansamantalang kawalan ng kuryente sa mga apektadong lugar.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, umabot sa 320,000 customers ng Manila Electric Company o Meralco ang nakaranas ng rotational brownout kagabi matapos magpatupad ng red alert status ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Luzon at Visayas Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon sa pahayag ng Meralco, ang mga apektadong lugar ay kinabibilangan ng Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal kung saan naging limitado ang daloy ng kuryente upang mapanatili ang integridad ng buong system grid. Sa kabila ng sitwasyon, nakatulong ang mga customers na naka-enroll sa Interruptible Load Program na nagambag ng pagbabawas sa demanda ng hanggang 270 megawatts na nagsilbing suporta upang hindi lalong lumawak pa ang sakop ng mga power interruption.

0: Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar, mga katropa, matapos magsara sa bagong historic low na 61.64 noong Huwebes kahapon. Higit itong mahina kumpara sa naitarang 61.38 naman noong Wednesday. Dahil sa panibagong pagbaba, nalagpasan ito ang dating all-time record low na 61.56 na naitala po noong nakarang Abril 29. Ayon sa mga market analyst, ang patuloy na paghina ng lokal na pera natin ay dulot pa rin ng lumalakas na mga halaga ng US dollar sa gitna po ng mga pandaigdigang usapin pang-ekonomiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinahayag ni House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon ng Bicol Saro Party List ang kahandaan ng House Prosecution Panel sa formal na pagditipo ng Senado bilang isang impeachment court sa May 18 matapos ang kumpirmasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bilang isa sa 11 mambabatas na itinalagang prosecutor, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng darating na paglilitis upang ilatag ang mga ebidensya hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at bribery na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa ang mambabatas na maipaliliwanag nila ng maayos ang articles of impeachment sa harap ng mga mataas na kapulungan, lalo't binuo ang kanilang grupo bilang isang powerhouse team na binubuo ng mga dalubhasang abogado at legislator upang tiyakin ang integridad ng proseso.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umaasa si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio magtutuloy-tuloy ang proseso ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Matapos ipahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkukonvene ang mga senador bilang court judges sa Lunes na May 18. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tinio, mga katropa, na maaari pa rin magbago ang galaw na investigasyon dahil kay Senator Bato de la Rosa. Pero dapat pa rin sundin ng mga senador ang mandato ng konstitusyon.
3: So, ganun ang katangian ng Senado ngayon. Napaka-nipis ng mga mayorya at isa o dalawang tao lamang. Remember, last time kaya lang naging posible yung pagbago ng leadership dahil nagpakita. Lumabas mula sa kanyang pinagtataguan si Senator Bato. That's why they got the numbers. So, ngayon wala na naman siya. Tapos mukhang may kasama pang isa. Unless magpakita muli si Senator Padilla, no?
4: Mm-hmm.
3: So pwede talaga magkaroon ng pagbabago. So kailangan abangan natin ng Lunes or yung mga itong weekend siguro na to kung may maniobrahan muli. No, hindi natin masabi.
0: Dinagdag pa ni Congressman Antonio Tinio, katropa, na malaking tiwala niya sa naitalagang 11 prosecution team mula po sa Kamara na handa at gagawin ng tama para sa kaso ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan sa Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa, senador at empleyado ng Senado na manatiling nakafocus sa trabaho at huwag magpaapekto sa nagaganap na tensyong politikal sa loob ng institusyon. Ayon sa newly elected Senate President, mahalagang mapanatili ang kredibilidad ng Senado sa gitna ng mga nakaambang kontrobersya at ang nakatakdang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Binigyan diin ni Cayetano na ang layunin niya ay pag-isahin ang mga mambabatas sa pamamagitan ng pagsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas, habang tiniyak na agad na aayusin ang liderato ng komite upang hindi maantala ang serbisyo sa publiko.
0: May natukoy na po ang Philippine National Police na hindi bababa sa 20 individual na maaaring tanungin kaugnay ng barilan sa Senado. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melenso Nartates Jr., isa-isa nilang ini-account ang mga individual at kukuhanan daw ng pahayag. Layunin po nitong malinaw na matukoy ang mga detalye at katotohanan sa nangyaring barilan. Sinabi ng PNP Chief na isa sa ilalim din sa validation ang mga pahayag ng makukuha. Ikukumparaan niya ito sa physical evidence, kabilang din po ang basyo ng bala at CCTV footages. Ay naman kay Nartates, fully cooperative naman ang mga subject for investigation mula sa panig ng USAA at NBI.
1: XFM. FM News Nationwide.
2: Department of Justice na natiling tikom sa issue sa Senado. At tropa natin sa balita El Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Patuloy na walang inilalabas ng pahayag ang Department of Justice o DOJ kaunay ng tensyon at insidente ng pamamaril na nagrap sa Senado. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong ng mga mamahayag na natilintikom ang ahensya higil sa natuwang usapin, ang pinakauling opisyal ng pahayag ng DOJ ay tumutok lamang sa dalawang posibleng paraan ng pag-aharap sa International Criminal Court o ICC, warrant of arrest lamang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, maaari lamang itong harapin sa pamamagitan ng kusang pagsuko ng individual sa International Court o sa pamamagitan ng extradition na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 9851. Sa kasalukuyan, wala pagtugon ng DOJ sa mga tanong na publiko at media kaugnay na nangyaring kaguluhan sa Senado. Kitang hensya, sasagutin nila ang mga nakapinbin na isyo sa tamang panahon. Para sa nagkakaisa sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si General Aplasca wala raw plano magbitiw sa pwesto kasunod naman na naganap na putukan nga sa Senado versus NBI agents. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
5: Wala umanong planong magbitiw sa pwesto si Acting Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca kasunod ng naganap na atensyon at putukan sa Senado na kinasangkutan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Aplasca, nananatili umano ang tiwala ng liderato ng Senado sa kanyang pagtupad sa tungkulin, kaya wala siyang nakikitang dahilan para magbitiw sa posisyon. Igirit din niya na sumunod lamang sila sa rules of procedure ng Senado kaugnay ng naging aksyon nila sa insidente nitong Miyerkules, May 13. Dagdag pa niya, bahagi umano na kanilang tungkulin ang protektahan ng seguridad ng Senado, lalo na't wala umanong koordinasyon ng mga ahente ng NBI sa kanilang tanggapan bago ang pagpasok sa Senado. Hindi rin itinanggi ni Aplasca na magkaklase sila ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy o PMA. Ngunit nilinaw niyang walang katotohanan ng aligasyong inistensyumano nila ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Ayon pa sa General, hindi raw magkakaroon ng tensyon kung hindi dumating ang mga ahente ng NBI sa loob ng Senado at wala rin umano siya kapangyarihan para papuntahin doon ang mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, inilunsad na ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang isang validation at assessment matapos makatanggap ng ulat hinggil sa umano'y kahinahinalang wireless access point activity sa loob ng network environment ng Senado noong May 14. Nilinaw ng DICT Cybersecurity Bureau na sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmasyon kung mayroon ngang nakompromisong sistema o kritikal na digital infrastructure sa pamahalaan. Gayunman, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya upang matukoy ang katotohanan sa likod ng nasabing online post at matiyak ang seguridad ng impormasyon sa Senado. Bilang pag-iingat, pinayuhan ng DICT ang publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga hindi kumpirmadong post tungkol sa cybersecurity upang hindi magdulot ng takot. Hinikayat din nila na ang mga gumagamit ng gadget na huwag kumonekta sa mga hindi verifikadong wifi network at i-disable ang automatic connection features para sa kanilang sariling proteksyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Maring pinabulaanan ng Malacanang ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte na may mahakbang pong ginagawa ang administrasyon para palawigin pa ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng charter change. Inawag ng Palace Press Officer Jose Claire Castro na walang basehan, walang sustansya ang mga pahayag po ni Duterte kung saan dinidiin niya na mas nakakahiya pang magkomento sa mga intriga at fake news na ikinakalat ng pangalawang Pangulo. Ayon po kay Castro, ang kailangan ng bansa isang lingkod bayan na tapat na nagsiservisyo sa taong bayan. Sa halip daw na gumagawa ng mga isyong walang katotohanan. Nagugat ang palitan ng pahayag na pagkatapos sabihin ni VP Duterte na ang banta ng impeachment laban sa kanya At ang mga issue sa ICC ay bahagi ng demolition job para pahinain ang oposisyon at bigyan daan ang pananatili ni Marcos sa pangyarihan lagpas sa kanyang 6 na taong termino.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbalik sa Governance Commission for GOCCs o GCG si dating Independent Commission for Infrastructure, ICI Director o Executive Director Brian Kit Hosaka matapos siyang manumpa bilang bagong commissioner nitong Miyerkules sa Malacañang Palace. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang panunumpa ni Hosaka na dati na rin humawak sa kaparehong posisyon mula August 2023 hanggang sa italaga siya sa ICI noong September 2024. Ang pagbabalik ni Hosaka sa GCG ay kasunod ng pagtatapos ng operasyon ng ICI na naatasang mag-imbestiga sa mga irregularidad sa flood control projects noong March 31. Bago ang kanyang mga tungkulin sa ehekutibo, nakilala si Hosaka bilang Assistant Court Administrator at Chief ng Public Information Office ng Korte Suprema mula 2019 hanggang 2023.
1: XFM News Nationwide.
0: Armed Forces of the Philippines at mga security experts nagbabala sa cyber at information war kagnay naman ng West Philippine Sea. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
6: Nagbabala ang ilang opisyal ng militar at security experts na humaharap na ang Pilipinas sa political, cyber at information war kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP Acting Deputy Chief of Staff Lieutenant General Arvin Lagamon na kailangang tanggapin ng bansa na nagpapatuloy na ang non-kinetic war. Ayon kay Lagamon, kasama rito ang cyber attacks, disinformation at foreign influence operations. Iginit din naman ng mga eksperto ang pagpapalawak ng AFP modernization sa cyber defense, intelligence, strategic communications at cognitive warfare. Sinabi naman ni Strat Base President Dindo Manhit na kailangang lumipat ang Pilipinas mula sa paggiit ng karapatan tungo sa pagtatanggol nito. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide, sabay hindi po napapahinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa, 96.5 XFM Galibo, at XFM 97.9 Davao.
1: Balitang regional.
0: Balitang regional na tayo. Unahin natin sa Iloilo, si former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Tinawag po na peculiar o kakaiba yung kinakarap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
7: Tinawag ni dating Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas na kakaiba o peculiar ang hinaharap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may hahalintulad rin sa naging kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan hindi ito dumaan sa lokal na mga korte. Ayon sa dating kongresista na bilang isang matagal ng abogado, kapag ang warrant of arrest ay inissue ng Philippine Court, mas simple umano itong iserbe lalong-lalo na kung ang imprisonment offense ay lalagpas sa 6 na taon. Maaari umanong hulihin agad ang senador kahit ito ay nasa Senado. Subalit dahil lang galing sa International Criminal Court ang warrant ni De La Rosa, mas komplikado umano ito ayon sa dating kongresista. Ayon kay Tupas, na kailangan umano na tignan ang konstitusyon kung saan ang simpleng sagot ay kailangan munang dumaan ito sa lokal na korte. Samantala, sa ginawang paglagay kay Senator De La Rosa sa protective custody, sinabi ni Tupas na wala ito sa konstitusyon, subalit nakaugalian lang protektahan ito ng Senado habang nagpapatuloy pa ang exhaustion provision of legal remedies. Ayon kay Tupas, na kinikilala rin ito ng Executive Department. Dagdag pa ng dating kongresista, may responsibilidad ang Senado na dalhin si De La Rosa, lalong-lalo na kung may mga summons ito dahil nasa kustodiya ng Senado ang senador. Magkaibawan ang sitwasyon ni De La Rosa sa nangyari kina former Senator Laila De Lima at former Senator Antonio Trillanes IV kung saan local court ang nag-issue ng warrant. Naniniwala ang Senado na hindi umano direktang may papatupad ang warrant of arrest ng ICC sa ilalim ng Philippine law dahil kailangan itong dumaan sa local courts. Matatandaan na noong nakaraang taon sa kaso ni dating Pangulong Duterte, sinabi ng administrasyon na maaaring agad na i-enforce ang warrant laban sa kanya. Napag-alaman na dahil sa nangyari, nag-issue ang Korte Suprema ng guidelines at sinabi na ang ICC warrant ay hindi warrant na iniyain ng isang Philippine judge at walang otomatikong legal force sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Mula sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: 15.6 million pesos sa Sarbuo nasamsama sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Abot sa 15.6 milyon pesos ang halaga ng ilang kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya sa isinagawang high-impact bypass operation pasado alas 8 nito lamang gabi sa Villa Conchita Subdivision, Barangay Bagugalyera, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, isang high-value individual drug personality ang kanilang nahuli na kinilalang si alias Bay, 22 anyos na residente sa nasabing lugar. Sa panayam ng XFM Davao sa suspect, mag-isa siyang nakatira sa nasabing Villa at binabayaran ang 20,000 pesos na buwanang renta sa pamamagitan lamang ng kinikita sa droga. Inamin din ito na meron na siyang pagmamayaring dalawang kotse sa pamamagitan ng nasabing negosyo na hindi man lang alam ng kanyang mga magulang. Ayon sa pulisya, maliban sa bypass item, na-recover din mula sa posisyon ng suspect ang iba pang malalaking droga na nakabalot sa transparent cellophane na tumitimbang ng nasa mahigit 2 kilo kabilang ang pagkakakumpiska sa isang caliber .357 na revolver na may lamang mga bala dahilan ng kinakaharap na kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa Republic Act 9165 at violation sa Republic Act 10591 naman dahil sa illegal na pag-aari ng armas. Aminado din si DCPO City Director Police Colonel Peter Madria na unang pagkakataon sa kanyang panunungkulan sa DCPO na makakumpiska ng ganito karaming droga sa lungsod. Patuloy pang inaalam ng DCPO ang posibleng mga parokyano ng suspect maging ang pinanggagalingan ng nasabing droga. Sinisiguro naman ng DCPO na patuloy nitong palakasin ang kanilang intel-driven operation at anti-criminality campaigns upang mapanatili ang kaligtas ng publiko mula sa mga illegalista at nakakasirang epekto ng illegal na droga. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Isang tindera ng isda binaril matapos sumanong mapagkamalang informant sa anti-illegal drug campaign o operation. Katropa natin sa balita, katropa, Christine o Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Isang 63 anyos na tendera ng isda ang binaril ng riding in tandem habang papunta sana sa Pasil Fish Market itong umaga sa 3 de Abril Street, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Elena Bascon, residente ng Barangay Buhisan ng Lungsod, na nagtamo ng tama ng bala sa balikat ngunit nasa maayos ng kondisyon matapos ang insidente. Agad rumispondi ang mga pulis mula sa Labangon Police Station ngunit mabilis na nakatakas sa mga suspek na lula ng kulay orange na Mio na motorsiklo. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga salarin. Na isa sa mga sinisilip na angulo ay posibleng paghihiganti matapos mapagkamalang informant ng pulisya sa isang anti-illegal drug operation ang biktima. Magagawang paugali na pag-inom ng Sanfone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
2: 378,000 pesos na halaga naman ang shabu na samsam sa isang laborer sa Antique. Patropa natin sa balita, Christine Joy Reyapaz ng XFM Antique. Live report. Arestado ang isang itinuturing na high-value individual sa isinagawang drug buy-bus operation ng mga otoridad sa Barangay Esperanza, Culasi, Antique noong Mayo 13 taong Kasulikuyan. Kinilalang suspect na si alias Enteng, 31 taong gulang, binata at nagtatrabaho bilang laborer sa nasabing lugar. Matagumpay na ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Culasi Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Paul Kenneth Magan, katuwang ang Antique PPO Provincial Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, kasama rin ang PDEA Antique Provincial Office. Sa kabuuan, umabot sa 54 grams ng pinaghihinilang shabu ang nakumpiska na may tinatayang standard drug price na 378,000 pesos. Kabilang sa manikuwang ebidensya ang isang sachet ng shabu na ginamit bilang buy bust item, 5 karagdagang sachet ng illegal na droga na narecover mula sa suspect, 1 can ng Chesterfield cigarettes at mark money na nagkakalaga ng 7,500 pesos. Kasalikuyan na sa kasidiyan ng Culasi Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Mula dito sa 93.3 X sa Pamantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si katropa ang Rich Enjoy Alipis, XFM News.
0: At panghuli, katropa, negosyante dyan sa Pontevedra, kapis ang hinoldap. Nagit sa 150,000 pesos. Natangay na mga suspect. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa, XFM Rojas, Kapis.
10: Natangay na mga hindi pa nakikilalang suspect ang mahigit 150,000 pesos na laga ng pera matapos holdapin ang isang babaeng negosyante sa Barangay Tacas, Pontevedra, Capiz. Kinilalang biktima na si alias Beth, 76 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng Pontevedra PNP, papasok na sana sa gate ng kanilang bahay ang biktima nang biglang hablutin ng isang lalaki ang kanyang bag. Nakita pa umano ng mister ng biktima ang nangyaring insidente at sinubukang habulin ang mga sospek. Nagtangka pa umano na tumaka sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo, ngunit natumba ang mga ito. Bumunot umano ng baril ang isa sa mga suspect at pinagbabaril ang asawa ng biktima na maswerte namang hindi natamaan. Agad na rumesponde ang mga otoridad sa pinangyarihan matapos makatanggap ng impormasyon sa nangyaring pamamaril at nagsagawa ng investigasyon kung saan narecover sa pinangyarihan ang motorsiklong pinaniniwalaang ginamit ng mga suspect. Narecover din sa likod na bahagi ng bahay ng biktima ang bag nito na wala ng laman na pera at iba pang mga kagamitan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang Pontevedra PNP laban sa mga sospechado. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
0: Katropang Melanie na tili lamang bilang isang LPA pa rin si Kaloy. Huling namataan sa layong 1,055 kilometers ng southeastern Luzon.
2: Katropang Buddy, inaasahang makararanas pa rin ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumikat po ang araw, 5:28 katropa kanina at inaasahang lulubog alas 6:17 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Hatid sa atin to ng Santon Gold na takdang tapusin ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang dalawang araw na summit ngayong Friday sa pamamagitan po ng isang lunch meeting kung saan layong mapanatili ang marupok na truce. Sa gitna ng matinding babala ni Xi na ang maling paghawak sa usapin ng Taiwan ay pwedeng magdala sa relasyon ng dalawang bansa sa mapanganib na sitwasyon. Bagamat tinuturing ni Trump ang pagpupulong na pinakamalaking summit sa kasaysayan, nabahiran po ang positive na pananaw na ito sa pagbaba ng halaga ng shares ng Boeing matapos ayahag ng Pangulo na 200 jets lamang ang in-order ng China. Mas mababa sa inaasang merkado na 500 jets. Bukod sa usaping pang-ekonomiya at ang hiling ni Trump na mamagitan ng China sa gulo sa Iran, binigyan din po ni Secretary of State Marco Rubio na natiling walang pagbabago sa policy ng Amerika at Taiwan sa kabila ng paulit-ulit na paggiit ng China na ang islang ito ay pinakasensitibong bahagi ng kanilang diplomatic relations.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Formal na ng sampa ng mga kasong reklamong slight, illegal detention, unlawful arrest at physical injuries ang dating driver nila Michelle D. Rian Ramos at Samantha Panlilio na si Bonifacio Baro dahil sa umano'y insidente ng torture noong Enero. Sa tulong ng Volunteers Against Crime and Corruption, iginiit ni Baro na hindi siya makikipag-areglo sa mga aktresa matapos ang 4 na buwang pangangalap ng ebidensya at CCTV footages para patatagin ang kanyang kaso. Mariin namang pinabulaanan ng kampo ni Michelle D. ang mga alegasyon.
1: Balitang Sports.
0: Atin po sa atin to, katropa ng Premium D3, tinapos ng Cleveland Cavaliers ang Game 5 sa pamamagitan ng crucial overtime game sa score 117-113 laban sa Detroit Pistons. Sa Eastern Conference Semis, pinawalan ni James Harden ang Cleveland, bitbit ang 30 points, 8 rebounds at 6 assists. Kabilang ang mga swak na 3 sa crunch time na nagpako sa late game comeback ng Cavaliers.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, May 15, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Sa ngalan po ng katropang si Brian De Paz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
11: XFM.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Remelito Uy, sa ako niya nadagaan yung ₱3,000 cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
12: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang ₱3,000 sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay.

0: butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan! Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Patropa mo!
7: Exciting!

Patuloy na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki nato sa ring mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita sa pag-discuss ang mga bagay-bagay sa pag-proteksyon sa ato sa ring lawas. Paghatag ta proteksyon para nga hindi kita pag-atakihon sang mas malala sa ring pamalatian. Hindi tagin man malipat, hindi gid man malikawan kung kaisa maka ano gid kita mo makasugata gid kita balatian bala or infection. Pero kung kay balo lang kita magamlig sa ato sa ikaw lawas. Kung kaisa ni mga pamalatian ya mga simple laman gid. Hambal ta do pasungaw na malan ako isa sang lawas ta mo. Ang importante sa ring bastante sa nutrients ang aton lawas. Sa subong very very challenging ato sining panahon nagamahal nga nagamahal ang balaklon in short sini pati ang mga kontani libre lang bala subong kunway kay mo tanom ka mahal magbakal ikaw subong sang ano lang tawag naton sini gani ukra tagpilang ukra subong tag 30. Mabakal ikaw subong sa una, balunggay, mahambalang kaw, tupad balay mo, puksi ka lang da. Subong mabakal ka sang balunggay, tag 3 pesos ang paklang. Sa una nga marguso, nagkataktak lang na sa ginatam na nagaluluto. Subong ang magbakal ka subong sang, ano, sang marguso per kilo. So importante ini, ladies and gentlemen. Kung pwede pa man na makatanom kita sini kay mahapos man inibuhion, tanom kita kay amuni ang mga masustansya ng mga pagkaon. Tunaan ta kag panaron tang lawas ta kaon sa mga hindi man kung tani kita kasaho eh. Pero kung makauyon ka man lang diri kita sa masustansya ng mga pagkaon rather than mga pagkaon nga manamit pero hindi manami sa ato ni kayong lawas. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, mabatian kita sa tanan nga may XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa ato siring nga pagparagad, we would like to welcome ato siring nga partner sa siring nga programa, our certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Welcome sa aton sini pagpangalagad. Siyempre, upod sa diwat sa aton sini mga suki ng mga tagpalamati nga nagahulat-hulat naman kung nanong aton sini pagadiskusyonan. Siyempre, as always, para sa aton tanan-tanan sini nga kaayuhan. Kagsa sini edisyon sa aton pagpangalagad, Sir Josil, daw naka-align ni sa tiyempo subong. Tuman ka init, kargimuot sa aton sini palibot. Kadamo sang mga komplikasyon, Sir Josil, nga posible mag-elevate sini o kung mabatsyagan sa isa katao base sa tiyempo sa aton sini nga palibot. Tagisa diri, Sir Josil, ang aton buligan nga bisan pa ano mapagar-pagar, mapahagan-hagan, ukon bisan pa makontrol malang naton, Sir Josil, pinaagi sa pag-usar sang natural nga mga metodo.
0: Ang panahon tabi tama ka init, no? Ang tama ka init nga panahon bisan way ka ginabalhas sa Doc Leo kung sumatag para matita. Bisan ara kala sa air condition sini nga mga rooms. Pero mabatsyagan mo nga nagaka-dehydrate ikaw, Doc Leo.
1: Mm-hmm. Tuman ang kainit. Abi, Sir Josil, ano, sa aton palibot, okay lang kung ay ka nagagawa. Mm-hmm. Pero isa man, Sir Josil, sa aton una-unaon, kung nara kita sa air-conditioned nga area, basi hindi kita kadumdum, maginom tubig, bless Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Tungod nga ti, matugnaw mo.
0: Oo.
1: Puti nga lang, nalang taga malaba bata.
0: Amuning nga, hindi kita magsalig labinagid sa kapaangon sa ato sini nga palibot. Remember, mapaang ang ato sini nga lawas. It's 37 degrees Celsius ang kainiton, Doc Leo, sa sulod.
1: Way palabot, Sir Josil, sa mga forecasted abing mga kung inexperience na naton nga heat index pagidiya nga sobra pagidira sa ato na nga daan kainiton sa lawas.
0: So ang leading problem subong naton, labi na gid sa managaamat na edad. Pero actually, ining duha, ang isa diriti sa managaedad na gid man, if we speak about hypertension o kung high blood. Pero if we speak about diabetes, Doc Leo, may diabetes subong bata pa lang, may diabetes na mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, ang paghambalan natin subong is ang relasyon sang pagka dehydrate nimo or being dehydrated or ang status nimo ang hydration sa lawas ta, ano ka importante ini labi na gid sa mga tao nga may diabetes?
1: Correct Sir Jocil, kumbaga atuntunan subong ang papel sang nagakaigo nga tubig para mabalanse ang aton sa nga blood sugar. Kati pag-abot ang bali Sir Jocil, timera iban nga bata pa may diabetes na.
0: Oh.
1: At ulit ang diabetes Sir Jocil, duha klase mo, may type sa nimo, may ara insulin dependent kag may insulin resistance. Te sa una ginatawag na nga juvenile ang independent ang dependent sa insulin Sir Jocil. Mga kabataan or subong ginatawag nga type 1 diabetes. Whereas ang insulin resistance acquired type 2 diabetes, amo na nisubong ang ginasuprer sang kadamaan Sir Jocil.
0: Ang mahapos reverse actually ning type 2 diabetes ang acquired Doc Leo.
1: Correct Sir Jocil, kati una-una tina-acquired mo lang mo. So butang balon Sir Jocil, kung i-improve mo ang mga ang imo sa nga lifestyle, ang mga risk factor abi Sir Jocil ma-modify naton ang aton sa nga lifestyle sa pangkabilugan. Pwede Sir Jocil mabag-o ang aton sa ni condition.
0: Pero type 1 or type 2 diabetes, may epekto Doc Leo ang status ang hydration ta sa lawas ta, no? Being dehydrated, it affects either of the two nga types ang diabetes Doc Leo.
1: Correct Sir Jocil, kati ang tubig Sir Jocil, why may ni ginapamili ang aton sa nga ang tubig why ginapamili sa lawas naton mo. Tanan kita kinang lanon sa tubig unless kung ang imo condition Sir Jocil ginadilian ka sa pag-inom sa isang madamo nga tubig. Tungod sa kung ano man yung condition ni sa lawas, lakip na Sir Jocil ang posible problema sa kurason, condition sa baga o kung kidney problem.
0: So if we speak about diabetes, kung kaysa ninyo makitaan sa inyo sining ordinaryo nyo lang malang tanawon ang inyo sining laboratory result, it speaks about our glucose content sa lawas. If we speak about sugar, no, Doc Leo? Glucose.
1: Correct.
0: May ara man da ang other type of sugar iya. Kung sa sugar, may fructose kitang based nga sugar. Pero we'll be focusing on diabetes. Amo ini ang kalamay or sugar sa ato sa ning bloodstream. Blood sugar, if we speak about that, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocil.
0: So, ano ang ginahimo sini Doc Leo if we speak about glucose control, if we speak about blood sugar control? Anong primary organ naton sa ninyo involved, Doc Leo?
1: Kung mataas, Sir Jocil, ang kalamay, sirgo naton, ang level sa ni, ang aton sa ninyo kidney ginatinguhaan niya para nga makuha o kung napagawa ni sa aton lawa, Sir Jocil. Tama mo notice na ito, no, kainom kita sa ni sa mga matamis, wala Sir Jocil, yung mga ilim nun, ang especially kinalamayan, Sir Jocil, ibang nga gamitan pa sa mga artificial sweetener pagid, sako aton pangihi. That's why Sir Jocil, history sa kasaysayan Sir Jocil ang isa sa pamaagi para mabalaan kun taas ang kalamay mo sa dugo. So na ginatilawan imo ihi kun matamis.
0: Actual testing ha?
1: Yes Sir Jocil.
0: Subong yan, di na kuno Doc Leo eh. Ihi ka lang kuno sa isa ka lugar pag grabe gani ang bukal. Pagkatapos napuon sang bahaw-bahaw. Sina taas na blood sugar ya.
1: Posible kay Sir Jocil. May punto kay Sir Jocil. Kaya mo magandi na yung talaksan sang una, no? O kung na ginahimo sang una para mabalaan kung mataas ang emosyon ng blood sugar. Whereas, susubong yung Sir Jocil. Isa lang na Sir Jocil ka draw sa emosyon ng dugo. Mabalaan kung taas ang emosyon ng blood sugar. Or even, madeterminar pag ganit Sir Jocil ang emosyon ng blood sugar sa past 3 months. Amo ng HbA1c nga test, abi ko na diba magpacheck sa emosyon ng dugo, mapablood kami ikaw. Tungod niyang kidney na ton Sir Jocil, responsable sa nisa pagpagwa sa excess ng glucose through sa aton sa nga ihi. Kung kulang kita sinisa tubig, nagaresulta Sir Jocil sa dehydration. Kag kung dehydrated kita, syempre, hindi maka-function maayong aton sa nga kidneys. Hindi ma-eliminate excess ng sugar Sir Jocil sa aton sa nga blood stream. That's why sa aton sa mga tagpalamati, masigaw na una ka mo giinom ka mo sa mga matamis sa nga mga ilim noon. Kapin pa kung nung ginabulubalhas Sir Jocil, blang kanami, gidlab ukon bla. Ngambal sang kilala ta, bala.
0: Ginabahulay?
1: Ginabahulay.
0: Oh.
1: Bala na magbulong later, basta makainom subong ah. Okay, doon kanami, ikon na Sir Jocil, satisfying gid. imbes gali nga ma-rehydrate naton or ma-hydrate ang aton lawas, nagaka-dehydrate gali kita sina.
0: Ang problema gali sini Doc Leo, if may problema kita sa blood sugar, nagasako man ato sini nga discharges ang fluid through our urine o kunihi. Pagkatapos ang tendency naton sina i-replenish naton mainom kita sang fluid o kun tubig Doc Leo. Ang problema kon madamis na imo kidney, wherein gina-control man na imo intake sang tubig, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, mangin komplikado siya.
1: Tuman na komplikado, Sir Josil.
0: May blood sugar ka na, damage ng kidney mo, ang bulong para sa imo sininga blood sugar, kontra sa imo sininga problema sa kidney.
1: Correct, Sir Josil. Kagtandaan na ton, ha, ngay isa ka komplikasyon, Sir Josil, sa diabetes, yung pagkaguba sa ton sa kidneys.
0: Munang masaming nga, siling nga ba, may ano ka, diabetes ka, siling nga, pa-check mo pero may mo sininga kidney. Munang masaming advice sa ton. No? In terms, Doc Leo, sa control abisang insulin sa ito sininga lawas, or if we say may type 2 diabetes ka, may insulin resistance, anong mabulig sang being hydrated or hindi ka dehydrated, Doc Leo?
1: Are yung problem, Sir Josil, ano, nga dapat gikuntanin na itong tutukan na sa mga diabetes bala, ang insulin resistance. Kaya kung tutok kita, Sir Josil, sa level sa itong sa nga sugar, hasta lang kita dira. Imnan tabulong, hindi sa magtaas, hindi tama imnan, mataas siya. May makaon kita, spike siya, tapos crash naman siya. Tungkol, Sir Josil, nga dira lang kita sa symptoms niya, which is dira kita sa insulin sensitivity dapat.
0: No.
1: Ang insulin sensitivity, Sir Josil, nagakinanglan niya sa ginatawag, nagakaigo nga tubi. Naganami, gali ang ginatawag pagkasensitibo sa aton cellula. Ano man nga cellula, dira sa sulod sa aton sa nga lawas sa nagkalain-lain nga parte, nagaktibo gali na sila, Sir Josil, nagasensitive gali ini sila kung bastante ang tubi naton. Butong balon, ang insulin makahimo mas maayo kag epektibo sa iya sining obra, ano blang obra niya, para mabalanse ang aton sining blood sugar. Kag ang research naga sining Sir Josil nga ang dehydration makaapekto gid o kon may labot gid sa mahina nga response sang aton sining insulin, leading to a higher blood glucose levels.
0: Kag hindi lang actually blood sugar ang mabulong or mapabalik ang insulin sensitivity through hydration sa lawas ta. Actually, it could also affect sa hypertension, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ang hydration or being dehydrated man sa ato sa ninyo lawas. Now, sa ato naman abiyang metabolism process, sa aton panunaw, abi Doc Leo, may ara sang epekto ang pagka hydrated or pagka being dehydrated, Doc Leo?
1: Ang tubig, Sir Josil, na makabulig sa aton sa panunaw. Basta kabalo lang ta mag-timing. Why gina-advise as much as possible nga samtang kita nagkakaon, Sir Josil, na pabusog kita sa solid, pabusog man ta padalundon sang liquid, Sir Josil, or fluid. Hindi siya gina-recommend na ton. But if possible, unahon minum tubig, ukon later pagkatapos sumankaon ang tubig. Tuman ka importante, Sir Josil, ano, nga nagabulig gina sa digestion and absorption of nutrients. Nga nag-include, Sir Josil, sa pag-breakdown o kung pagtunaw bala kag paggamit naton sang glucose. Kunay sa nagkaigo sa nga tubi ang aton metabolismo, ang aton sa nga pagtunaw, posible, Sir Josil, nga maghinay nga magresulta, Sir Josil, sa magapabilin, Sir Josil, nga madugay man ang pagtaas sang blood glucose levels naton kati mahina man ang aton sa nga metabolismo. Isa sa ugat sa Sir Josil kun kulang kita sang tubi.
0: Ang masami na ito sininga pagtimid sang drinks, fluid, Doc Leo, especially tubig, while sige nga ito sininga kaon, that could also hamper sang good metabolism, Doc Leo.
1: Kung bulong lang, Sir Josil, sa sulusap notes ang tutunan, okay lang na.
0: Oo. Kaya ting iban siling niya, napigado ginsudan siya na padalundunan kung lang siling niya gani sa kapitsil nga tubig.
1: Ano, nabusog ka sa kanon kung sa tubi? Kaya ba silaban pa yung tubi, no? Kung may mo pala nga, unahon, gid naton ang tubi. Either, Sir Josila, either unahon, like mga 30 minutes before kita magkaon, or 30 minutes man after kita sini magkaon.
0: Kung mag-inom, gid man, gid, gali kita sa tubig. Right after, gid, ha? Sa pag-undang, pagkatapos naton kaon, It must be in a controlled volume, Doglay.
1: Correct, Sir Josiel. Ang balsang kilala to. Huwag suga sa lalot pala sa untobla.
0: Pero kung gusto mo, Gidya, nga magbira-bira sang inom, it should be at least mga 30 minutes after, no? Sang imo sininga pagkaon, Doglay.
1: Yes, Sir Josiel.
0: And that is to maintain sang manami sininga metabolismo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Okay, so kabay panagiyahan ka mo sinaha. Pero may picto actually, Doc Leo, ang pag-inom sa tubig prior sa imo sininga pagkaon mo. Ugaling kahit ang ibang lugar magkaon, ining nagahilab na gid ang sulok-sulok. Nga kung nagahilab ng sulok-sulok, ang ginahimo nila sini, nagainom sila na isang tubig, pero grabe, Doc Leo, kay do ginalihap ang imo sininga sulok-sulok.
1: Mm-hmm.
0: Once ka tama ikaw kagutom, kagulpihon mo sang inom sang tubig, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocel.
0: So ang iban sini, hindi na bala makahulat nga bal mainom ko anay tubig bisan hindi makalabot 30 minutes antes ikaw magkaon, pero inang matagan mo la tiempo makasettle down sa imo sining tiyan ang tubig bala antes ka magkaon, kay ang iban sini lugar sila ya magpungko sa lamisa, Doc Leo, inang nagapanghaplay-haplay na kagutom.
1: Mm-hmm.
0: So modify kon kaysa ang point nga dapat inom ka na'y tubig mga few minutes or at the most 30 minutes before ikaw magkaon.
1: Okay? Correct, Sir Josiel. Kag dapat gid sundo na to ng aton, Sir, nga oras, regular nga oras sa pagkaon bala, Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: Individual na, Sir Josiel, mo hindi mo ma-apply na para sa tanan mo. Kay may tao, yan, Sir Josiel, nga ti amo ng oras, ya setting, amo ng ya, Sir, nga pamahaw, panyaga, panyapon. But as much as possible, Sir Josiel, kung ma-practice na to, yung pagkaon na to na bisang rice, kati Pilipino, kati staple ang rice, Sir Josiel, ano? Magambal, pag naiban yung rice is life. I don't know kung correct na, Sir Josiel. O sa ilagore.
0: Oo. Nang kung hindi ka kaon, sang kanon po matyagan mo daw nadula one half of their life for the day?
1: Yes, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Pero kung ma-adaptan din natin, Sir Josiel, maka-adjust kita nga ang rice na binaton isa lang sa isa ka-adlaw, mas makapaayos sa aton lawa, Sir Josiel. Dari kita, Sir Josiel, tutok abay sa mga utanon kag protein.
0: Mm.
1: Ang mga sources naton. Kag sa husto gid nga oras, Sir Josiel, aloton ko sa husto nga oras ni. Hindi pa gulo ton ang bal, Sir Josiel, blang nag-apply ka na bla. Kapag abot sa lamisa, ganyan, ibang ganyan sa ni Sir Josiel, do halos na makatulon to nung kaisa nga sa kaluya na bla, Sir Josiel.
0: Ang ibang nga muna na ganyan, Dok Leo mo, siya daw nagnubo siling niya ang langit, haw.
1: Mm-hmm.
0: Nambal nga nagdubo ang langit. Siya nga kita ko star.
1: Sa kagutom na.
0: Sa kagutom galing.
1: Ibang supay na.
0: Oo. So, ang proper way of drinking water and drinking water enough nga kinanglanon sa ato sa nga lawas could also makaprevent sa overeating, Doc Leo?
1: Isa, Sir Josiel, nga mahimo o kon makabulig sa aton. Pero magluwas na, Sir Josiel, magluwas na sa tubi, abe, kung isundon aton ang order, Sir Josiel, sa pagkaon, una, fibrous, sunod, protein, pinakaluhi, carbohydrates, hindi kita maka-overeat, Sir Josiel.
0: No. Galing kita inaanad kita, ngang kanon, ginasamo tagani sa aton kag maghamal kay ginasamo ginalabugay bala sa aton sudan, Doc Leo. In short, sini ang guwaya do sinangag.
1: Mm-hmm.
0: I-complete meal ara na dang sudan, ara man dang kanon. So ginasamo ta kay pati gani kung isang utan ginasamo ta sa aton sini nga kanon mo.
1: Mm-hmm.
0: Ambal nga selenya ang sinamo mo dasnya do isa ka labador ni naman nakaron maubos.
1: Mm-hmm.
0: Sinamo mo buta mo lon maghamal kay sinamo ginamix naton, pero dapat nga si parhon gali naton ini. Let's say for example labi ano na lang compromise abi, Doc Leo. Kung may sudan ikaw ang isa ka bowl, tunga bi kanon muna.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos duha lang bi utan kag kanon, Doc Leo. Paulihin mo dapat ang kanon.
1: Mm-hmm.
0: Or if not, sampo sa paon mo, utan, kanon, Doc Leo. Or kombinahon mo, sa muon mo, utan kay kanon at the last.
1: Mas bintahag yapon, Sir Josiel, una fiber, ah.
0: Oo. Oh. Dapat unang fibrous, no?
1: Correct, Sir Josiel. Kung hindi mo malikawan nga hindi kita magpangyamis, Sir Josiel, pinaka-last-last na gina.
0: Oo. Oh. At tuling pangyamis, ambot kung sino nag-uso sini.
1: Mm-hmm.
0: Kung intindihon ta, pampakuha lang ina sang sumud sang aton nga ginakaon.
1: Mm-hmm.
0: That's the purpose ang hinatawag naton nga pangyamis. Ay tawag tagani nga pangyamis kay matamis ina mostly, Doc Leo, eh. Mm-hmm. Ginahimo ta, eh.
1: Practically, Sir Josil, hindi tama, no? Ako hindi kita makapangyam isa.
0: Oo.
1: Nandantan lang na.
0: Mm. Ginpahanad ta mo. That's why yung ibang sinaykon, why yung nagin ko no pangyam is, ang ginabakal nila is pantulak.
1: Mm.
0: Pero, colored.
1: Tamis mang Japon.
0: Tamis mang Japon.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Para kuno katigab.
1: Sige lang, Sir Josil, para tuloy yung negosyo.
0: So, makaprevent sa overeating ang insakto sa oras nga pag-inom sa tubig and proper sining amount sang pag-inom naton sa tubig. And also, if we speak about sa may mga diabetes na Dok Leo, especially type 2 diabetes, may insulin resistance, ang kalabanan niya ginareklamo na siya, nagka-hypo ako.
1: Mm-hmm.
0: Hypoglycemic condition. Mabuligan ay handog layong hindi mag-suffer too much. May mga diabetes dira, ang may mga mataas na sa blood sugar. Sa mo na nga kondisyon, Dok Leo?
1: Mabuligan, Sir Josil, no? Kati duha man lang na mo, kundi magtuman kataas, mag-hypo man, Sir Josil. Amo nang iba nung isa, waising pasingatuan. Kung tuman kataas, Sir Josil, problema man sila. Pag ma-hypo man sila, kaunan man nila sa matamis para magbalik naman. Hasta nag-loop na lang mula, Sir Josil, balik-balik sila dira, no? Pero ang pag-inom ganit sa tubig, Sir Josil, ano, simple lang. Kung nalimbawa, may diabetes ka, likawan mo nga may dehydrate ka. Kaya ang dehydration, magresulta, Sir Josil, sa increased blood glucose levels. Ang kondisyon ginatawag, Sir Josil, lang hyperglycemia. O kung kabilis ka rin sa hypoglycemia, Sir Josil. Ang nagkakaigo, sining pag-inom sang tubig, tuman ka-importante sa mga tao, Sir Josil, nga may elevated blood sugar para ma-prevent ang tuman yung pagtaas ni kagang iya sini nga komplikasyon. Kaya ang dehydration, Sir Josil, nag-lead sa paglapuyot, pag-concentrate, pagid sa blood glucose levels, making diabetes o kung hyperglycemia more likely. Kag ma-neutralize lang ni Sir Josil kung mag-inom kita sa puro nga tubi. Waton ko ha, puro nga tubi, hindi tubi nga may kulor, especially kinalamayan, kagina bulubalhas ang balsang kilala ko sa katugnaw.
0: Mm. Is it enough, Dok Leo, abi, for example, may type 2 diabetes ka na, just a plain tap water, abi, or you need really para malikawan mo ang pagka-dehydrate, Dok Leo, or you need really electrolyte supplement, abi, Dok Leo?
1: Mas bintaha, Sir Josil, kung may electrolytes, ano, ang aton sining tubi. Pero, ibutang naton, Sir Josil, nga individualized nalangina.
0: Mm-hmm.
1: Kahit kung hindi man, ang advantage nga may electrolytes sa emosyon na ginainom, kung medyo naganubo, kung nagadown ang emosyon nga sodium, potassium, or iban pagidira nga mga electrolyte minerals sa emosyon nga lawas, pabalaan mo lang na kung magpa-check ka, Sir Josil. So, kung naliba, medyo nubo-nubo, so pwede nga mag-electrolytes ka, dira sina ang bintaha, Sir Josil. Or ang iban, gamay, Sir Josil, nga pitik sang asin sa isa ka baso ng tubig, Sir Josil, dako naman ng bulig para nga hindi bala maglapos-lapos lang ang tubig, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Nga pag inom mo, diritso man halos iihi mo lang dayon, hindi ma-retain sa emotion ng cellula.
0: Actually, may tip diri, Dok Leo. Nga kung tama ikaw kagutom, pagkatapos gasakot ang gutom mo kaguhaw, before ikaw mag-inom sa tubig, butang ka na isa ka bilog bala nga anong tawag nato sa ni rough or rock salt.
1: Yeah, isa ka grano nga rock salt or table salt.
0: Table salt. Butang kasi dalom sa imo sini nga dila. Pagkatunaw ya, that's the time nga mag-inom ikaw. Ina, number one, maibitar nimo nga magsakit imo sini nga sulok-sulok. Number two, magaserbi pa ina combined water sa ginatawag naton may electrolyte somehow supply ikaw sa lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kag makalikaw sa dehydration.
0: So paano mo mabalaan, na Dok Leo, if we speak about dehydration, paano mo mabalaan nga daw dehydrated ako, Dok Leo?
1: Manotis mo kung ang color sa imo ihi, Sir Josil, is tuman kasiri. Kaya tani, suppose, Sir Josil, medyo light yellow, kung medyo darag lang ang imo sa ihi mo. Ang color tabla, ang color sa ato sa ihi. Pero kung tuman gani ka siri, ang kolor si mo sininga ihi nga pagka yellow nga gabukal-bukal pa na dira isa ka sign Sir Josil no nga ayan may iba nya concern sa kidneys or isa ka dapat kinaton talupang don sa nakuntuman ka siri ang kolor sa aton ihi kulang kita sa tubig
0: oh di, so most likely dehydrated ka unless otherwise may problema ka sa atay sa may natawag ikaw hepatitis
1: correct Sir Josil pero para nga masalusigurado mo nga ay hand dehydrated lang ako, magluwas na siri imo ihi, nagamala imo ba?
0: Mm.
1: Nag-arikabo imo sa nga panit kituman man ka mala. Kag ang iban sa ni Sir Josil, kag dapat mangin conscious kita ha, nga ang pagbatyag sang kakapoy, paglingin-lingin sang ulo, like wala sang texture na ton, last time lang Sir Josil ang manig na reklamo niya.
0: Mm.
1: Ayan, it is because of lack of fluid or water or dehydrated lang siguro Sir Josil. Fatigue and dizziness, isa man Sir Josil sa mabatyagan, ukon pagsakit man sang ulo, common sign man ni Sir Josil sang dehydration.
0: Dizziness ukon paglingin sang ulo, I feel that daw mga sinilang atuig, Dok Layo.
1: Mm.
0: And thank you for the advice.
1: Mm-hmm.
0: Kay mahambal ko, tida, hindi mako dehydrated. Kay dugi-dugay, nagbalik man ko to sa dispenser kay mag-inom sa tubig.
1: Mm-hmm.
0: Only that, nga masako man ang pagpangihi.
1: Mm-hmm.
0: Nga damo pang volume sa ihi mo, kung kaisa sa ginainom mo.
1: Daw ang matabo sa Sir Josil, pero sa diabetes, bala. Daw straw lang, daw straw ang sistema, bala.
0: Mm-hmm.
1: Pag sulod dito sa piyak nga buho, diretso man gwa sa piyak man nga buho, why si may ma-retain, Sir Josil?
0: Ang pag-inom sa tubig, hindi niya pagana-gana, Dok Leo. Ah.
1: Mm-hmm.
0: Dapat nga ti, normally, kung hindi, kung mahimo pa lang naton, nga somehow may schedule kita sa pag-inom sa tubig, bala. If you're in the office, for example, every hour, makasip ikaw sa tubig, bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Inang mambalik ako nga, oops, ano na oras man? Ay, sila chimpo na ni ma, inom ko anay, bisan tunga lang sa baso. In short, ining sige-sige nga pag inom bisan gamay lang, makabulig agud to, makombat ang dehydration, gali, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kay may ara, balang Sir Josil, tao nga, hindi sa basta makabatsyag uhaw mo.
0: Mm-hmm.
1: Sulitun ko, especially kung nara kita sa nisa malaming lugar, like air-conditioned room. Hindi ka basta makabadyag sa kauhaw sa ni Sir Josil kung ay ka man siya naging nabalhas.
0: Mm.
1: Pero ang talaksan mo sa ni Sir Josil, pagbalik-balik mo sa CR sa ni is masiri ang kolor sa mo ihi. Bugnaw mo tol, bugnaw palibot, pero gamala, imo sa nga tutunlan, imo sa nga baba. Sign ni Sir Josil na kulang ka sa tubi. So dapat hindi maghulat nga uhawon kita.
0: Mm.
1: Nami, Sir Josil, itanumgin na ton sa ton sa nga pinsar o kung may alarm na kita dira sa mga oras nga mag-inom kita na o kung dapat kita mag-inom sa nisang tubi.
0: Again, gina-relate na ton ang pagka-dehydrated ta makapikto ina sa mga may diabetes or mataas sa ila sining nga blood sugar level. Especially, ining may mga insulin resistance. Now, magluwas abi sa tubig, Dok Leo. Sa mga ginakaon naton, ano nga mga pagkaon ang aton nga i-prioritize agud to nga makaaway sa ginatawag sini nga insulin resistance.
1: Sir Josil, no, kati atubi isa sa kulang.
0: Mm.
1: Nga kinanglan nato ni pasulod sa lawas para sa may mga insulin resistance or may diabetes. Kag ang pagkaon, Sir Josil, isa man tungod sa ila sa mga nutrients. Magambal kita nutrients, Sir Josil. Ang ara dira, kag ang wala dira. Amo ng problem na ton dire. Kay kung nang wala dira, ang kinanglan nun sa aton sa nga lawas, kung may diabetes ka, mag-affecto gyapon, Sir Josil, sa mo sa nga blood sugar levels. Like halimbawa, sa aton sa mga tagparamati, may mga natural support kita para sa insulin resistance na nagresulta sa type 2 diabetes. Isa sa ni, ang utan malang dira sa aton palibot, dira sa aton sa ugsaran, amuning malunggay, Sir Josil. Ang iyas sining ginatawag Activa compound so kung ng antioxidant sini may fiber man kag plant compound ginatawag man nga isothiocyanates makabulig sila Sir Josil panubo sa blood sugar by enhancing insulin sensitivity. Amo ning manami Sir Josil eh, mapanubo ang aton blood sugar by enhancing insulin sensitivity.
0: Mm-hmm.
1: Kati natural na yan Sir Josil eh.
0: Tao.
1: Nga mapanubo imo sini blood sugar kun nagaamat-amat panumbalik ang pagkasensitibo sa selula naton sa insulin nga amo na nagasignal para nga i-absorb sa aton sa nga selula ang sugar halin sa aton sa nga dugo. Pila pa ka mga pagtuon gani Sir Josiel nagapakita nga may reduced fasting blood glucose or blood sugar kag better hemoglobin A1C sa may mga type 2 diabetes nga nagakaon Sir Josiel sang balungay.
0: Amoy ni nga unconsciously ang mga palakaon sa una sang utan katulad abisang balungay Dok Leo makasiling kita. Sa man naglilipas ng mga tiyempo ay pauso permi ang padali ay bala ining instant. Why gawa sang cases of diabetes sang una?
1: Maglawa, Sir Josiel, nga ang stressor bala sang una, Sir Josiel.
0: Oh.
1: O kung naman kapastress sa tao, hindi bala tanto, Sir Josiel. Kaya ang pressure, hindi tuman, Sir Josiel, kabaskog.
0: Mm-hmm.
1: Pag abot sa aga, Sir Josiel, mapaandar na sa transistor radio, mamati sa balita. Pagtapos balita, ulat-ulat sa drama.
0: Mm.
1: Pag-abot sa udto, mamati dira sa komentaryo. Pag-abot sa hapon, mamati sa mga drama-komedya.
0: Mm.
1: As if daw, mula na Sir Josiel ang kabuhi sa una. Pagtapos mo tanom, o kung sabog, hulat na kung saan mo mag-ani.
0: Mm-hmm.
1: Nakasimple lang Sir Josiel sa mga buhi. No? May tanto pressure bala. Isa man na isang bagay, Sir Josiel, o kung rason, nga bisan paano ang health sang tao, masiling naton nga bakod-bakod man.
0: Oh, kag actually sang una nga mga chimpo ining diabetes, ang high blood ginatawag ining rich man's disease mo.
1: Mm-hmm. Idugang na naton Sir Josiel ang gouty arthritis.
0: Oo. Mga magaranon lang kuno ga suffer sina sang una.
1: Mm-hmm.
0: Kay partly because of our physical activity mausar sa lawas natin sa una, mga stored sugar sa sulod sa ato sa inyong lawas, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josiel, duha na eh. Physical activity and food intake.
0: Mm-hmm.
1: Amo na ang duha. Kung mabalansi, ito na duha, Sir Josiel, makasiling kita nga malayo kita sa balatian.
0: Mm-hmm.
1: Ang problem lang, kung more ang ginapasulod, kulang ang paggamit, Sir Josiel.
0: Isa pagid na rin, Dok Leo, sa una, kung pigado, mahambal, ati, siling niya may dahon, pamanda siling niya sang balunggay.
1: Mm-hmm.
0: Abi, puto ka dahon ka balunggay, siya butangi lang kakamatis, kaghabuyi lang pilambilog baringon, okay na?
1: Mm-hmm. Tama.
0: Subong, instant na, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Siya bakal to gani siling niya, inang double pack bala.
1: Mm-hmm.
0: Instant na lang.
1: Mm-hmm.
0: Oh, may noodles, may canned goods.
1: Mm-hmm.
0: So, instant, or in, damo sa mga preservatives.
1: Okay. Among yun, Sir Josiel, no, ang isa sa masiling naton mga factor bala Sir Josiel nga nagatililingob kag nagasululupot nga nagaresulta sa problema ko baratian lakip na Sir Josiel ang aton sa nga blood sugar levels nga affectado tungod sina
0: so sa insulin resistance para mapabalik ang insulin sensitivity ang balunggay ang makabulig. Now, masami sini Dok Leo, bata pa ako, amo ning gina lecture permi sa science subjects naton labi na gid sa science and health before nga ang ang palaya o kon amarguso dako ang mabulig ya Dok Leo sa pagkontrol sa ginatawag nato sining ano ganini occur sang diabetes labi na type 2 diabetes Dok Leo
1: traditionally Sir Josiel which is sa subong ti nagwa gid Sir Josiel sa pagtuon nga ti may benepisyo gid sa para sa may mga diabetes. Tungod ang mumordi ka charantia or ining ampalaya, may ara Sir Josiel sa charantin, may vasin, may polypeptide P, may compound ni Sir Josiel nga may blood sugar lowering effect. That's why kung ipasulod naton sa aton sa ringalawas, especially kung gakaon kita sa ni Sir Josiel sa bunga, nga palakaon mo kita sa isang dahon, mabuligan nga mabalo-balan si Sir Josiel ang aton sa ringa blood sugar.
0: Oo. Oh. Pero dapat adumdumon nga kung ano kadamo ang nutrients sa bunga sang ampalayaw kung amarguso mas dako ang makuha galin nato sa ninyong benepisyo kung magutan kita sa iya sa ninyong ugbos or dahon Dok Leo.
1: Tama Sir Josiel.
0: So ang iban siya hindi kauyon kay kung siya pait gani ang bunga dahon pa pero actually manamit ang utan niya dahon sang amarguso labi na gid ang iya sininga punta bala labi na gid ko nagahima tayo na ang amarguso nagamurong naga damo ang iya sininga mga punta nga sa linghod pa nami isakot sa utan Dok Leo.
1: Tama Sir Josiel.
0: So that's it may ara da baligya kon kaisa sa mga merkado dahon iya sang ampalaya. Only that kun kaisa gapulo pamangkot kita ti madahog man asya kalabanan gabakal mga malam.
1: Mm-hmm.
0: Kaya makabatanway ka discovery nga nami gali ilakot sa utan.
1: Kaya mga kabataan, sa Sir Josel, ito ay pamanalo sa kinabatyag. Ah, bayda. Ah, kaon lang. Tanan niya gusto kaonon, pwede makaon na.
0: Hmm. Kung maghibigan niya, ululuhan niya, ti, makatota to sila niya sa kwanto, ho. Sila niya maya, toto sila niya sa mix and match mo. So, ang naandan man naton sining ginahimo, Doklayo, labi na gininig mag-anatake, balasang high blood, Doklayo. Ang garlic o konang ahos, Doklayo, makabulig man ina sa pagpabalik sang insulin sensitivity, Doklayo, sa ito sining lawas?
1: Makabulig, Sir Josil. Kag isa man sining makabulig man sa improve sang lipid profile naton. Ang ahos, makabulig reduce ang cholesterol kag triglycerides, which is kung gataas, Sir Josil, ang cholesterol o kung masami mataas ang triglyceride mo, Sir Josil, tanawon mo na nga basi, dira ka padulong sa insulin resistance.
0: Mm.
1: O kung may insulin resistance ka man, Sir Josiel, pagpacheck mo sa imo sa lipids, laban-laban, imo cholesterol, timbuok, lakip man imo sa triglyceride, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Which is mabuligan ini sang garlic. Magluwas, Sir Josiel, nga kung taas sa ton blood sugar, isa sa resulta, Sir Josiel, gahinay blood circulation na ton mo.
0: Oo. Oh.
1: Which is ang garlic nagabulig panami sang aton sining blood circulation man.
0: So ining tawag ta sini ang palaya or amarguso pagkatapos ang balunggay ang garlic. Tatlo lang ini sa lima ka sangkap actually sa Santon Plus Gold capsule mo. If mag inom ka na lang sa Santon Plus Gold capsule, Doc Leo, ma-achieve na ton ining effect sa ato sining lawas kumo kay ti may ampalayaman siya may garlic kag may spirit may malunggay, Doc Leo.
1: Hindi man tanan, Sir Josil, nga laway sa ton sa ni panabor pero manami sa ton sa ning lawas ang balsang kilala ko kinanglan nga agwantahon naton, Sir Josil.
0: Oh.
1: Kay sinya ti sa panahon subong magluwas kun uyon mo gid man, Sir Josil, ha? Pwede ka gali, Sir Josil, makapasulod sa makapaayo sa imo sining lawas sa convenyente man.
0: Mm-hmm.
1: Nga man ti sa mismo user o kun nagainom sang Santon Gold Herbal Capsule, Sir Josil.
0: Oh. So pwede, ha, pwede, Doc Leo, makabulig pabalik sang insulin sensitivity ang pag inom sa Santon Plus Gold because of the presence of this malunggay ampalaya ka garlic.
1: Yes, Sir Josil, kag manami pagid sa ni kay ti may ara pagid iban sa ni nga mga sangkap, ara pagid, Sir Josil, ang superfood nga spirulina.
0: Mm.
1: Iupon mo sa malunggay, Sir Josil, nami ang kombinasyon nila nga maghatag sa aton sa isang natural protein nga kinanglanon sa aton sa ning lawas para mag-build kag mag-repair sa aton sa ning muscles nga kung hindi kita gusto magkuha from plant protein or from animal protein, Sir Josil, nga ting iba nung kaysa may dala pang kung magresulta sa pagtaas mo sang uric acid.
0: Mm-hmm.
1: Tungod sang purine sini. Tapos isa pag idara, Sir Josil, nga may anti-inflammatory property man, makabulig man sa may mga bukol-bukol lagubag-ubag sa lawas, ang panit, Sir Josil, sang mangustin nga may santhon, upod man dira sa aton sa ringa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Okay, sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, ano ang may ara sa premium D3 soft gel capsule para nga nagabulig sa lawas ta? Para maaway ning insulin resistance, mapabalik ang insulin sensitivity sa lawas ta, Doc Leo?
1: Basi sa pagtuon, Balancer Josil, ang tao nga kulang sa vitamin D o kung may vitamin D deficiency, deficiency, ginaangot, Sir Josil, sa ginatawaga insulin resistance and type 2 diabetes.
0: Mm-hmm.
1: So isa gali sang dapat naton mabulig o kung buligan sa aton sa ningalawas kung magtumar kita sini sang premium D3 soft gel capsule, Sir Josil, kung may ara kita sini sang insulin resistance kag type 2 diabetes. Sa tagon to, Sir Josil, ha, lain pagin niyang insulin resistance, lain pagin niyang type 2 diabetes.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sa early stage pwede nga insulin resistance, Sir Josil, nga normal imo sa ding blood sugar.
0: Why pa simptoma, no?
1: Correct, Sir Josil. So ang manami sini kati mabuligan niya may insulin resistance o kung nang imo type 2 diabetes tungod sa insulin resistance. Kung may ara kasi ang premium D3, makabulig ini, Sir Josil. Magluwas pa nga ang aton sining premium D3, Sir Josil, gin updan pagidin isang VCO o convergent coconut oil nga may ara sang medium chain triglycerides nga makabulig, Sir Josil, para sa weight management factor, Sir Josil, ha? Sa insulin resistance. Kaya isa pagid sa manami, pagid niya makasiling kita nga pinasahi ning ano ang nakapinasahi sa ning premium D3 softgel capsule, Sir Josil, kay magluwas nga may ara sa sang VCO nga makabulig sa weight management factor sa insulin resistance, may moringa oil pagid antioxidant rich nga makabulig suporta, Sir Josil, sa overall metabolic health magluwas nga manami pang absorption sini kun magabot o kun magsulod sa aton lawas kay gin-combine ang vitamin D3 kag ang duha kag good fats.
0: Okay. Masami sini ang siling baladok layo kun magpainit ka sa adlaw. Ang una naton dara nga makuha nga benepisyo magpag-on naton tulaan kay may vitamin D. Karon sa may mga type 2 diabetes or if not sa may mga insulin resistance makabulig gali Dok Leo ang pagpabulad naton somehow sa adlaw ha.
1: Correct,
0: sir. Pagpainit naton Dok Leo sa natural sining silak sang adlaw.
1: Correct, Sir Josil, kag mas manami gid ko diba itaya naton likod Sir Josil kay damo dira ang mga vitamin D receptors.
0: Mm. Kaya ang iban sinigin na tayang likod sa linya ay may ano ka, na pneumonia kasi linya painiti likod mo.
1: Oh, may pneumonia or may TB.
0: Oo, siya may TB kasi painiting likod mo. Kaya hindi lang gali na sa TB kag pneumonia, pero makabulig overall para mapabalik ang insulin sensitivity sa ato sininga mga body cells para kalikaw kita sa ginatawag nato sininga type 2 diabetes, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag isa ka tip sini sa may mga insulin resistance sa type 2 diabetes, Sir Josila, bugtaw ka mo aga pa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang simple nga kasanag pa lang sang palibot makabulig para nga magamit sang aton sininga lawas sa sang maayo ang blood sugar.
0: Ang kasanag pa lang, hindi ang init ha.
1: Why pang init, Sir Joseph?
0: Okay, daw mo man na sa aton perception sa solar.
1: Mm-hmm.
0: Abi naton ang init lang sang adlaw, amo ang makahatag kag generate sang electricity.
1: Mm-hmm.
0: It's not just sang silak sang adlaw, but ang sanag sang palibot amo nang pinakadako nga rason ko nga maka-harvest kita electricity sa mga solar panels na ton.
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay. Ang vitamin C naman, Dok Leo, anong papilis ang vitamin C sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining ilawas?
1: Actually, sa insulin resistance, Sir Josil, ang isa ka makabig na ton nga dapat na ton talupang doon, dira oxidative stress.
0: Hmm.
1: Ano yung problema, dira eh. Ang high blood sugar, tungod sa... ang high blood sugar, Sir Josil, causes oxidative stress. Imbalance between free radicals and antioxidants, Sir Josil, ano? Ang oxidative stress ganyan nag-damage sa insulin receptors. Amo na, Sir Josil, nga nagadugang pag-inbundol ang aton sa naging sistema, dira. Nga hindi sila basta mag-respond sa insulin kun ara na ang sugar.
0: Mm.
1: Na suppose ipasulod sa aton sa naging cellula. Ano naman ginahimo sa vitamin C? Bangod ini isa ka-powerful antioxidant, gina-neutralize niya ang free radicals, gina-proteheran ng insulin receptors sa aton sa nga cellula, kag nagabulig para mapanumbalik ang normal nga insulin signaling. Madumduman ko lang ang balancer Josil sa una kung may problema kita like insulin resistance, mahimo nga ang mga sensor dira. Palyado, barado, o kung may diferensya, that's why bundol sila mag-response.
0: So, hindi, may kapul, may tabun.
1: Mm-hmm. Correct.
0: So, importante, ang vitamin C, gali, para mapabalik manaton ang insulin sensitivity, maaway naton ang insulin resistance na nagkinabo sa ato sinisulod sa lawas. Now, sa naanda naton abisin nga pang ginawi, Dok Leo, amo ni ang masamigid nga... Well, isa sa mga factors ko nga ang damo ang nagka-diabetes is because nga early morning 80% of Filipinos ga pangapi ha.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagpangapi abidok Leo, ang hambal nila nga kun may diabetes ka na dapat nga ilimit nimo ang pag-intake sang kape kay matamis.
1: Mm-hmm.
0: Kalabanan naana dabi sa kape nga matamis. Kung kaisa, damo pang volume sang kalamay, isa sa volume sang kape nga ginabutang nila. Tea intaking Santhon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo. Matamis man ini. Pamangkot sa ato sining mga tagpalamati, ang ila sining pamangkot, ti siling niya hindi na delikado sa akon, nga magka-diabetes ako, hay matamis man ang Santhon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josil, generally, why kita nag-encourage yung tanay nga unahon tang tamis aga, no?
0: Oo. Oh, oh.
1: Kapin pa, masamibla nandan na ton nga ang kafe, parisa na ton tinapay.
0: Mm.
1: Oh, balas iba na.
0: Ginasaw-saw pa na inahugasan ng tinapay sa kape.
1: Oh, ginahugasan ba ko, no? Oh. Tapos, ang balas ang kilala ko doon, nagdinamak ang ginahugasan, gininom niyo. Ang point pala, Sir Josil, nga kung naunahan na walang tamis ang aton lawas sa aga pa lang, Afektado na kita sa nabilog ng adlaw halos. Pati mudo na aton afektado, Sir Josil. Pero sa aton sa mga tagpanamati, akapin pa ako ng ang humbala no, sa ibang sanguna nga doon, lapit sentral bla ko magkalamay, Sir Josil.
0: Siling niya may ano ka guro ay, may empleyado di sinas sa Sugar Central ay.
1: Ang isa sang paliwansan na to na sa aton sa mga tagpalamati, kung hindi magid lang naton malikawan ang pag-inom sa isang coffee, which is ang ibang Sir Josel, dira nagumpisa ang problema nila sa metabolismo pati sa insulin resistance tungkol sa kadamo ang kalamay ginabutang sa kafe, Sir Josel. Mas mayad pa na ganin nag-inom ka na lang sa puro ng coffee kung tani mo.
0: Inang way kalamay.
1: Way kalamay.
0: Galing ito, reklamo na sila sa pagkapait. Ti, ambal mo, mainom ka man bala kape? Ti kaya ang matamis sa kalamay. Ti kung gusto matamis, kung inom ka kalamay, hindi ka mainom kape.
1: Galing namit kaya ko na Sir Josel kung may kalamay kape. Pero punto sinadira ang katamis sa aton panamil nga mong aton sinagina pulop pangita. Base sa pagtuon, Sir Josel, may isa gali ka pang patamis nga kung gamiton mo ay asing ginatawag efekto sa imo sining kaloriya o kung calorie nga nagresulta sa gain na weight o kung excess weight to obesity o ay man disturbo sa imo sining blood sugar. Amo ni Sir Josiel ang stevia. Which is amo ni pampatamis again gamit, Sir Josiel, sa Sunthorn Plus Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: Okay. So, why problema ha? Ang katamis ang Sunthorn Gold Coffee Mix, which is natural. Hindi tama katamis ha, kagang Premium D3 Coffee Mix, ang sweetener nila sina stevia. Amo ni recommended nga sweetener masami, ginahambal sa doctors niya, kapangapika niya, oo, siya gamitan stevia sa imo sining kape. So parang hindi na kamo magpangita to sa stevia ang pampatamis, inom na lang kamo sang kape, Sunthorn Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix.
1: Correct, Sir Joseph. Ina ha, kung hindi maginin mag-give up ang coffee, try nyo nga bailuhan ang coffee brand ninyo. Kay ari makasiling magita, Sir Josil, nga hindi magid ni tuman ka namit-namit kumpara sa ibang gurong nga brand, Sir Josil. Purang masiling lang naton, damo gid ang nanamitan base sa feedback gid naton, Sir Josil.
0: Bangod man sang kananam ang nanamian sa ibang sa Premium D3 Coffee Mix kay may sipa, gamay, Doc Leo. After all, manangin na siling naton, kung magpangapi kita, kay amo na gid man ang kagawian naton, likaw na lang kita sa dugang siningari malaso. Make sure nga may sustansya ka muda, suplemento nga makuha sa pag-inom sa Sunthorn Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Pero ang makuha naton iya sa isa naton ka kape, iniya pati bata pwede ka pangapi with Sunthorn Plus Coffee Mix niya, Doc Leo. Why niya caffeine? Why niya coffee beans? Moringa powder, soya powder, kag mangustin powder. So iniya ginatawag naton nga nakakape ka na, nakabulong ka pa bangod kay puro suplementong makuha mo diri sa aton sininga Sunthorn Plus Coffee Mix, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, kag literally ang isa sini sa mabulong ni Sir Josel, termino ta balang bulong sa kagutom. Kay nga man ang pagkagutom sa isa ka tao, Sir Josel, hindi lang butang balon, kinanglan no magkaon kanon. Actually delikada na, Sir Josel, kung always sige-sige mo, Sir Josel, basi magtaas man imo sa ring blood sugar. Ang isa, Sir Josel, sang kausa man no, kung factor man kung nga ginagutom ang tao o kung masami ang gabatsyag sa kagutom, kakulang sa protein, Sir Josel. So isa nga makuhaan na to no, kung source na to sa protein sini amo ang malunggay kag spirulina nga ara, Sir Josel, sa Sunthorn Plus Coffee Mix plus ara pagit sa soya powder, Sir Josel. Nga makuha kung makasupply sa protina sa aton. That's why pwede sa mga bata, Sir Josel, para nga ang ilasan ni mga muscles mabuligan nga magdako. Kag mangin mabakod sa mga may edad-edad, Sir Josel, mabuligan man para nga hindi sila madali-dali sini magluya ka magkululupos bala, Sir Josel, ang ilasan niya kaunuran. Tungod sa supply sa protein nga makuha naton dira sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: So initanan yung mga produkto na pang-mentionar tali sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Sunthorn Vitamin C, ang aton tatlo ka variants ang coffee, Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Available ini actually sa mga Yes to Health store nationwide. Kung may makita ka mo dara Yes to Health store, available na da, or hindi gani Yes to Health Wellness Center nationwide. Sa Bacolod City, sa Lizari Street, Barangay 39, atubang ina sa Marayo Bank. May ara da Yes to Health Store. Available da tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Dari sa siyudad sa Iloilo, located ang ato sining clinic, may libre nga konsultasyon ina. Sa A Young Building, ara da sa Yulo Street sa City Proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Clinic ini kay may consultant kita dara nga naga duty. Available aton consultant every day from 9 o'clock in the morning. Kadto lang kamo dara ang pangalan Yes to Health Wellness Center. Dari sa siyudad sa Iloilo. Sa mga waay iya sang Yes to Health Store kag Yes to Health Wellness Center or clinic, pwede kamo kabakal sini sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, ha? Pwede ka mo direct kabakal. Sa mga branches, sina, pero kung why ini nga mga drug stores, pwede ka mo kabakal sa suki nyo sining mga butika. Kung malapit ang inyo sining suki nga butika, hindi man necessarily ni mga chain of drug stores, pwede ka mo direct ka order, pwede ka mo direct kabakal sa Yes to Health products again pang mentionar ta. Now, ang pamangkot na rin, Cleo, sila niya kung may diabetes, ikaw sila niya delikadong mapilasan ka. Hindi gani sila niya kung kaisang tiil ta, nagapanit-panit, kagpagkatapos nagalitik-litik. So sila niya, pati maana bala ina nga may diabetes, ikaw kung amun na ang imo sila niya kondisyon sa tiil, sa imong batiis. Pwede pa ina habunan sila niya sa Santon plus herbal soap, Dok Leo?
1: Pwede gid Sir Josil. Una bes, dapat manggid halungan kag may extra nga paghalong Sir Josil kung may mataas nga blood sugar kung diabetic ang isa ka tao. Kay once karon Sir Josil, sina nga masama

0: Dosil sa kinadansan sapat-sapat, gamay nga limuto, gamay nga lamuti, nga posible Sir Josil magdako, no?
1: Mm.
0: Kung mapabayaan kapin pa kung may mga imbalances, may imbalances sa susunod sa lawas, makabulig man Sir Josil ang pagpamanyo sa isang Sunthorn Plus Herbal Oil.
1: No.
0: Salot ko lang Sir Josil, bago ko malipat ha, nga makabulig man protection sa aton. Pero balik kita sa Sunthorn Plus Herbal Soap, pati body odor Sir Josil, makabulig man siya. Kag pwede sa mga may diabetes ang paggamit sina.
1: Muling sunod niya, pamangkot na rin Dok Leo, siya may angsad ako ha, tigin ilunggoy agay Dok Leo, mm-hmm. ang body odor. Mm-hmm. Siya may ang sod ako, mabuligan ay hanina sa paggamit ko sa Sunthorn Herbal Soap?
0: Mabuligan, Gid. Kung may mo pa lang, hindi ka mag... likaw ka sa huyop sang hangin nga nagapadulong sa... Hindi, pala na. Mga langas-langas lang na.
1: Uh-huh.
0: Ang punto lang sa natin, may nabalaan bala ko nga lang-ulangaw lang sa muna nga. Layo pa ba na yung balaan niya kunara na mo?
1: Mm, okay, pangalis nga na ang sodya.
0: Kung kapadulong siyang hangin.
1: So makabulig, pwede niyo magamit. Pero sa pampakidney si isang kutis, tiyang isadra ka pwede nyo gin magamit yung habon isang Clear Skin Beauty Soap or Herbal Soap, Dok Leo.
0: Damo na nakatilaw sa ni Sir Josil. Kapin pa may mga dark spots sa Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: May mga pinalian sang punggod, younger looking skin, pare-pareha sa kolor Sir Josil, sa guya, liog, pati sa butkon nila. Kag hindi Sir Josil, basta-basta nag-dry bala.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang aton sa ni Clear Skin Beauty Soap, may glutathione, may kojic, kag may VCO nga sangkap.
1: Oh. So, may kinututan sang subay siling niya sa tiil sa akon bata, pwede na siling niya mapalitan sa Sunthorn na herbal oil.
0: Try mo na sa gamay nga person na no, like sa pulso sa mo siling nga bata, kundi malang sa tuman ka sensitive.
1: Mm-hmm.
0: Kagapin pa, ayaw man ma-specify kung pilang edad sa mo siling nga bata. Dira, ayaw man ma-detalye sa iya siling message. Dira, pero kung nag-a-apply ka naman ganyan sa bulo bananyo sa mo siling nga bata, iban siling mga balanyos, banyo sa tiyan o kung banyo sa likod, kag okay man lang, why not try sang Sunthorn Plus Herbal Oil.
1: Mm.
0: Pero manotis, masuggest atong Sir Josil, gamay lang anay nga person sa panit sa emosyon nga bata. Kung why man lang sa reaksyon, pwede mo gid sige-sigihon gamit Sir Josil kapin pa sa mga sapat-sapat, hindi pati madapuan sang lamok.
1: Mm.
0: Pero why not, gina-generalize na Sir Josil ha? Pero sa kalabanan yung mga hamtong na nakagamit Sir Josil, why pa ko sang daw na encounter si Josil yung nagreklamong why makasaho siya na.
1: Oo. Oh. Saling niya may diabetes ako, may maintenance ako, ginainom. Saling niya, isa sang epekto yas ni sa akon gaburon panulukan ko, pwede pa sila nga imnan ko nisang Visionix Plus.
0: Pwede gid kahit high risk ang kondisyon ni Sir Josil eh.
1: Oh.
0: Tungod sa diabetes, pwede gid makabulig ang pag-inom sa nisang Visionix Plus para nga may antioxidant protection ang mata Sir Josil.
1: Mm.
0: Pero isa gid sa dapat talupang doon sa ni ang iyagid sa nga insulin resistance kagang iya sa nga high blood sugar para nga mapanubo man Sir Josil sa ni ang risk of factor sa mandasig nga pagburon sa pandulukan nga mahimo padulong Sir Josil sa pagkaguba sa mga kaugatan sa mata dira magresulta sa pagkabulag kun hindi madumalahan.
1: Ang isa diri do kabudlay ni Sabton Dok Leo. Saling niya, masami ako nagainom sang Cease the Pain kay Permi lang ka pala nakita ka to siling lawas. Ang inahimo ko sila ginaimnan ko lang Permi damo nga tubig.
0: Mm-hmm.
1: Daw hindi man ini pamangkot pero daw information lang gusto niya isa nga gainom siya Permi sa palanakit sa isa nang lawas nagamit siya ginainom niya Cease the Pain. Ang inahimo ya ginaimnan niya lang kuno damo nga tubig Dok Leo.
0: Okay man ang imo sa ginahimo so bisan paano no, at least maihi o man ang mga dapat ipagwa sa imo sa lawas through sa imo sa kidneys.
1: Mm.
0: Pero pwede ka man nami mga himon sini siguro healthy lifestyle gid.
1: Oh.
0: Kapin pa ako nagbabalik-balik ang palanakit sa imo sa lawas, isa siguro sa ma-recommend ko Sir Josil makabisita sa Yes to Health Wellness Center.
1: Mm-hmm.
0: Para nga makonsulta bala ano ang posible nga mga ginatawag risk factors or may mga labot sa pabalik-balik kapag pananakit sa Yes to lawas.
1: Oo, oh, kay ti importante ini ninyo paghimuon niya daw vitamins ang pain reliever.
0: Mm-hmm.
1: Tawag na ton as needed Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Kung kinahanglanon lang muning nga may mga inaresita kung kaysa sa inyo sa may mga resita. May nabutang dang doktor kung kaysa as needed.
0: Correct.
1: In short, sining mahambal, okay, 3 times a day for 3 days.

0: Tapos, after that, may close open parenthesis, as needed after 3 days. Mm-hmm. So, butamalon, after 3 days, kung why nagapala na kita yung mulawas, unta tina na.
1: Mm-hmm.
0: Amo man ang sis the pain, kung why, kag magwanta mo pa malang pananakit sa lawas mo, why not ba nyo siya na isang santon na herbal oil?
1: Correct, Sir Josiel. I-ascertain kita na, Sir Josiel, ang lifestyle, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kaya sa experience siya na to, ano? Sa kadamo, Sir Josiel, sa na-encounter na to, sa nga mga may problem bala sa lawas.
0: Mm-hmm.
1: Halos kung ano ng mga problema sa lawas, tiyatagan mo, Sir Josiel, sa mga bawal, bla?
0: Oo.
1: Kaya ti, masiling ka nga, tidiris, no, naangot na sa mga sintomas sa ginabatsyag mo.
0: Mm-hmm.
1: Sa kalabanan gin Sir Josiel, maisip ko lang sa tudlo sang kamot ko ang nagbalik kag nagpasalamat Sir Josiel ano nga naumpawan gid ang ila sininga ginabatyag kag ang pamangkot sunod ano dok ang himuon ko para nga padayon kong malikawan nini.
0: Mm-hmm.
1: Pila lang gid Sir Josiel ang may amo sina nga mga response sa kalabanan Sir Josiel labi mo kong nano ang pamangkot. Dok, okay na pa matyago, pwede na ko magkaon liwat sa bawal.
0: Amo nang problema gid Permi. Ang isa dere dok, silingya Permi galuya lawas ko. Siya galing kay daw na huya mako magbakal bala silingya sang turbo. Pero silingya pwede ko na isimpon sa kape ko mapagsikehan lawas ko.
1: Testingan mo sa actually ang suplemento Sir Josiel nung kaisang combo-combo ni pasaw-saho malang nimo. Butang mo sa kafe mo or even sa gatas mo or ang iban Sir Josiel plain lang inom dayon na diretso. Teko ni butang mo sa coffee mo hinay-hinay amat-amat mo inom manilagan mo lang sa imo sa ni kugalingon. But gina-recommend abin aton Sir Josiel ini gamiton like mga 30 minutes before sini ang sexual activity. Ti I don't know kung nagapangapi kaya mga kung anong oras gabi Sir Josiel
0: No?
1: Kaya actually ang lucky Sir Josiel no ang peak gid sini sang iya sini nga performance kung naagata ni Sir Josiel mo. Nandan lang galing abis ni sang nandan lang abis ang istorya na ton bingo Lions katulugon mo. Pero prong pika sa ni Sir Josiel kun aga amo ni kuno ang banog nga makalalaton mo. Pero depende sa preference niya Sir Josiel ilakot man sa kafe or fruit juice dira or plain water basta okay lang sa iya kag kapin pa kun experience ni Sir Josiel nga naga work para sa iya why gid sing problem pero sa kalabanan Sir Josiel plain water lang ila sa ginagamit sa pag-inom sang turbo dietary food supplement.
0: Oh may isa diri pagida paapas ni Dokleo selingnya sawa ko daw permi lang way gana sa ako now siya what if butangan ko selingnya sang turbo ang ginainom niya nga kape
1: base sa pagtuon Sir Josiel lang maka kag club of Huasca may efekto both sa lalaki kag sa babae. Pag-abot sini sa reproductive system kag pag-abot sini sa healthy nga sexual activity Sir Josiel.
0: Kung problema sir, sini basi mangindi ka.
1: timo na Sir Josiel mambal na to ne. Para patas sa. Pag-aboy may nagasalo ah.
0: Pag-inom ni pagpainom mo kay Mrs. mo na inom niya ng turbo ng aras sa kape, inom ka man.
1: Inom ganyan man duha sa Sir Josiel.
0: Oo.
1: Para kung may nagahaboy may nagasalo man.
0: Amo ni nga may ano Dok Leo? Gin putos ni twin capsule. Ang isa ka putos ang turbo ha. Parang kung duha na ka mo ni Mrs. mo kabatsyag ang daway nagigana perme paimnon mo siya inom ka man.
1: Pwede Sir Josiel.
0: Okay. So alang-ala nagigaling ito sa tiyempo Kabay pa nakatag naman kami ni Dok Leo sa inyo sa mga ideya, informasyon kag health mapuslanon niya mga health tips. Top sa masunod naman sininga ano ha edition sa ato sininga pagparagad pero kuanta na isang iya sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos Dok.
1: May nag-message na rin sa Joseph Pabol no. So niya akong ginapainom ang turbo sa mag-asawa. Amo na ginatawag ng hostisya. Okay na sa aton sa mga tagpo na mati. Padayon lang kamo sa nino sa pagpamati sa aton sa nga programa para sa dugang pag-insaring mga health information and education para nga magiyahan kita bulig kagdugang kung ano makapayo sa aton lawas. Sige manami kita o galiun na ito ng pag-inom sa nino sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C hindi lamang makabulig paayo sa aton sa nga ginabatsa kung may badatian kundi makabulig tulig, most especially para ma-prevent ang kung ano man niya posible pamabatsagan tungod sa paghina sa aton sa nikalawasan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gresiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Salamat gid sa inyo sa ring pagpakigupod dari sa ato sa ring programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joseph Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM.
1: XFM.
2: Ari naman kita, kagsubong istorya naton ang parte naman sa high sodium intake. Ang sobra nga pagkonsumo sa asin. Ukon sa pagkaon naton bala, sobrang asin. So mayong adlaw na naman sa tanan, gina-welcome ko naman kamo sa palatuntunan.
3: Edukasyon. Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule. Kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
3: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ang sobragali nga asin sa aton sini nga pagkaon, kun ano man ang ginakaon aton nga sobra nga asin, makadulot gali ini sang malain sa ikayong lawas naton. Pareho sabi sang high blood pressure, nagadugang ang risgo sa imo sini nga heart disease, stroke, kidney trouble. Pero ang kabalis karan sini kay kinanglanon taman. Ang asin bala para nga mabalanse man ang fluid sa aton sini nga lawas, mga nerve functions, ang mga muscle functions naton, inasuno sa pagtuon, increased blood pressure o hypertension na amo na madulot kun sobra, water retention, mga cardiovascular risk kag iban pa nga mga risk go sa aton sini kayong lawas. Sorry lang nga to tell you this, pero ang mga ginalinan sining sodium o kon asin sa aton diet, amo ni mga processed ka mga packaged foods, mga restaurant meals, mga table salt.
3: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ang World Health Organization may rekomendasyon gali, agud ma-prevent ang cardiovascular diseases, kinahanglan less than 5 grams o kon approximately 2 grams of sodium per person per day lang ang dapat nga makonsumo naton. Ang iba na abidira kung hindi mag-chlorinot ng guya nila sang usap sa mga maslong sa mga masin, doon hindi maglulunpat. Nga rin na kita sa pag-istorya kung paano naton makontrol ka kung paano naton likawan ining sobrang asin sa aton pagkaon. Siyempre, kung hindi ka magkaon sa sobrang asin, kasa badman nga
3: edukasyon para sa ikayong lawas.
2: O ari na ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, and mangustin nga makabuligid, agod nga makahatag sang healthy body sa tagsa-tagsa sa aton. Sa turmeric, palang bastante na nga makapanubo sa mataas nga presyon sang dugo. Hindi lang manabi asin ang halinan sang mataas nga presyon o ang kulang sa ehersisyo, panigarilyo, bisyo, pulaw sa pamilya nyo man ay sulun doon. Kung gainom ka mo sinis ang produkto ni Doc Hico, do parehos lang nagkakaon ka mo utan o ang balunggay makabulig manin panubo sa kolesterol at presyon. Ang saluyot o kung tugabang gabulig control sa presyon sa dugo o ang ampalaya o kung ang amarguso nagabulig panubo sa bad kolesterol. Nga nagabulig agud malikawan ang atake sa tagipusoon.
3: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Wheatgrass nagatinlo sa dugo. Ang antimicrobial kag antioxidant nga kinaiya sang barley grass makabulig bulong sa mga balatian sa dugo. Ang wheatgrass ni ginbansagan ini nga ang katapusan nga manugtinlo sang dugo. Isang una nga tiempo gintawag pagani ni siya nga nectar of the gods. Masaligbat ang barley grass suno sa pagtuon na wala lang ini nagapanubo sang level sang sugar o kung blood sugar kundi nagapanubo man ini sang kolesterol. Dugangan tapa ang vitamin C. Di naton makita ang vitamin C. Halos tanan nga mga sangkap sang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Manggaranon ini sa vitamin C. Kung kaisa do mas pakamaayuhon ko pa nga mas manggaranon ako sa vitamin insi sa samang garanon ako sa kwarta. Pero nami, kaya kung damo ko kwarta, ino. Pero dali lang kita, vitamin C, nagapanami ina sa presyon sa dugo, ang blood circulation, ginapanami ina sa vitamin C. Sunod sa pagtuon, ini nagapanubo sa systolic kag diastolic blood pressure. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone. Kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagana sang utok. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May Santone. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea!
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit na gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Pabili sa mga butika.
11: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
12: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
13: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
11: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Batian, diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting! Makalage na ko!
10: XFM!
14: Katropa mo!
10: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:04 in the afternoon.
1: Kitropa!
2: Handa ka na wala?
1: Handa ka na wala?
3: Handa ka na wala sa extra chug-chugan?
1: I mean,
3: tugstugan?
1: Handa ka na wala sa extra pakala? I mean, kaalaman.
4: Bananyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
5: Tama kayo, ako naman eh.
6: Hindi niya kasa, dapat bas unanay kay sapnot daan.
5: Hindi, wow.
6: Oops, dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
0: Ano naman na?
1: Handa kinawala si extra kaldagan. I mean, laygayan.
0: Ano na lang mahimoon ko? Kay Dobelme lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
8: Hindi sa tanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
9: Ini ang programa nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah.
10: Sana all.
9: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan. Extra sa kulitan. Kag syempre, extra sa chikahan.
11: Aray ko.
9: Direya, ang tanan may extra.
4: Ay gali, exciting ba?
12: X-Rated.
0: Mayong hapon mga katropa peeps, kamusta ang mga katropa natin dyan? Today is May 15, 2026. Thanks God it's Friday. Dali na mga katropa peeps, welcome na naman sa Friday edition sang programang X-Rated with Katropang Bea. Kamusta ang inyo sining Friday afternoon mga katropa peeps? Nagatagiti na naman ang init as usual. Ate, ano ang Mayo subong nga hapon naton? Sa mga nagabago lang tapos sa panyaga, sa mga nagapanguha pa sang ilang mga kinaon sa ilang ano? Sa mga ginkaon nila nga karne, sa mga, oy, by the way, speaking of karne, may nadumduma na naman ako mga ketropa peeps. Happy Fiesta gali sa may Barangay San Isidro Haro, sa may Barangay Sulong Alimudyan. Of course, grabe, langatan lang sang isa kaadlaw. Fiesta na naman the next day sa Kapiak na Barangay. Dawala man ni Kapuhoyan ang baabata sang kaon sang baboy mag-amo ni gali ino. Happy Fiesta man sa Banwa sang Zaraga. Sa tanan nga mga patron ni San Isidro Labrador. Subong ang kafiestahan mga ketropa peeps. Ate, kamusta ka muda? Nakakaon na ba lang tanan sang estofado? Kasi kung wala pa amat-amat na kamukad to sa fiestahan. Pila, imagine, pila kabilog ang may fiesta subong pero do wala gid ko kakaon, baboy haw. Sige lang, mahulat-hulat lang ko di kay basi from time to time may mag-message man kag maghambal nga. Uy, happy di. Uy, ha? By the way, dira gali sa may Hibawan, Pavia, fiesta man. Kaya, dyan, kay Marjorie Jimenez, te, wala gita da. Mayo man nga ikaw lang da nagaligon-ligon sa baboy mo. Pag makita at akakaroon, sigurado gin mahapit gi ko da sa may hibaw-an mo. Siyempre, si Marjorie Jimenez, taga, ano na siya, taga Hibawan, Pavia. Kaga isa na siya sa mga ano, sa mga solid supporters, of course, ang XFM Iloilo. Dali na mga katropa, i-comment na ang inyo sininga mga greetings, mga pa-shoutouts nyo. Ang inyo sininga mga talamyawon da. Basi may ara ka mo da nga luyag i-greet ng mga pamilya nyo. Mga loved ones nyo, ara sa abroad. Mga exes nyo da kung may ara. Kasi kaya mo, ako palang di ang ano ang tulay nga magbalikanay. Kamusta mga ex nyo? Ay, kayo talaga ha. Good afternoon, Tito. Tita Dina Adakyado. Kamusta ang halo-halo natin dyan, tita? Balaan ko nga daho, gini ang ano ang halo-halo ni Tita Dina. Siyempre, mainit. Bala subong nagatagiti. Bala ang init. Eh, siyempre, ano man biyang mayo nga himuon sa mga tao. And of course, nagabantay sa mga nagalibod sa ice crumble, ice cream, sa mga nagalibod sa halo-halo. Ay, ginalibod ang halo-halo. Hindi ah, mga customer na iya mismong nagakadto sa mga nagahalo-halo. Kaya Sir Lorenzo Ibana Pablo, magandang hapon, magandang afternoon, katropa exciting from Santiago City, Isabela. Wow, ang layo ng narating natin. Good afternoon gida, mga katropa peeps naton. Dali-dali na kamoderi, mag ano naman kita. Bulabugon na naman ang inyong kapunanon. Hindi ka mo mag tinulog, da kaya binyo kung mag ano ka mo. Tinguban nyo na lang na. Ari di subong ho sa jahon taning aton nga kakahaponanon. Good afternoon gali kay Nanay Lizelle. To Tatay Pulse dira sa San Carlos, Anilaw, Iloilo. To Manang Kim. Hi Manang Kim, kamusta ka dira sa may Singapore? And also kay Tita Muray dira. Kamusta, kamusta ta? Kamusta ang buhay-buhay? Maano bala ang ano balang nami himuon kung nagatagiti ang init sa mga ano naton dira sa mga katropa naton nga mga commuters. O te, kamusta ang buhay commuters natin, buhay commuter natin. Good afternoon man sa tanan nga mga drivers sa Meet School of sa Jerusalem as well as sa ilang nga mga passenger assistance officers. Sa ilang man of course nga mga pasahero, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan mga katropa peeps. Sa mga kabataan dahang mga ginapatulog na sang ilang mga ginikanan tulog na kamo kay pagbugtaw nyo may reward gid kamo karon. It's either nga ang ginpromisa na sang inyo nga ginikanan nga baklan kamo sang lollipop, ice cream, stick or ano man ang mga sweets ukon barakol. Ay, by the way ha, mayong ang happy birthday gid gali kay Sir Bombete Rador. Sir Bombete, wala gitada. Grabe no, sa mga natanan nga nag-celebrate sa ilang birthday today. Happy birthday mga katropa peeps.

0: Oh yeah, good afternoon. Gali kay ano ni mga ano ang mga katropa natin diyan sa may Alimudyan. Oy, hambal ni ano ni Manong Inong kagapon. Hambal niya tamya wagid kami ha sa imong program. Hambal ni Ma'am Ilak dayo na tamyawon mo kuno si Marites nga Inong. Katapos ko na sang fiesta sa Sinamay Feste ang nabilin. Ambot na lang gid ya ah. Syempre ano pa abi ang aton nga mabilin. Syempre ang mga balayran, mga hulugasan. Pero do sa ano ba lang maka-share ka man no sang imo nga blessings mga katropa, no? Kung may fiesta makapakaon ka sa iban nga tawo. Pag kun magfiesta may araman nga ano no nagatipon-tipon ang magpamilya, amo lang na ang time nga magkilita ay kamuliwat. So di ba do kanami lang ano man naghahanda man kita magfiesta bala. Kaga pasalamat man of course sa aton sini nga patron. To Ma'am AJ Bordon, hello hello Ma'am AJ, kamusta ikaw dira? Good afternoon gid sa imo. Di na to si Ma'am Danilyn, si Sir ano? Si Sir Leo, di na to sila. Ambot gid na pinangita ko na sila wala every Friday afternoon. Nagakadula sila ya every Friday afternoon. O dali na kamo di mga katropa peeps kay mawakal naman ta diho. Subong nga afternoon mga katropa. Balantayan na naman kung ano ay han nga istorya. Ang ipadala na naman sa aton sininga letter center. Gadi kun may ara kamo dira later on nga matugda mga katropa. I-send lang sa amon sininga text line 0950-975-6970. Again, our text line is 0950-975-6970. Again, pwede ka mo makakomment mga katropa peeps ha, sa atong sininga Facebook Live. Pangita lang ninyo ang page niya XFM Iloilo 100.7. Meron ka mo din ang mga greetings. Hindi na maghuya-huya. Ay, padala nyo na di kay basahon. Tana, sa live. O, kamusta? Dagali yung subong nga oras ng mga katropa peeps after na bala magpanyaga. Sang una nga tsempo ang mga kaluluhan, mga lolo ko. Ang mga nagapanguma, bala no, daw feeling ko daw wala sila yung nagatinira sa ilang mga balay. Gani kon na hindi ka isa ka mangunguma do hindi mo gid ma-appreciate kon ano ka budlay ang mga ginaubra sa mga farmers do halos aga ud to hapon ara sila ya sa uma maski nagatagi ti da ang init ay para lang may maka ano may makaon kita no. Saludo gid ako sa tanan nga mga farmers naton. Good afternoon gid ra ha sa tanan naton nga mga mangunguma nga amo ni oras nagamat-amat na sila sa mga mapaharab na sila sang ira-ila nga mga kalabaw. Mga baka da nila mga ano bala kunaga ano na tawag. Kunaga alaga kasang mga baka da. Ang mga tahaw-tahaw ang init ano. Ginamat-amat ka na kadto sa uma or else aga palang ginakumpayan mo na ang imo nga mga alaga. Ang namin balang nga kumpay mga katropa peeps. Ginakuhaan mo na sila sang ano bala mga hilamon tapos amo na lang na ang ipakaon mo sa ila of course. Oh yeah, by the way, good afternoon mandira sa aton nga mga vendors sa nagkalain-lain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga katropa, hello hello, kamusta ka mo dira? Dira lang sa mga vendors naton da ho sa may Iloilo Terminal Market sa ang Iloilo Terminal Market nga mall na mall gid ya. Bongga na maka ano ka lang gid mabakal ka lang sa mga isda, baboy, mga frozen products. Do feeling mo ara kag gid ya sa SM ya. Do sa ano ba lang nga pagsulod mo ya aircon. Dira sa may ano sa may meat kag fish section hindi man tuod aircon pero do kanami lang kay do ka organized bala. Do ka social bala magpaninda ka, no? Galing mo lang na eh kung mag, ano ka bala mga katropa peeps, kung nag-commute ka lang maninda ka, tapos ang mga vegetable section, ara pagaling sa babaw, no? Kuntigo lang ka na, iawan ka, ano? Pero may ano man gali, may elevator man dira. Bongga, di ba? Dira ka lang nakakita nga, ano, nga tinda, pero I mean, supermarket, pero may elevator. Bongga! Na-try nyo man da magkadto sa Iloilo Terminal Market. Mas bongga pagin mga katropa peeps sa Iloilo Central Market. Try nyo to magkadto, bongga ang ilang aircon, baskog-baskog. Kung nainitan ka mo da, kag nagainit ang ulo nyo, dito na lang ka mo kadto. Ayun po. Ang mga katrama peeps, sa oras diri sa XFM, it's now 19 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Kagini nga oras mga katropang ginadulong gid sa inyo sang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Mayara ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabus iniha sang atin immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atin nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol, kag nagamanage man sang atin sininga blood pressure. Pabalo pala ka mga katropa nga manami man ini sa mga may diabetes, kamayara ini sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santhon Plus Gold, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagsaranggin ninyo mga bakal no sa ano sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Of course, available man ini sa mga leading outlets nationwide. Kadto lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. So, buong nga panahon, yung mga katropa, peeps, importante, gid yung nga ginapangalagaan naton ang aton nga kalawasan. Di bala, ang aton nga ikaayong lawas. Samtang nagaidad, kaya nagagilinuwa, nagid yung ang mga hindi dapat magwaya. Nano na lang taniman. Amo nagid man yung sign niya, nagaidad na ta. No, hindi pa ko ready. Pero wala, tras ang mahimo, mga katropa, peeps, dapat mangin ready, gid kita. O dali na mga katropa peeps naton, dali na comment na kamo sa aton sininga Facebook Live kaya isa-isa ho naton nabasa ho. Ah. Good afternoon man dira kay Nonoy Potts. Ay, Nonoy Potts, hello, hello. Good afternoon, gid. Dira sa may Avenido Store, dira sa may Luawan, Anilaw. Of course, sa may Sikido Manuel Store. Good afternoon, gid, sa inyo tanan-tanan. Sa akong lola, da, kamusta na ang lola ko? May ano na ayhan? May basi may ara kamo da itugpo sa lola ko. Manog 90 years old na siya, pero baskog pa ni siya. Baskogan pa niyang lola, kuya. Oh, wala kayo sa lola ko. Mga katropa, it's now 22 minutes after 2 o'clock in the afternoon. This time, mga katropa peeps, mag-pause kita na for some commercial break. Aga, sa aton sini nga pagbalik, aton nga pagabuksan ang aton nga story this afternoon. Oras diri sa XFM, 22 minutes after 2. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.
1: XFM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok sa Buala Paz. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resinsya, gani ako napinsyaran ng magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
10: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium.
17: Pusiling yan ar buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premium. Salamat din.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premium. Intra na!
18: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

0: X Rated. X Rated.
1: Mga katropa, welcome back sa ating sininga program nga X Rated this Friday afternoon. Before kita mag-proceed sa ating sininga story this afternoon, mga katropa. Hambali, Ma'am AJ Bordon, nanalom ko no si Sir Jet Hibaga. Sir Jet, wala ka na gidman ka butwa, nanalom ka na. Ano ay hanang ginsalom ni Sir Jet Hibaga? Si Ma'am Danilin, wala man kabutwa, ay nag-inano ni sila. Si Nonoy, di inatupagid man. Ay, ambot na lang gid ya, absent na naman sila. Wala na naman sila na inform nga may X-rated subo. Di ba, umbay ko sa inyo, every Friday may X-rated pa. Ay, nalipat naman sila, basi ko nagainom ni sila sang kwan, sang kills. Ay, ambot na lang gid ya sa inyo, mga katropa pips. Ah. Hambali, Mama, Ano bali ni AJ Bordon? Nanalom ko nung sang bao. Ay, ano na nga bao? Buhi na ako hindi. Masibal ako hindi na buhi nga bao, ha? Ano na ang nagalakat nga bao or wala? Masibal ako ang kuan nga bao na. Ay, ambot na lang yun. Hindi na ko mag-tell, Ma'am AJ Bordon. Ikaw na lang da sogpon. Ikaw na lang da bahala. Ah. Kaya mo na na. Good afternoon also to Sir RV Chris Caceres. So, good afternoon, gida. Thank you, good Sir RV sa pag-monitor sa atan sininga program this afternoon. O, handa na bala ang tanan, mga katropa peeps, nga magpamati sa aton nga istorya this afternoon? Ako, yahanda na ko. Charis lang. Grabe ka dasig lang gid sa mga sang inadlaw no Friday nagitaya subong by Monday ready na bala kamo sa pag convince ang impeachment court sa Monday. Kung ready na kamo ti basta ready man ko. Wala man ta sang choice kundi maging ready di bala. Sa tanan nga bagay dapat maging ready gid tayo. Sa mga nagkakalatabo ni Saton, my God, dapat maging ready gid tayo anytime, anywhere. Ani mga katropa peeps, oras diri sa XFM, it's now 30 minutes after 2 o'clock. Pag-ato na pagasuguran ang aton nga X-rated story.

Good afternoon, katropang Bea. May best friend ako since bata pa kami. As in, sobra kami ka-close nga halos kada adlaw. May update akong reply sa stories namon. Kag nagakita agad kami every time nga magpuli di siya sa amon nga lugar. Actually, lapida na ilang kami, abibalay, sang boy best friend ko. Kilala ko man ang migaya, 9 years na sila, pero nauna man kami gihapon nga nagkilalahay sang best friend ko. Tawagan nyo na lang ako kay Betty. By the way, si Carl Gali ang ngalan sang akon nga best friend. Never ko ginpananaw romantically si Carl before. Bisan pa nga gwapo gid man siya, oo, given na. Automatic, kinabutang ko gid sa pinsar ko nga bawal kami magluyagay. Kay magtropa lang kami kag ang iamiga is wife material gid ya. Mabuo si Sheila, katropang Bea. Manggaranon, kag siya ang types ng babae nga kunbayaan mo. Daw mahambal mo sa kaugalingon mo nga ikaw gid yang may diferensya, ya? So fast forward, nagtrabaho si Carl sa mismo nga ginaubrahan ko man. Pero may ako ginasugat tulong kay ti lapitan na igani kami balay. Late night calls, kag permiya ginahambal sa akon nga. Ako lang abi ko no ang naka-insyente sa iya. Mga styles ng mga boys. Top-top nga nangin emotional dumping ground ako kada mag-away sila ni Sheila. Isa kagabi, katropang Bea, nahubog kami nga duha ni Carl. Nag-run siya sa akon, siling niya. Madugay na siya kuno nakapoy sa ila relasyon. Like daw routine na lang kuno ang tanan. Hambalya pa, natakaan na siya kuno kay Sheila kag gulpiya ginahambal sa akon nga kung ikaw siguro ginpangaluyagan ko, basi malipayon pa ko subo.

0: ko maintindihan ang nabatsyag ko ka tropang Bea. Balaan ko nga sala, pero dili ako nadali ka tropang Bea. Wala man ako dayo na wala man kami dayo naglandian. May self-awareness pa man ako bisan paano that time. Nangin emotional kami sa isa kag isa nga daw may relasyon lang pero wala sang label. Katropang Bea bisan nga nagakita ay kami kada adlaw ni Carl, nagaistoryahan ay kami gihapon kada magpauli. Video calls hasta nga makatulog. Like for me, dayon na nahambal sa akon nga hindi ka magpagutom ha. Halong kagid. Things like that. Tapos eventually, muit na tabo gid man sa amon. Hindi lang isa ka beses kundi damo-damo gid ya ka tropang Bea. Guilty ako sa mga ginahimo namon pero gina-comfort ako permi kag daw ginapasalig ako bala katropang Bea nga may pakadtuan gid ang ginahimo namon. Tub-tub nga nangin cold siya sa akon. Gin-cold baan ako kay daw daw ka unusual. Pero gulpi lang ko nakibot sang nakita ko sa shared posts sang friends namon nga nagaluhod siya sa atubangan sang girlfriend niya. And after that, siya mismo ang nag-post sa social media nga may caption nga after 9 years, finally. Daw mali pong ako katropang Bea samtang ginabasa ko ang mga comments sa post niya. 2 hours after nga nag-post siya, nag-message siya sa ako. Ambalya, sorry ha, pero kinanglan ko gininga-himuon. Balaan ko nga naintindihan mo ko. Amag ko sa iya nga kinanglan mo pangimuon knowing nga may natabo na sa aton. Ambalya, pwede nga kalimtan ta na lang ang tanan nga natabo. Kabudlay, abi, magpili.
1: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
0: Katropang Bea, wala ko naging replyan si Carl. Hindi siya manipulative in an obvious way. Hindi siya babae dor nga halata nga manugtunto amo na nga natuntuhan siguro ako. Soft spoken, mature maghambal like may balon siya perming nga words of wisdom. Months after nagistoryahan kami liwat. Kisa gahibi pa siya sa akon. Nakulbaan siya kuno magpakasal sa fiancé niya. Nagapamati lang ako, nagalaom nga tani kun magpili siya liwat. Ako naman ang pilion niya.
1: Tama kayo.
0: Tani, hindi nyo pag-i-judge. Tani, hindi nyo ko pag-i-judge ka, tropang Bea. Gusto ko lang sang advice ka kung ano ang mayo ko nga himo. Madamo gid nga salamat sa pagbasa sang akon nga sulat. More power sa imo program. Ang tag padala, Betty.

0: Rated. Upod ang inyong paborito nga katropa.
1: Mayong hapon mga katropa, welcome back sa programa nga X-Rated with Katropang Bea. Tara, singsang aton nga oras na wala lang nabalaan niya ang 1 hour. But before anything else, mga katropa peeps, good afternoon kay Ma'am Hermite, kay Sir Ronel Doroca, good PM, katropang Bea, shout out kay Ezekiel, Daniel, Lucas, Athena, kag Divine Grace Doroca, kag sa Papa Ronel, Top Silogan sa Kalaparan Zone 14. Wait, sana all may Top Silogan. And of course, good afternoon man kay Sir Renan Adukal, hamal niya mayong hapon, katropang Bea Joy, watching from San Jose, Batangas. Ani mga katropa, ano nang matugda nyo sa atin sininga letter sender? Pero kung ako yung pahambalo, no, mga katropa, mag-amo na ang sitwasyon, ibutang mo gidya ang imong lugar nga ano ka lang gidya, eh, balaan mo na gid nga best friend ka lang. And then, in the first place, balaan mo man nga may nubya siya, di bala. So, hindi ka na mag-ano, hindi ka na manulod-sulod sa buhay ng iba. Pangita ka na lang to sa iban nga, ano mo ang pwede mo landion. Hindi lang yung imong best friend nga may nubya, di bala. Correct kong man na. Okay, Betty da, ang mag-ano ka na lang ah, hindi ka na lang maglaom kay ano, kay Carl. Kaya balaan mo, nag-propose na to siya gani, tapos nag-alaom kapag ida. Siyempre, nagaringgo-ringgo niya ang utok niya, hindi siya kapaminsar mayo. It's because nga tiara ka gani, nagapatunga sa relasyon nila. Oh, di ba? Amot na lang gidya ah. Okay, mga Betty, ikaw na da bahala nga mag-ano ah. Basta mo nang mahambal ko sa imo, no? Palayo ka na lang sa boy best friend mo, ano? Natagi siya sang space. And then, i-cut na ang inyong communication as much as possible. Bisan pa, no, nga hindi tamalikawan nga magkita ay kamo kay knowing na ano gay kamo lapitan ay kamo bala. So, mo na lang na ikaw na lang ang maglikaw. Kahit ti daw sa ano, bala nga may matapakan ka nga, ano, kapwa mo babae ni bala. O mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Friday afternoon. Grabe, ma-rest day na naman tayo. Basta saan o lang tanagsugod, ma-rest day na naman tayo. Ay, sana all. Mapahuway naman ni Wakal ang baba. Tae, saan o naman? Sa Sunday naman ta makita ay. Pero every Mondays to Thursdays, mga katropa, bantayan nyo ang programa nga... hindi na ako kabalo kung ano program ko. Programa nga Extra Drive from 4 o'clock to 7 o'clock from Mondays to Thursday, mga katropa. Minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga katropa, kagini nga oras ang ginadulongin sa inyo sang Santan Vitamin C. So, kung panahon sang krisis, mga katropa peeps, dapat nga sigurado na kita nga hindi na madugangan pa nga aton nga galastuhan, no? Nagataas ng tanan nga mga balaklon, madugang pagid ang aton nga mga bulong in case nga may mga balatian kita. Maginom ka mo, mga katropa peeps, sang Santan Vitamin C. Bangod ang Santan Vitamin C nagabulig sa pagbusa at ang sining immune system. Agod nga hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilanat, sip-on, trangkaso, kag kung ano man dira nga sa isang balatian. Santan Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag mabakal gid sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man ninyo mga ano mabakal sa mga leading outlets nationwide. Kadto lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Of course, ha, mabakal man ini sa Watson's Pharmacy, mga katropa. Aras diri sa XFM, it's now 3 o'clock in the afternoon, mga katropa. Madamo, gid nga salamat sa pag-upod nyo kay Katropang Bea this Friday afternoon. Kapod ko sa technical side, Katropang BJ Serrada. Sangala naman sang amon Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kagsangala naman sang amon nga Station Manager, Katropang Josel Panas. Ako naman si Katropang Bea Joy Sumaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, excited!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ko si Violeta Susbilla Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elbanboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga pagpati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C. Kasi
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas ah.
12: XFM.
14: Katropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa. Exciting.

0: Miracle Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
2: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
1: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-Premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhone at Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon. May Santhone nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santhone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Santhone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santhone Plus Herbal Oil.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
10: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang epekto?
11: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
13: Makalage na ko.
14: XFM.
15: Katropa mo.
16: Exciting.
17: Mga katropa. Exciting.

0: Ako si Sanber, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.

0: Mission Next. Marami na ang natulungan.
1: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
9: Aray ko!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 4 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang serbisyong OFW. Biyernes, petsa 15, ikatatlo sa limatanan ka mga Biyernes sa bulan sang Mayo. TGIF, liwat kita nga magpangalagad, tub-tub kita sa takna nga las 5:30. Sa mainit nga kag maginot nga panahon sa subong hapon sang Biyernes. Sa gihapon upod sa aton sa nga partner sa kahanginan, kahapon lang naghiwat sang iyang birthday. And may pa-birthday siya subong katropang BJ. Katropang Bombet Terador Heller. Katropang Bombet, belated happy birthday and maayad-ayad nga hapon.
1: Mayad-ayad nga hapon katropang Mario. Salamat gid sa pag inform mo sa mga karancho nga katropa ta nga birthday kapon no. To ni kaluyan man kay naklabot man kita sa 64 na no.
0: 64.
1: Oh, 64 na.
0: Abi ko lang ganin mga draka pa lang sa mga tag 55 lang.
1: Hindi ka na mamulit ko. So mayong hapon sa tanan nga mga kabanwahanan kag kabaranggayan sa probinsya sang Iloilo, sa siyudad sang Pasig, kag siyudad man sang Iloilo. Hiwat naman kita nga nagapangalagad sa bisyong OFW diri sa XFM Radio 100.7. Upod, of course, ang akon nga bossing si Katropang Mario Hilongo.
0: Sa aton sa mga tag palamati, ang aton sa mga pagpangalagad sa gihapon, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang mga dekalidad kag garantisado, epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Labi na ang mga produkto sang Yes to Health, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sisda Pain, kagsang Yes to Health Clinic sa aton nga mga katropa. Eh, subong, ang hapon, tino medyo puno-puno kita katropang Bombet. No?
1: Yes, so.
0: Ang aton sining pagpangalagad, hindi ta na pagpalugayon because nga may ari kita sang live nga guest sa subong hapon. Magluwas tugay dugay ti may guest kita from abroad, no?
1: Yes.
0: Sa aton sining mga tag palamati. But first, siguro unahon nato ng aton sining guest diri sa XFM Iloilo sa serbisyong OFW na actually nakagina ni siya naton nga na-interview.
1: Yes, so
0: oo, through
1: way back December 5, yes. 2025, no?
0: Oo. Kag through ugaling online.
1: Yes.
0: Ato pa ni siya sa Hong Kong. But subong in person ari siya sa aton sering live studio diri sa XFM Iloilo. Ginapakilala naton ang aton sering guest, isa ka OFW from Maasin, Iloilo, kag nagtrabaho bilang OFW sa Wang Fuk Court Apartment Complex dito sa Taipo District sa Hong Kong. And grabe ni ang iya siling story katropang Bombet, no? Para sa aton siling mga tagpalamatigin. Welcome naton si Ma'am Jessica Sampiano. Ma'am, good afternoon and welcome diri sa serbisyong OFW. Yes, ma'am. Mayong hapon.
2: Good afternoon sa tanan. Good afternoon, Sir Mario and Sir Hiller.
1: Bombet lang. Ang ato ma'am no, na-interview ka namo ni Katropang Mario, balik kita sa tong December 5 2025 no. Ang ako sa diin na natabo ang isa kasunog sa pila ka bilog ng mga apartments no. Pila gani apartments tong nasunog ma'am?
2: Walo
1: no.
2: Actually walo siya pero anum lang ang nasunog.
1: Nasunog. Okay. Ano ganing apartment ka? Number ano?
2: Sawangsan ako. Number 6,
1: no? So, walo, ano man nasunog, number 6 kang apartment. And number, ano ganing ano, numero sang room?
2: 31.
1: Number 31. Number 6 apartment, kag, ano ganing panuag sini, number 31 ang room. Kag ang imaw nga, imaw, no? Makaraya kita, katropang Mario, manamo pa, anyway, non taken, taga Maasin si Ma'am Sampiano, no? Kag kadamaan man siguro ka nagapamati, nagkakrayaman. So, ang atin lang mga dialect o kung lingwa, no, ang sarili natin. Ang sang natabo kay na interview ka naman namin, gamay lang ano ma'am, no. So may sunog, no. Tungod sa tong daw hambal mo nga styrofoam, no. Mm-hmm. Ang gindo o ang do styro, no, ang do ginhalinan. Sino kani ibaw mo kadya ma'am sa imo nga room?
2: Ang bata nga 4.5 years old.
1: 4.5 years old. And mismo ginsalaysay mo ano gani, magat lang. Ano gani ang natabo nga dyan ng suno?
0: Oo, to recall. Just to give us flashback sa aton sa ligamatag palamati, ma'am.
1: Yes, ma'am.
2: Okay. Nag-ano ako, abi, halin ako sa CR, tapos ko panglimpyo, tapos pagwa ko, may nabatsagan na akong aso. Tapos gin... tanaw ko anay ang ano ang nagkatukuto sa may kusina kung basi may nalipatan akong ginluto. Oo, okay na, so pero wala.
1: Yes,
2: tapos nakita ko ang ring sang nagtawag ang amo ko pero wala sang sound ang phone.
1: Yes, ma'am.
2: Ginsabat ko siya. Tapos sambal niya antig panaog na da kay ara na ang kalayo sa piyak nga building.
1: Okay.
2: Pero ang aso nagsulod na siya sa amon niya nga
1: room.
2: Oo, nga room. Pagi sa exhaust fan sang CR.
1: Mm-hmm.
2: Dito nagsulod ang aso kay ang bintana, abigin ano nila sang styro, tapos gimbutangan pa nila tape sa sagwa.
1: Mm-hmm.
2: So wala sang aso nga may halin sa ano. Mm-hmm. Kundi sa CR.
1: Okay. So why pa nakalaton ang kalayo sa inyong building?
2: Oo. Wala pa.
1: Wala pa. Oo. So anong ginhimo nimo kay ito na ang nagaano na nagakadabkadab rutong karayo sa piyaka building?
2: Mm-hmm.
1: Kag nagasunod na ng ano kani ang aso, anong ginhimo ninyo?
2: Ginpukaw ko ang bata kay katulog pa siya, abi.
1: Okay.
2: Tapos hindi gi siya magbugtaw kay ti daw 30 minutes pa lang after nga nakanapiyungan siya ti kabudlay pukaw.
1: Yes, ma'am.
2: Tapos kinkuan ko na lang siya sang habol para nga magbugtaw na lang gid.
1: Mm-hmm.
2: Tapos sang nagdali-dali ko kuha sang jacket sa may kwarto, sa kwarto ko kay ang iabi nga damit sa kwarto ko. Tapos may lang kay nakita ang cellphone, tapos passport ko amo nang nagindala ko ano kay ang isip ko nga makagwa kami sang bata.
1: Yes, ma'am.
2: Tapos sung dugay-dugay dito na siya nag-alarm daw, dito na ako nagpanic kay ti basta once nga mag-alarm daw ano naging siya bala. Tapos ang amo to gin ano ko na ang bata nga magwa na kami kay siling ko basi masunog kami nga duha.
1: Mm-hmm.
2: Tapos ang uli ginbuksan na namon ang pertahan, hindi pa gid namon mabuksan kay digital siya bala, tapos daw budlay siya buksan kay the 1 week before na ang nag ano siya nag stock up, pero siyempre wala man nakabalo si amo nga maamo na siya bala masunog kay bisa tungod sa kabisi nila ang wala man nila napakayo dayon.
1: Hmm.
2: Tapos ang tatlo ko siya kaabisis bagin
1: gin attempt kabrihan.
2: Oo, tapos ang pagbukas ko may kayo nagbukas man ang elevator, tapos wala na ko gaisip kung matrap kami, basta ang giniisip ko lang bahala na ang Ginoo kung ano matabo sa amon, ano ko lang gin nga makasulod kami nga makapanaog.
1: Mm.
2: Amo tumay lang kay nakapanaog kami kaluyan man nga dire-diretso ang elevator, wala sing may nagsakay. Tapos pag-abot naman sa dalom nang ara ang amo ko, ambal niya, auntie, sorry, hindi ako makasaka kay hindi na siya pagpasakaon kay basi matrap siya bala.
1: Matrap na. Oh.
2: Tapos ambal niya, nadula na abi ang kamera sa may elevator.
1: Oh.
2: Ambal niya, sang nakita niya daw ang number nga 31, nagpanaog, dito siya naghagan-hagan.
1: Mm-hmm.
2: Nagaganagan ang ano niya, tapos siling niya, kabalo siya nga kami na gali kay 30 minutes nang nasunog, ato pa kami sa babaw. Hula, mm-hmm. Amo na nga dire diretso ang ano kay wala na sang may nagsakay kay dito na sa dalom ang iban.
1: Okay.
2: May napatay nga tatlo pero siguro katulugan sila, wala ko kabalo kung siguro I'm sure nga Chinese tanan.
1: Okay. Mm-hmm. Mama sa inyo bla ma'am niya nakita to, no? Katropambije liwat be. No, ang mga buildings bla,
0: yes,
1: nga ginapakita nga nasunog, no.
0: Aka katupang pumbet.
1: Oh. Okay. So kung tanawon mo naman, may mga pila kabilog na mga buildings, no? Kag daw mabudlay na makambal, kabla nga may nakaluwas, no?
0: Mm.
1: Oo. May dyan, ma'am, sa left side mo, amura siguro inyong building, kaya duway pa ma, duway pa gawa, ma'am.
2: Diri nga building, may, ang diri nga building, wala na siya masunog, sir. Kaya nga, may dalan na siya sa gitna, sa tunga.
1: Ah, okay.
2: School na siya dito sa may tupad niya na, may school, tapos may dalan na. Amo na nga, wala siya nasunog. Mm-hmm. Pero ang diri sa may piyak niya, dira gid una ang nasunog.
1: Mm. So, tungod nga may ulot nga karsada, mura nga way dayon na ka-market o kung nakadikit ang ano ganyan niya, ang kalayo. Ma'am, to ano no, para ifa struck ta gamay. Tikuni na nasalbar mo tong bata, way mo ginbayaan, no? Na stack up tong katatlo ka beses ang ano gani pro ka?
2: Digital
1: nga liabe. Hasta nga nakapanaw ka mo, way mo gani panamdam ang gin ano mo is nagamit pa katropang Mario tong elevator, no? Ti pero kung nag stack up to bawa ti ahay gid, no? Pero sa kaluoy kang Ginoo na salbar man nimo ang bata, gindara mo gid, way mo ginbayaan. Now, tlad nagbalik ikaw sa Pilipinas, bit-bit mo tong experience ni mo, no? Kagti, considered man ikaw nga isa man, although nga magin butang sa pahayagan, nga magin salbar, kag gin consider to siya nga hero, no? Isa man itong ginsalbar, itong baby, bla?
0: Oo,
1: bata nga gintupan na. Si Ma'am Sampiano, makonsider man natin, nga is, other than ti, tawag a modern hero na sa kadaan as an OFW, but ti, ang ana nga tong mga ginhimo, nga gintinira na gid ang ana nga ano gani panawag nyo ra ang ginaalagaan nga bata, waya ginbayaan. So makonsider man siya siguro ang mas mataas nga bilang ano eh ang bayani, no? Hero, no, sa ana nga mga ginhimo. Now ma'am, nagbalik ka tulad, no? Ano tapos yung kontrata mo?
2: Wala pa sir, mga 1 year and 8 months pa lang ako. Kay abi sang last time sang time sang sunog, nakatipalo ni ang TL ko.
1: Okay.
2: Tapos kung dugay ako nga magtindog bala, syempre dito sa sagwa hindi man pwede nga magpungko ka lang. Kung madugayan ko tindog, tapos pagpuli, ay maglakat gali alin sa school, tapos pagpuli, syempre malingki ka pa, pagpuli mo maligo ka dayon. Mm-hmm. Kaya mo na ang patakaran sang amo ko.
1: Okay.
2: Wala ka pa Hawaii, amo na siguro nga daw pass mo siya dala.
1: Mm-hmm. So ang pagpuli mo ni day, why mo natapos contract mo?
2: Wala.
1: So unfinished contract ka.
2: Oo.
1: Sino ang nagkuan ginpapauli sang amo mo kung ikaw
2: ako,
1: mismo?
2: Sir, ako,
1: ikaw
2: sir,
1: ya.
2: Kay, oo.
1: Ay, ikaw ya. Okay.
2: Kay ano abi sila ng nurse abi si amo, sila nga duha, tapos ang tulog ko abi tag 2 o'clock, 4 o'clock, kung sa 5 o'clock, ay ang lalo na pag ang lalaki, pag nag-night duty siya.
1: Mm-hmm. Night shift.
2: Kung kaisa sir, 6 o'clock pa na matulog, ti ako ya kaluluoy.
1: Okay.
2: Kag isa pa, wala abi sang kwarto. Nang bali nagbuhat lang sila ako dira sa may sa dire sa may pertahan
0: lobby ka lang.
2: Oo, tapos sila nagbaka lang sang bali kabinet nga ginhimo lang divider para
1: divider,
2: lang
1: the cubicle
2: sila. Ti syempre kung magtanaw siya dira sang TV tapos daw wala sila pakialam kung katulog ka or hindi.
1: Mm-hmm. So why ka privacy no, in short.
2: Kag isa pa sir ang trauma pati so do, parang nagmix na nga hindi pa ako katulog.
1: Okay.
2: Di naisip kong tapos ang TL ko nagbanog abi siya.
1: Lang,
2: hasta nga nagpuli ko gabanog siya gani.
1: Banog pa. Sa tlad may banog pa.
2: Ang gamay na lang.
1: Gamay na lang. Pero ginapabulong mo ran.
2: Oo.
1: Okay. Sige. So amoran katropang Mario may ano.
0: So you mentioned nga why makatapos ang contract mo. So ano ang natabo ano ka? Bridge of contract o ano?
2: Nag 1 month ano notice ako.
0: Ay, okay. Pero okay naman sa imo nga amo?
2: Okay man sila.
0: So
2: wala man sila may imo kay choice ko.
0: Okay.
1: Kakapin pati hanggang mabulig na sa pamilya kay kwan mo.
0: Ti November 26 pa to natabo ang sunog, no? Di ba?
1: 25.
0: 26, 2025. So sa subong ang kamusta ang antes ka maghalin, no? Antes ka maghalin kasi you mentioned nga April ka nagpauli. Mm-hmm. Oh, ti kamusta paghalin mong bata?
2: Wala siya kabalo kay kung kaysa ginasunlog ko siya nga mapuli na si auntie, humble niya, no auntie, I like you. Tapos si Permi niyang ginambal nga I love you.
1: Ay.
0: Di ba why nagatawag sa imo?
2: Ah, wala. Huh? Wala siya kabalo.
0: Okay.
1: Pa-check ta na bi katupang Mario ang si ano si Mr. Arroyo kay Salerta lang kung kwan. Okay man mo ano tungadaan.
0: Si katupang Bigelio ta kay Mr. Jack Arroyo. Kay lain to abi may time difference.
1: May time difference to.
0: Sa aton sini nga time delay no. Total ari man niya si
1: Ma'am Sophia.
0: Ma'am no? Jessica diri sa aton sini nga live studio sa XFM Iloilo. Pero grabe nga experience no. Katropang Bombet. Pero ting attachment mo siguro ma'am sa bata. Bisan na kayo sa Pilipinas siguro napunumdum ang Japon eh no.
2: Syempre.
1: Pero ma'am mabalik ka pa?
2: Hindi na sir.
1: Okay na. For good na.
2: Tama
1: na. So, reintegration na. Mo to sa topiko ta last time, no? Yan ang kwa naton. Ano naton si ma'am sa tawag nga reintegration program. Kag of course, nagkakadtoman ni siya sa Iloilo Provincial Public Employment Service Office. Kag pasarto ang ibo ma'am nga maka-avail ikaw kang financial assistance.
2: Wala pa ako kanto dito, sir.
1: Sa province, ang Lilo?
2: Wala pa.
1: Wala pa ka kanto,
2: kay,
1: no?
2: Kay, naghambal ko abi kay Sir G. Boy nga after na lang pag nag-ayo na ang TL ko.
1: Okay. Sige. Oh.
0: Sige. So, nagpamati ka mo kay Ma'am Jessica Sampiano. Ginakontak pa sa buong nikatropang BJ ang aton sa nang isa ka-guest, no? Si Mr. Jack Arroyo na sa subong dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Kagain siya ang welfare officer migrant workers no dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Pero si Mr. Jack Arroyo before diri ni siya katropang Bombet mo sa War Region 6.
1: Yes, so buhay ran kuna den kag in fact nakaimaway kami karan during the time nga umpisahan gid ni Governor Toto anang bulig Ilonggo bla katropang Mario.
0: Oo.
1: Yes. Tinaga kami da sa kuno sa labi kag magpulaw. Oo, para kusin o ang mga OFWs or their families nga gusto magtawag ti diyan nga nagaano kami.
0: Ara sa aton sa ringa linya katropang Bombet no balikan tra si Ma'am Jessica ara na sa linya ta ang aton sa ringa guest direct from Riyadh, Saudi Arabia. We have Mr. Jack Arroyo no ang MWO sa OWA dito sa Riyadh. Sir, good afternoon diri sa amon. I don't know kung anong oras diri sa imo. Upon mo subong si katropang Mario Hilonggo and katropang Bombet Tirador Hiler. Welcome diri sa serbisyong OFW. Mayong hapon, sir.
3: Oh, mayong hapon gida sa inyo. Mayong aga di sa amon, alas 11:23 sang udto diri sa amon kag Biyernes. Bali ang iyang equivalent do Domingo da sa aton ang diri sa Riyadh subong.
1: Okay.
3: So mayong udto diri sa amon, mayong hapon dira sa inyo si Lilo. Kaga hidlaw man ta sa inyo Sir Mario, Sir Bombet, hidlaw man ta sa inyo ba?
1: Oo.
3: Gid way ta quickly tanay.
1: Oh, buhay ra na kay opisa nga kita tikaw ang imo nga mga aksyon da sa kag mga bulig sa timpo sang COVID no. Nga diyan ka sa Manila, kag of course giya sa Iloilo nga pagumpisa sang bulig Ilonggo nga ginumpisahan ni Governor Toto Defensor nga irrimaw kita nagaturog kag nagatiner sa lobby sang provincial capital Sir Jack.
3: Oh, baw daw dumdumang ko gira ito sa Lebanon kung hindi ko magsala.
1: Tama, correct gid oh. Amo tong umpisan.
3: Nga effort nga para i-connect ang aton nga mga Ilonggo nga OFW sa Lebanon kag sa Iloilo nga makatawagan na kag maka-establish connection during times of crisis.
1: Yes. Una, katropang Mario, gusto ko lang pasalamatan para hindi na tama, karon malipat bala. Si Sir Jack, durog niya bulig na sa provincial government, no? Pirmi man sa nani provincial administrator nagatagwanay sa bulig sa mga aton ng mga Ilonggo, ng mga OFW, kung ano ang pwede mabuligan sa luwas ang pungsod, kapin pa ko din ng area sa base, no? Aragid si Sir Jack nagabulig ka natin kay Uyo nagira sa Saudi Arabia dyan si dyan imo na assign ng partner gihapon si Mrs. Sir Jack.
3: Oo, si Virgie diri siya pero nag nagtapos na siya sang iya nga kontrata sa pagka-nurse niya sa Royal Commission, kaga nag-volunteer na siya. So ang volunteer niya is siya nag-nurse escort kung kinanglan nga may medical report.
1: Nag-escort
3: siya sa aton nga mga ano nga mga OFWs nga kinanglan
1: mag-escort. Sige. So serbisyo magyapon na Sir Jack, no? Sige. Ma-shoot na kami questions kay bala namon tagiti na kay maari kaw diyan.
3: Nag-kuyam-kuyam lang ka ano eh, kung ano lang ang malabot ko sa akon niya ano kay damo kaso subong mga ano mga aton nga mga OFWs nga ara sa ano sa mga employer nga mga malayo na gani kung gisara na sa tabok sa taip naga communicate pa sa aton.
1: Okay. Sige. Sir Jacob Puntatlad, no, ala sa kanamon ni ano ni Katupang Mario si Ma'am Jessica Sampiano nga ini naka-experience sang tawag nga sunog to sa Hong Kong an OFW tinagbalik giya gapamati man kag nagasilaw makanimo live no giya sa studio. So sige Katupang Mario ang una mo mga questions.
0: Oo, si Sir Jack ni dumdumang ko ni Katrupang Bombet. Last ko nga interview sa iya, ato pa ko sa piyak ng istasyon.
1: Okay.
0: Okay. So sir, you mentioned, total na mention mo na gid man ang problema sa mga OFWs dira, no? Sa Riyadh, no? Especially sa Saudi Arabia. Ano ang anong mga common nga mga concern dira nga ginapalabot sa imo sila nga talatapan?
1: Common.
3: Ang commonly nga mga ano naton is mistreatment ang ma-permi ko gid nga maano ma-experience nga ginareklamo ang
1: maltreatment
3: taon mistreatment ang tawag naton tapos magpaubra ang lawig-lawig bla hindi bla do sobra pa sa ano do kalabaw gid nga pagpaano pagpatrabaho kaga ang ano ang ginasinggitan amo na bla do gina do pang maltratar bla nga do hindi nga ano
1: okay.
3: Nga hindi pero hindi man tanan ah ang sa akon kay ti syempre ang makuha lang namon nga nagreklamo amo na pirmi ang masami nga ginareklamo pero most likely ang mga iban niya nga mga OFWs willing nga mag-adjust para nga may padayon nga trabaho kag may padayon nga ipadala sa ilang
1: yes ah ang Sir Jack. Actually, maghalinto una nga dyan pa kita connected sa peso kag nalunsar dyan nga mga ano gani programa sa OFW. Pareho gid, no? Kung baga tumpak ang imo nga ginahambal nga ang tawag nga mistreatment or maltreatment of the OFWs. Amura gid ang masami nga problema sa ano, no? Sa mga OFW. Kisado, hindi mo gani kwan, nag-emote ka, no? Kakadara ka ka-emosyon. Kaya tigahiribi mga OFW giya, no? Husto nga pag-ubra, pero sobra-sobra ang pag maltrato nanda. In fact si Ma'am Sampiano, si Ma'am Jess, duha ka nurse nga amo na ginapaturog ta tagle 5 sa alas 6 sa kagahon. Wire ti tawag ko subagay ko silawon mo katrupang Mario o Sir Jack, dura returog ta na, no? Kay tengad ka sobra nga pagkuan ubra ti tapos na trauma pa halin sa nasunugan tong apartment nanda. That's why naguli sa kay nagabaraneg ang anang nga kahig, no? Ay taga-maasin dyan, tiga-kraya kami. Pero ang punto nga, ti ano bala ang aksyon sa mga atin nga natungdan nga gobyerno ka dyan? Kapin pa ikaw, no? Kumbaga ginasukot ka naman kung ano ang pag-address no ka dyan kay masami amo ka dyan.
3: Sir Bombit, siguro i-identify natin ano bala ang naga-trigger sini.
1: Yes, so.
3: So damo ang aton nga pwede nga masahit. Una-una si employer, syempre lain ang ilay nga kultura kaysa sa aton dra.
1: Okay.
3: Di ba? Ang una-una may culture indifference kag may language barrier.
1: Mm-hmm.
3: So hindi na kamo magkaintindihan sa imong ginapanghambal niya. Tapos malain pang kultura.
1: Mm-hmm.
3: So definitely ma-misinterpret mo ang ginahambal sa employer. For example, may isa ko ka na interview nga employer. Kaya ginareklamo siya nga wala pagkaon. No? So siling niya, anong wala pagkaon? Nara lang sa rep, alangan nga ako pang magluto para sa iya.
1: Mm-hmm.
3: So ang ginapanumnon ko base kung ano niya lang nibla. syempre defense mechanism kay ginaakusaran siya.
1: Mm-hmm.
3: So gipamangkot ko ang worker, so hindi ka kanong magluto. Sir, ginalak niya ang rep eh.
1: Oo. Oh. Ano yung magluto? Yan kay nakalak? Oo. Oh.
3: Ano luto kay
1: correct. Nakalak? Oh.
3: So, gusto syempre, ang kultura, di bala nila, kubos lang kag tsaa, okay na sila.
1: Mm-hmm.
3: Nung buot silingon, sir nga, kubos lang kag tsaa. In as much as possible, wala sila kaon diya kanon mo, rice. Mm-hmm. Pag nagkaon diya sila kanon, doon may mga party or may okasyon nga ginaselebrar. Or, do ano na bala daw, ang tawag sila, doon may ano bala, doon may party nga, hindi kada kaon, it kada meal nga gina-prepare, may kanon gidya nga, pareho sa aton nga may ano, may
0: dating meal, ano?
3: Oo. So sometimes ang ilang manok ginaparisan sang ano sang kubos, ang kubos mo nang tinapay nga wala bala nagasaka, siya.
1: Oo.
0: Way gabok,
1: manipis.
3: Oo, way gabok, manipis siya.
1: Oo, manipis pa sa sky flakes.
3: ang sa ila na iya, busog na sila dayon pero sa aton hindi niya pwede kahit eh, siyempre naanad ka sa kanon tapos ano pa kadua lang sila yung magkaon.
1: Mm-hmm.
3: Siyempre, ikaw nga nagatrabaho, mabudlayan ka.
1: Yes, oh.
3: So, dira una-una kultura. Pangadua, sa tanan nga mga household service workers nga iban nga lahi diri sa piano sa Saudi, ang housemaid nga Pilipino ang pinakamapisan, mabuot kag matindlo. Pero sila man ang pinakamahal.
1: Mm-hmm.
3: Diba? Mm-hmm. So, ang pagpakadto sa ila kag ang ilang nga sweldo na mahalan ng ibang employer, that is why ginakompensate nila sa pag-save sa pagkaon ang iban.
1: Mm-hmm.
3: Ang iban na may ara gani nga hindi na yan magbayad sa end of service mo sa employee, sa worker, kaya wala na siya kwarta, kaya mahal ko ng worker magano, tapos mahal pang pagpaplete sa iya sa aeroplano.
1: Mm-hmm.
3: So ina isa no, pangatlo, nadala na yung ibang employer, nadala sir, may mga ibang worker. Na-imagine mo tatlo ng kadlaw nga nagtrabaho sa employer. Mang hindi na yun.
1: Mm-hmm.
3: O so, anong rason? Ah, basta sir, hindi na ko ah. So, hindi mo man siya pwede ma-ano, hindi mo man siya pwede ma-pilit na paobrahon. So, ang matabo siya, ibalik siya sa agency, sa ang employer sa agency. Pero, sa masami, ang employer hindi na makabawi sa iyang naging gasto. So, ang ibang employer, nagtanom sang
1: dumot.
3: Siyempre sa hindi man dumot pero dali lang ang dason ko nga worker siguro amuning obrahon ko base kung makasave ko sa ila.
1: Okay,
3: so ang iban ginamatratar, ginahatagan sang mabugat nga trabaho. Imagine mo may ari ko din nga isa ka worker. Ang pinggan ka tatlo ka busy sa iya ginpaugasan.
0: Grabe ba?
1: Tatlo
0: ka busy sa.
3: Natapos niya nangugasan pero ano pa rin ano pa Japon ang hindi pa vlog Japon ano siya.
0: Hindi pa rin siya satisfied.
3: So nalipaliwaton niya na hasta nga makalabot alas 2 ang aga ang trabaho. Di ginaamo niya na kay ang una niya nga worker. Napagastos siya eh, pero wala niya na muslan ang iyang naging gastos. Oh.
1: Mm-hmm.
3: So ang iban, nagabawi sa musina. Ang iban, siyempre ang ginatawag na ton nga, ano ganyan na, nga diskriminasyon, aragid niya, hindi ginmakuha.
1: Yes. So, sir, if I may, no, sa mga ginahambal mo, do you think ining mga maltreatment tawag lang nga that will also have contract violation? Kay kung maghambal kita pagkaon, kay duro maya na istoryata. Ang iban, ginabaklan, gani, prutas, pagkaon, yeah, ginapakaon, no? Pero ang iban, sa mga gagahibi, kay tingad nga rang ginapakaon, kamanipis, ano ganito, kinahambal mo?
0: Kubos.
1: Tamaan ka kubos, kay way gahabok. Ang daw manipis, pakuno sa Skyflakes, kagtsa. Pero tawag mo lang kung kakaon sa nakmanok, iba ginapakaon, makmanok, ang data na kubos, la white manok, kadarahaw na murab lang istorya. So meaning this is not just this is part of the contract, right? Nga they will be provided with the food, no? They will be provided with the room kung anong tululugan diyan. Pero this is plain and simple nga maltreatment kaya sa ano sa mga ano mga workers, no? Kay titungod nga wala mo ginapakaon, paano ka maka-expect kang isa ka worker nga makaubra sang husto, no, kung wala unod ang tiyan o konpigado ang pagkaon? Ikaduha, wala sing tunulugan kay still ginapatulog sila kung saan kaabot ang amo man ay sila kaabot. Now, ang point is when these workers gapanugid sa inyo, anong mahimo? We'll just leave it right nga muna na lang nga kung ay ginapakaon kay just because it's a culture amo na.
3: Well, hindi man ang aton nga ginobra dira is kung makabaton kita sang amo nang reklamo, kahit hindi man kita kabalo kung anong ginareklamo niya once hindi naton siya maistorya mo.
1: Correct.
3: Or, siyempre, we have to verify the complaint kung tama bilang ginapangambal niya. Mm-hmm. And we opt to get the side of the employer. And then we make the solution depending doon sa, depende sa anong ginagusto, kag ginahingyo sang worker sa iya.
1: Yes.
3: So most likely, pag ginareklamo na yung ginareklamo ng aton nga ang employer, ang ginaobra sinada ginapa pull out na sang worker sang agency
1: sa iya. Agency, okay.
3: Iya bag-o naman adyon nga problema ang matuhaw ko ara na siya sa agency.
1: Yes. No? Sir, kung maghambal ka sir nga agency, amo nang ginamin mo nga foreign recruitment agency, Sir Jack.
3: Now, may ano na sila din may counterpart ng agency dira sa Pilipinas
1: sa local
3: agency,
1: yes,
3: na to, no? Ang counterpart nila diri sa aton nga.
1: Yes sir, medyo atat na atat kaya ako kanya mag-question kay isa pag idya ka level do makamal treatment halin sa employer, no, kay ginamaltrato, no, may gi pamatigid si ma'am ano si ma'am Sampiano daraan na sa FRA kay kung may gareklamo ang worker naton nga Pinay, no. Pag-abot sa FRA mas masahol pagikuno to kay una ang pagmaltreat tuya sa FRA sobra pa kisa pagmaltreat tuya sa employer kisa gani mambal sa namyan pag gani nagbalik na lang ko to sa employer because why man sandato ginapakaen ginasinggitan sandato ginabutang sa isa ka kwarto nga kuno do sardinas na sanda, no, kag ang masahol Pinay ang nagamanage kang foreign recruitment agency and still amo ni ang pagtratar kananda Sir Jack. Ti ano ang mahambal nyo karan?
3: Actually, madamo na kita nga ginpang pull out man sa agency kag ginadala naton sa aton nga
1: center.
3: Shelter.
1: Oh.
3: Diri sang Saudi ang Ministry of Human Resources, may ano na di sila mo, may ministry sila nga naga in charge sa pag regulate sa

0: na ang mga gina-complain nila nga wala sang ano. Pero ang patakaran sang ano, sang MHRSD nga gina-imply is ano, number one, pag nasa accommodation, ginahatagan lang sila sang provision kung saan o ano nga adlaw sila pwede magtawag sa ilang pamilya. That is why ang complaint sa iban masami, sir, wala to internet, ginakuha nila mong cellphone.
1: Okay. Diba? So may adlaw gali.
0: May adlaw lang na.
1: Okay.
0: Nakaibalan mo, may mga ara kita nga Pilipino nga mga OFWs. Di man tanan ha. I mean, may ara sila balaan na kaso diri nga ginagamit sa mga ano, sa mga workers ang cellphone para mangayo load. Diba? Kasi okay, siyempre wala sila, no, wala sila load internet, diba? Ang internet na sila na iya sa provision na nila mo, wala man na iya ginambal mo libre. So, ang ginabayad sa ano, sa mga iba naton nga workers, kag nadakpan na, may ari ni nadakpan, ang mga nude photos nga ginapang ano nila, ginapang pasa nila sa world. So, nagakaalarma na ang ano, ang iba nga mga ano diri nga mga government entities.
1: Ah, okay. Oh.
0: So ang, tapos ang isa gina-share nila ang location sang ilang accommodation. So ang security sang mga worker nga iban nga ara man nga ara sa accommodation nga nada, nagakaano man, nagakadalahig man.
1: Dalahig man.
0: Kaya kaya siyempre iban niya nga lugar eh. Hindi niya sila nga ano nga Pilipinas nga pareho sa aton nga anytime tawag ka sa pamilya mo ara lang no. Iniya hindi kinanglan kay sa labton sang agency kung may matabo eh.
1: Okay, oh, may mga sa limitations workers, no.
0: So ang iba hindi niya makaintindi kag hindi niya pwede nga wala sa akon na akong cellphone. Violation na yan sa akon nga privacy, bado mo na ibla.
1: Yes, good.
0: Ang iba na gina-explain naton.
1: Yes, Sir Jack, actually nabatian ko na no kag may nagareklamo sina nga why ginatao ang cellphone nanda, why ginapagamit, kag why gid sing timpo nga makagamit. Ti at least mabatian no sang aton nga mga nagasilaw kag nagatan-a nagapamati nga may mga limitasyon gali kay kisa amo gari ra ginausar maran ang mga pag gamit ka cellphone sa hindi man miyad nga pag ano no ang katuyuan. That's why nga may mga limitations sa rang Ministry of Human Services sang ano sang Saudi Arabia. So ang isa pa galing ang Sir Jack kasitwasyon ti ko may nagamasakit bi sa FRA nga kwan hindi kay ang may group to kita ko sa isa ka vlogger o influencer nga kuno nagahambal di sanda nga may masakit pero why sing nagabulig ti dyan na sanda gani sa foreign recruitment agency ano ka dyang mabulig natin kung medyo naga ang health na nandang at stake
0: responsibilidad na sang ano sang nagabantay dra nga ano nga bali ano nila daw tawag na nila is
1: the administrator
0: coordinator or welfare desk officer nila nga mag-coordinate sa ilang ano nga management kung anong obrahon kung naghambal na nga may sakit. Muna number one. Number two, masami kasi ang aton nga ano kasi ang aton nga ang ini hindi ko maano hindi ko ni ginaslingan ang iban man naton nga mga well widow naton sa iban nga agency ginatreat nila nga ang ginahambal sa ila ay inarte lang so dira nagaka-create sang damo kasi siyempre hindi man siya doktor hindi man siya makabalo kung ano ang ginadaing sang worker so pirmi na ang ginahambal sa aton ano na sir nagainarte lang na pero ang amon nga standard na sina is pakadtoa lang di sa polo para ma-istorya namon kag kung hindi ka magpaano magpa ano sa iya magpa medical kami ang magpaano magpa check up sa iya para at least makita na mo kung tama ang ginaklaim niya kag kung problemado na ang ulaton pa naton nga ano nga maglala pang sakit niya kung may ara gin man siya nga ginaano
1: gani oh niya. So these are the common things katrupang Mario yes. No ang katabo kay hindi ni siya Sir Jack ang iriistorya lang amo di ang mga case intake of course we have learned that sa inyo man sa OWA nga giapikaw to una nagatiner sa Region 6 no before sang imotor of duty sa luwasang pungsod pero ang tawag lang confirm kumbaga ang nagakatabo nga diyan nga ginasugid namon kanimo ni katrupang Mario these are all the stories no both the good ones and the bad ones sang ano mga OFW so halin sa anda nga employer Sir Jack pasaka sa na sa FRA kung di gid masulbar sa FRA ambal nanda Jan Pagi.

0: another stage of the problem, no? Again, masaka kita ha, Sir Jack, nagareport na sila sa imbahada ang punto sini nga kung katawag sanda sa anong ginatawagan nanda MWO ang ukon ang labat or ano da sa imbahada ang ginatawagan why tiga sabat Sir Jack. In fact, amo dia reklamo kay Senator Tulfo, no, dugin patawagan ni DMW sini, no? Why tiga sabat especially on Friday, because Friday sa tulad Friday de kunamon sa inyo diyan Domingo, pero why, di ba? Oo.
1: May ano kami, may unit kaming RACO ang amon nga unit diri.
0: Okay.
1: Which was ano established by the MWO under the ano the supervision of MWO, no. Nga ining unit nga ni ang ila lang nga obra is to take calls and to get the emails, complaints, text messages, at saka post sa Facebook man or sa Twitter or kung sa din man nga ano,
0: okay,
1: platform. Uh-oh. Kag makita nila ginaano ni Dion, ginahatag dayon sa case officer nga in charge.
0: Ah, okay.
1: Okay. Oh. Ang problema kung magtawag, kaibalan mo nga aton nga ano nga syempre limitado ding linya, hindi man si Saudi government makatag sa aton sang damo nga linya bala para gamiton pang trunk line naton.
0: Mm-hmm.
1: So ang amon subong linya is 3 to 4 lines lang. So kung ang tatlo nga nakalinya na occupied na, ang ginaobra sa nasang system is i-hold niyang imokol.
0: Mm-hmm.
1: So ang iban wala na nag-hold kit, siyempre hindi man unlimited ang iya nga no mo nga ano ba na nga load. So naga-end na siya dahil sang call.
0: Mm-hmm.
1: So that is why nga ambal niya wala man siya sang ano, wala man sang may nagasabat kay di gin ano naka-hold ka kay may ginaustorya pang aton nga operator.
0: Mm-hmm.
1: Gin-end mo na.
0: Mm-hmm.
1: So sometimes amo nang ang hindi naton ma-explain sa kanila kasi siyempre ang aton is may system nga ano mo nga naka-upod na.
0: Okay.
1: Mayo-mayo na nagani subong kay tatlo na. Dati pag-abot ko isa pa lang.
0: Oh.
1: So with the ni Labat Attorney Salanga,
0: mm-hmm,
1: inobra niya nga tatlo para ang iban nga calls nga hindi maano naton ma-accommodate man.
0: Okay. Si Attorney Salanga bo na siyang labor attache, Sir Jack?
1: Yes, sir. Yes.
0: Oh, kay Sariad, no?
1: Yes po.
0: Oh, kay nag-recommend man si Sir Joseph sang DMW, nag-okay man to si Kwan, si Labat Salanga, Attorney Salanga, nga pwede man gani kami ka-interview si only nga to write a letter. But mali kita, yes, katropang Mario, sa ang ginamin mo nga diyang RACO, no? RACO? Mm. Oh, ang RACO, amo diyang unit, tambal mo, to take calls, texts, FB, messages, etc. No? But it's a way of communicating. Ang ano meaning ka RACO, Sir Jack?
1: Hindi ko lang maano gidang unit niya na, pero daw ano na siya na, ano na equivalent na siya sa aton nga 1348 sa Pilipinas.
0: Okay, 1348 ka hotline sang sang DMW.
1: Kag sang DMW.
0: Okay, so 13 okay. Equivalent ni sang 1348. Okay.
1: So
0: may number kasi ni sang RACO?
1: I-post ko karon niya, tag ko karon sa imo kay
0: okay.
1: Hindi ko masaulo.
0: Oh, pero kay Doc lang siguro? Oo, sa kay Chief Law ko kay Sir J Boy. Okay, do ay pakita sing kwan ko paka-establish na kita kang communication, pwede ra siguro.
1: May mga nakuha kami nga mga messages sa last 2 umaga, asang aga.
0: Okay.
1: Nga na-stranded siya sa airport, gina-offload siya kay natulugan siya.
0: Mm-hmm.
1: Gina-take namon kag ginakaduan ng.
0: Oo. Pero good na Sir Jack, no? Kaya nakamaan kita kadya. Ang diyang duro nagasahambal ko namon nga kapirara kami magtawag.
2: Tawag,
0: kalawig katawag namon.
2: Good. Reklamogin, Sir Jack.
0: Yes, so kagway tiga sabat. Galitin mo na aga-in call siya, no? Kumbaga system. Te kung ginahold anay, kung may gina-entertain siya nga call, right? Oo.
1: Yes.
0: So at least ma-explain naman sa amon nga mga ano gani program, mga nagapangayo kabulig ya kanamon ni Katropang Mario sa XFM, sa servisyong OFW, kay kami mismo way man kamaan kadya. So kung kwan makabulig kami mismo sa OWA, kag sa DMW, kung ano diyang mga interventions or mga programa, kaprojekto ninyo, nga sabat sa mga reklamo or complain. Ay hambal ni Katupang Mario last time, no? Ang DMW is number 8 sa ano ganito?
2: Sa ARTA. ARTA Report.
0: Oh, ARTA Report.
1: Sa mga, sa mga ano
2: sa most complained.
0: Most complained. Pero ang OWA ay madara. Kung maghambal DMW, dara ka mo, Sir Jack.
1: Well, kung ngari kami sa post, dala kita sa MWO, kay ang aton nga ano nga unit ay ang nagaano, under kita sa auspices kag sa DMW.
0: Ah, okay. So, oh. Oh, pero ayan na buta nga, ranyo to nga si
2: Pero o galing, ang kinalain lang Sir Jack, kay ang DMW is specific.
0: Oh.
2: No, specific yung DMW. Ang uwaya, wala.
0: Wala.
2: Although nga...
1: Upod kami. Gina-assume na mo ng responsibilidad. Kung ano man ang pagkakulangan sang opisina, sang MWO, kasi upod na dang uwa.
0: Upod.
1: So, hand in hand, nag-collaborate man para mahatagan natin sang mayo maservisyo ang aton yan. Hindi lang ganit man ang OFW, pati pamilya eh.
0: Okay, diba? Sige. Mm. Oh, may at least nakaambal. Just like for example, atong nag-discuss kami ka 150,000 Sir Jack. Te nasa nagangiya nga ang 150,000 atong away lang nga ginatao lang sa mga OFW nga atong nadara sa away to sa Gaza bla sa Israel nga may terorista nga nag-atake, no? Pero ang 150,000 does not apply for those nga nagalalin sa away sa Middle East. So masanag iran, no? Crystal clear. So mas mayari nga naman an. Now, balik kita kay kapamati si Ma'am Sampiano. Ang diyang mga intervention ninyo, no, just the RACO, no, kag mga explanations ninyo. The same man that si ano sa Hong Kong may FRA man to sila, may mga welfare officer man that would address the issue.
1: Hindi ko maka-speak in behalf sa Hong Kong, pero tanan yung housemaid
0: okay.
1: na gina-deploy, may counterpart nga agency dapat.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So wala direct hire nga household service worker. In some instances, maybe sa mga diplomats na may mga exemptions, di ba? Pero ang housemaid, basta household service worker in any country, must have an agency para protected sila sa ilang pagtrabaho sa Rizawa country kung din sila
0: gindi. Ma'am Sampiano, basta may pamangkot ka wa. Open gid aya si Sir Jack di kay welfare officer siya, pero dito lang siya na base sa Riyadh. Basta may pamangkot ka nga para masanagan man ang pareho mong OFW, no? Open gid, okay gid na. Dara ka sa discussion namon. Sir Jack, magkuon nga may kontrata ako, no? For example, si Ma'am Sampiano nang may kontrata binga pirma nga mag housemaid sa Riyadh, Saudi Arabia. May naga-sponsor sina nga taga Saudi sa iya. Pero not necessarily nga employer. Posible na.
1: Well, may arabalan nga mga gin-deploy nga may internal na sila na arrangement.
0: Okay.
1: Damo na kami diri nga kaso, pero in that instance, ang tawag sina samon is reprocessed kag illegal ina sa DMW.
0: Mm-hmm.
1: Once ang visa nga gingamit mo is a household service worker,
0: mm-hmm,
1: and nakapangalan sa isa ka employer, dapat didto ka lang matrabaho sa iya.
0: Mm-hmm.
1: Kag balana sang mga Philippine Recruitment Agency.
0: Okay.
1: Karon kung may ibandra ginambalan nyo na prior sa imong like for example mayara di nga nagkadto siya housemaid pero ang iya nga trabaho masayista.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang problema masayista siya pero on call pa.
0: Mm-hmm.
1: So dapat sina may kaya hindi din pwede masayista nga babae.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga masyur din ang physical therapist under siya sa medical nga kag skill dapat ang iya nga gamiton nga visa.
0: Okay.
1: Pero may ara nga employer ya nga dungol gid ya kag syempre negosyo nila kag ginapangitaan nila paagi nga get around dito sa aton yung mga requirement.
0: Okay.
1: So ang gakatabo they will end up iban ang visa, iban ang trabaho, which is illegal
0: dire. Yes, the violation of contract na.
1: Violation of contract.
0: Yes.
1: So pwede sa kakadto sa opisina, we will file a complaint, ipakita niya ang mga papeles niya, dokumento niya, and then naton siya for repat.
0: Okay.
1: I-subject naton siya for repat. Kay hindi pwede na nga may ara de brand niya, sir, hindi sir masahilo na lang ko trabaho. Hindi pwede amo sina.
0: Okay.
1: Kay illegal na nga daan ng pagsulod mo eh.
0: Okay.
1: Sala ng pagsulod mo, hindi ka pwede ma-i-transfer kay sala na ang sugod mo.
0: Mm.
1: So dapat i-exit ka na, irregular exit ka, mag-negotiate kita sa employer kung paano kanya mauruli. Tapos balik ka liwat kung ano naman ang gusto mong trabaho ka, mag-apply ka sa sa sakto mo nga visa nga ginaplayan.
0: Mm-hmm. May isa ka sitwasyon na Sir Jack, gusto ko lang no at least ma-share ko kay Katupang Mario. Naka-atubang ako sa isa ka kwan kang OFW nga for good no. Kumbaga nag-reintegrate na sa aton nga komunidad. Ang hambalya nga may kontrata siya. Pero ang pag-consider ya sang kontrata ya sa isa kang employer, gina-consider dito nga sponsor lang siya para makalakat. Pag-abot niya dito, ginbutang sila sang room no, kag sa isa ka room duro sanda tapos ginapapilian ang would be employer. So kumbaga gahilat likaw to, may nag-sponsor sa imo, abot ka to ya, and then ginpapungko ka sa ano lang padawag ramado, kulang-kulang lang nga ginapili ka nga ano to no, pero ginapapungko sanda kag may mga employer nga nagapili sa mga nagahirilat nga diyan. So kumining may nag-sponsor ka nanda, pero actually that sponsor is not the employer mismo, kundi nga dito pasanda transaction nga mapilian sang employer, not only nga siya duro sanda. So meaning dugbaga te hindi taka kauyon karan ang gusto ko taka tong nagapungko sa punta. Oo. So anong tawag nyo nga system nga dya, Sir Jackman?
1: Well, hindi na dapat pwede. Kung kasin kay kupagalin mo da sa Pilipinas, may verified ka ng contract kag ang verification process namon ay gin-identify ng employer mo.
0: Mm-hmm.
1: No, so kung gin-identify ng employer mo, dapat pag-abot mo ang employer mo, kukuhaon ka sa agency kag patrabahon ka sa address nga gin-specified sang kontrata.
0: Okay.
1: Dapat amo nang gakatabo. O, siguro ugaling lang ang black market deribalan mahal mo ang OFW naton mga Pilipino na.
2: Daw ginabaligya.
1: So may ara siguro may local ano na actually in a sense hindi ko gintawag nga ginabaligya pero may local office diri for transfer.
0: Mhm.
1: Gina-transfer nila kag ginabag-o nilang kontrata through their system. Mm-hmm. Pero hindi sa aton sistema.
0: Mm-hmm.
1: Kasi duwa ang system eh. So system sang housemaid diri sa Saudi kag ang aton nga DMW system for verification.
0: Mhm.
1: Amo na lang pagalindra may mga pidos pa sila
0: pidos, yes,
1: may
0: so.
1: Culture and language di ba amo na aton nga sistema nga ginahatag dira bag-o sila makalakad diri.
0: Mm-hmm.
1: Pag-abot diri kag hindi siya gusto sa iyang employer kay ang as a worker nga na ang worker may ano mo ginapapili sang agency o sige gusto mo mag-silo ka na lang transfer ka sa employer so ang ginaobra sila ilapit nila sa Musaned kung makakuha sila sang bag-o nga employer. So, dito, bago naman liwat nila ang kontrata.
0: Okay.
1: Pero may charge na. Ang agency fee, siyempre, medyo mataas sang konti. Kagang iya nga, ano, nga transfer cost.
2: Oh.
1: So, siguro, amo na siguro ang ginaobra sang, siyempre, ang iba niya agency, amo na ginaobra para ma-maximize ang ilang profit.
2: Pero okay. Pwede inasa.
1: Pero hindi, human trafficking ang tawag sila.
0: Mm-hmm.
1: Kung matakpan silang agency, kag may magreklamo, then pwede naton i-subject for ano
0: okay.
1: for verification and for ano for ipatawag naton ng agency kag no.
0: Pero
1: ilang taon nila na naton kung anong ilang sistema sa pag-deploy sa work.
0: Pero sir kung baga magpamati kami black istorya do karampan sina nga mga kaso no kang nagakatabo kag do ka complicated.
1: Ang problema sa aton sir, ang problema sa aton nung Bumbit wala nagapadayon sang reklamo ang natungdan.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang iya nang option puli na lang ko sir ha. Kaysa madugayan ko di.
0: Mm-hmm.
1: Amo na pirmi nga ang agency, syempre ang on the administrative side, pwede naton siya ma-file sa complaint dira sa Pilipinas. No. May penalty man ang administrative side through DMW. Pero dire hindi siya ma-sanction sang Musaned as ang DMHRSD.
0: Mm-hmm.
1: Kaya wala na ang complainant nakapuli.
0: Nag-uli ron.
1: Buti
0: na academic na.
1: So ginasuggest ko kung ang mga amo na nga mga worker naka-agis ang sina nga proseso sa pag human trafficking inay technical human trafficking, pwede ma-document sang worker kag pag-abot dira sa Pilipinas ireklamo niyang iya nga PRA kag FRA. Para mahatagan sang resolusyon sang atin aton nga DMW.
0: Okay. Pero sir, kung dyan ko no magreklamo, mas mabudlay kay ti. Hindi bla tawag pabor kananda ang laye kag mismo mga tawo nga nag-implementar man. Kag ang masakit nga mismo daw way mantigana ang atin nga mga representatives dyan. Magkuhan, ginahutikan ko na uli. Lakaw, hindi ka no mapabudlay. Na amurang ko nung ginahambal.
1: Oh. Pero sa ako nga experience, wala ko na ginahambal sa worker. Nga madugayan ka dire, puli ka na lang ano ang amuning option mo. Ginapapili ko siya sang option.
0: Okay.
1: Ginahambalan ko siya kung anong iya nga magiging proseso namon nga obrahon. Mm-hmm. Kung amuning piliun mo, amuning piliun.
0: Yes.
1: Wala ko siya ginadiktahan kung ano dapat niya nga obrahon. Mm-hmm. Kasi kay ang problema sinabalan, basi bala ang akon nga solusyon hindi mag-fit sa gusto niya nga solusyon.
0: Correct. Oh.
1: So i-explain ko sa iya kung anong proseso, ano ang punta sa iya obrahon, kag ano paano siya makabenepisyo.
0: Sige.
1: Amo nang akon nga ginaobra. Pero kung siguro siyempre damo kami diri nga ano nga mga opisyal, hindi ko man ang ginahambal kung ano ang ginapanghambal sang iba nga opisyal sa iya, hindi ko ma-verify kag hindi ko ma-confirm nga may mga tao kami diri nga ginahambalan niya mo ni puli ka na lang. Basi may mga iban nga nag-advise siya pero that's unsolicited advice.
0: Yes.
1: Sa amon basta mag-file siya kag willing siya nga i-pursue ang employer kag to get justice dito sa iya nga na experience siya. Then we will see to it nga makakuha siya sa justisya.
0: Yes, so
1: depending sa local laws diri.
0: Yes, Sir Jack. Actually, Gia, may mga duro ron nakabuel ka claims, no? Nag-file ka case against the agency. Naging madinalagoon man ang ilang kaso, no? Basta nga
1: mag-persulat. Naging dulong ako dira, nakakuha siya sa nga... Gidulong ko ya kwarta.
0: Yes, so atok sa governors ka ni bla. Oo, nagdulong ikaw gid mismo nagbitbit. Yeah,
1: sa amin mas dako pag 150,000.
0: Oh.
2: And
1: madamo ang nagkaladaog, naglalalaw kay nagdesisyon.
0: Yes,
1: sige ang kaso. Kay may ano siya.
0: Yes.
1: Kay may panindugan siya nga tapuso mo ni sara kung ano man ang matabo, basta ako buligan mo lang kami. Buligan ko lang siya daw, pursigin niyang kaso. So,
0: yes,
1: inaubra na muna ang iyang kagusto.
0: Ang
1: problema bala, na muna yung gusto niya.
0: Mm-hmm.
1: Gusto niya one touch of a button, may solusyon, kagdaog siya dayon. Hindi
2: pa yun. Sir,
1: amo pa na yung ginambal niya sa akin. Wala ka mo ubraon si ni sir. Hindi may ubraon niya ni. Kita, ugaling, ang ating nga ubraon is to file na isang kaso sa
0: correct.
1: Isa lang ang local courts.
0: Yes, sir.
1: Pero
0: yes,
1: hindi sa magpasugot eh. Gusto niya instant ang solusyon. Hindi
0: yes, sir. Okay ho. Sir, medyo hindi kami we will not take so much of your time. Agyaman si Ma'am Sampiano, may mga questions pa man kami. Sir, may request lang kami, no? Kagin lihog man kami ni Sir J-Boy kag sang happy sang ano gani, sang
2: peso
0: ni Dr. Dario. May siguro na mention naman ni Sir sa inyo nga kay party ni bla sa claim sang insurance kay nagdangop ini sa XFM kamismo kay katropang Mario ang ining kay Judin Sarduma kay wrong spelling ni sir mo ti nagapangayo kang bulig nga kung pwede ma-correct sang company and nakasulat na ini ang Iloilo Provincial Peso sa kay regional through the regional director sang DMW kagin padara na kay Secretary Kaknak no kag mismo ang gobernador
1: sa worker gani sa Dubai sa Abu Dhabi
0: sa Saudi Arabia ni siya sa niya, deployment
1: siya nga, ano?
0: KSA ni siya asphalt siya plant worker. Sir, wala lang ko kaano pero siguro ang details ni si Mr. Tolentino lang.
1: Sige,
0: siguro
1: si mo.
0: Oo. Mm-hmm. Tapos may isa man nga taga Guimaras ini no oxygen welder pero ang iya medical assistance actually kulang na lang ang sulat sang imbahada sang Pilipinas nga nag-okay na ang tanan nga requirements but the company is just waiting sang letter sang Philippine Embassy that they will take responsibility of receiving the money kag sila mismo ang mapadala sa natungdan nga nagamasakit nga no nga what's called this nga OFW bilang ini back pay claim niya
1: insurance na sa GOSI or insurance sa
0: hindi basta medical ang nabutang di ang complaint medical assistance back pay claim na sir
1: back pay claim
0: yes,
1: so
0: yes,
1: basi kung na hospital niya siya for a certain period of time Diribalan ng insurance, ginakovered ang ano ang hospitalization, double equivalent sa imong sweldo.
0: Yes, so. Do okay, so, okay naman sir Juan. Okay naman ni ang ano ang company, no, ang HR sang company. Only nga ang kwarta inog padala, galing kay ang issue subong ang Philippine Embassy, dukulang pa duway sila kapadala sa HR sang company nga Juan nga kinanglanon ang inang sulat, no? Muna nam lang kulang.
1: Ang ina nga concern i ano naton i forward naton sa assistance to nationals namon.
0: Yes.
1: Amo nang aton nga i ano ihatagan sang pangayuan sang apti kag pangayuan sang ano sang ginapangayo sang employer or sang company.
0: Sige, sir.
1: Para mahatag lang.
0: Okay, sir.
1: We try our best para ma-resolve.
0: Oh, ma-coordinate lang sa imo ang Iloilo Provincial Peso kay naglihog man ini. Kag actually ang isa sinay ka natungdan, mismo kay Katopang Mario nga nagpangayo sa bula. Sang taga din ganin, taga Uton, no?
2: Taga Uton.
0: Yes. Sir Jack, actually kupasugtan lang duro pa kami pamangkot kanimo prote manan ko nga Domingo inupahuway mo with all the, you know, the concerns of the OFW. I know how you work, no? Hindi na ni ma-question si Sir Jack sa iya po bracket. Yes. Pulaw Bugtaw. Maski giya ka naman na nakaimaw kami ka dya. So kapasalamat kami pero doon nagmiyad gidlawas mo dyan, no? Sir Jack, no? Kasaho actually to na nami
1: sa damo nga gapangayo sa nga bulig sa
0: yes may madudumaan ako i-ano ko lang, no? Gamay lang ang replay ko baga may isa ni ka nakita ko sa ano ni Sir Jack, no? The Facebook ano to nga na-disgrasyan niya tumbling natertambuli diyang anang sang ginasakyan nga ano nga anong auto kay nagabitbit nagadaran siya sang ano sang bulig ng mga food stuff sa natengdan ng mga OFW nga buruligan, but because of the storm na way gawa kita kag nagskid ang iya nga salakyan, way ban siya gani na kadumdum mababuhi pa siya. So makita mo na da ang tawag nga pag sakripisyo sang aton ng mga representatives sa luwas ang pungsod sa DMW kag sa OWA. Ang iban way lang siguro ka intindi sang anda sakripisyo, but of course they put their life, no, also at stake, no. So Sir Jack, saludar kami sa imo kagati, salamat gid sa pag-akomod darmo sa amon gaya sa ano sa XFM ka servisyong OFW. Kabay nga this will not be the last, no?
2: Yes.
0: Sir Jack, matawaan mo kami kung makachimpo-chimpo ka man kag miyad lang lawas nga madugangan pagid ang mga palapangutano ano ang mga kag masabat kay ang mga OFW masanagan man kag ma-enlighten man kang mga issues and concerns nga piras kadyang mga rako nga jaway katamang kamaan to kundi masabat naman kag mapamatian kag makita nanda kung ano man ang inyong mga intervention in terms of the concerns of the OFW, Sir Jack.
1: Well, sa amo naman nga part 3 sa MWO, nagpasalamat kami kay at least may ara kita nga chimpong mag-explain maghatag sang aton nga mga ginaobra kag ginapangbuhat para sa mga workers naton nga nagakaproblema diri sa
0: yes.
1: sa yad. No, ang aton lang with our secretary Hans Kakdak and
0: yes.
1: our administrator admin PY Kaunan. We assure that we are giving the highest form of service para sa aton OFWs.
0: Yes.
1: And basta magkadto lang sa amon. Ang problema, damo kami nakitaan nga problema sa Facebook. Bisan pangalan, wala sa may mahatag sa amon. So paano namo mabuligan?
0: Yes.
1: May aradra nga nag-viral na sa park siya kuno. So sa kaloisang Diyos nakuha man siya dayon naton 1 hour and 2 hours after bala na hatag siya sa amon sa
2: pollen.
1: Atong kagana na siya manong papollen na siya.
2: Yes, atong sa tagahaniway.
1: Mabuligan namon basta maipabalo lang sa amon.
0: Correct.
1: May mga messages di sa akin nga, sir, why ka man ga-reply? Don't worry kung wala ko ga-reply sa imo. Kay kung i-reply ko pa sa imo, maipabangkot ka, hindi na ako makaubra sa trabaho.
0: Tama, gid.
1: So, pag nakuha ko na ang impormasyon, maano na ko diyon
0: kung ginahikotar mo na.
1: No, kusin.
0: Yes. So.
1: Rest assured, mataga na itong solusyon.
0: Kay
1: sa kadamo sa problema, hindi pwede nga maurot ang tiyempo ta sa pag-explicar.
0: Tama, yes. Tama.
1: Sa pag-text. Kinanglan may ubraw na nai kami nga.
0: Naintindihan ko gina, Sir Jack. Intindihan ko gina. Kay sa COVID nga time, amuma na ang mga magiginahimo nato, no? Kisa hindi kita kasabat, kay ginaubra naton ang lubrahon para matagaan sabat ang andang ang mga kinanglanon. Yes. Sir Jack, so
1: once
0: thank you very much.
1: Once ng concern, makatagan gina sa solusyon.
0: Yes, so.
1: Kabay pa, ang inyong programa, mangin paagi, kagpamaagi, sa mga worker naton nga nagapangayo bulig kag mabuligan man naton in ato. Salamat.
0: Sige Sir Jack, kamay pa nga ma ano mo man ma ano mo sa mga OFW nga kung may mga kinanglanon sila nga bulig kag kung hindi nila mapadangat diyan ti regyala kami ni Katupang Mario sa serbisyong OFW sa XFM ah. Lihog lang kami diyan na tao man ka information. Oo, sa liwa, thank you very much sa imong chimpo no. Kamay pa kung makita na nakakita na kami ni assistant ano gani ang administrator ninyo ti ipalabot man namon kung ano ang imo nga pagbulig sa amon sa no sa probinsya sang Iloilo kag sa serbisyong OFW kag sa Iloilo Provincial Public Employment Service Office. Thank you very much Sir Jack and God bless.
1: Salamat kag God bless eh.
2: So nabatian si Mr. Jack Arroyo, kilala ta gini katupang Bombet eh.
0: Yes, migugid.
2: Migugid no. And last time sang ari pa siya sa Iloilo, ginpalapitan ko ni siya last time sang ato pa ko sa Piak. May gindangop man ko ni siya kag nakapauli man.
0: Mm-hmm. Oo. So durugid ang nabuligan no, no? Yes. Action man o oh, kumbaga
2: si Mr. Jack Arroyo ang welfare officer sang Migrant Workers Office sa Riyadh, Saudi Arabia.
0: So balik kita katropang Mario kay Ma'am Sampiano kay nagalian din siya sa Masin basi magambal sa karong yes. Na do ka bitin sang pamangkuta no naton sa kanabla.
2: Before siguro katropang Bombet balikan naton si Ma'am Jessica mabreak kita na kido kahebe kita atong interview no. 5:08 magabalik kami ni katropang Bombet right after sang atong silinga commercial. So please stand by.
3: XFM.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss...
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
11: ko. Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMA Village, Gusmanese na Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas. Kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
14: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas.
16: Mabak
14: bakal sa mga butika.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
16: Chronic pain,
17: ang sakit.
16: Mag-sister pain,
17: muscle fever,
16: acute pain,
17: kahit ano pang pain,
16: basta pain.
17: Mag-sister pain,
16: kangkarang pain,
17: fast and safe.
16: Sister pain,
17: if symptoms persist, consult your doctor.
16: Sister pain,
17: mabibili sa mga butika.
18: Madiet na kubuwas ah.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: Orasa XFM Philippines alas 5:12 na sa hapon. Pabalik sa aton nga pag pangalaga diri sa serbisyong OFW. Pud sa gyapon sa inyo siling mga katropa, katropang Bombet Terador Hiler and katropang Mario Hilongo. Sa gyapon ang aton siling pagpangalagad, ang Vuilog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo D3 Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sisda Pink, Kagsang Yes to Health Incorporated. Katropang Bombet, balikanta si Ma'am Jessica, no? Sampiano. Kay, since nga nakapauli na di si Arin na di sa Iloilo, no? Makaligad ang trahedya itong natabo sa ginatrabahoan niya sa Hong Kong way back November 26, 2025, no?
1: Yes.
0: So, ma'am, balikta kay Ma'am Jessica. Ti, ma'am, after nga pagpauli mo, pero balikan ko lang, pagkatapos sa itong insidente nga natabo, nga nasunog, ano ang mga nabaton mo nga bulig halin sa imong employer or sa gobyerno sa Hong Kong or diri man sa Pilipinas?
2: Nakabaton ko sa una sa may uwa, nagatag sila sang around 6,000.
0: 6,000?
2: Tapos sa Hong Kong government, kada isa sa amon may 28 skidi.
0: 28?
1: Hong Kong dollars.
0: Hong Kong dollars. Okay.
1: So times 7 na, no? Times 7. Mm-hmm. Oo. Kay 28 mo ha, 7 ang equivalent niya.
0: So 28,000. Alin ang gobyerno sa Hong Kong? So sa uwa 6,000.
1: Sa pamilya sang kwan, sa natungdan tong ginsalbar mo tong iyang bata or kwan?
2: Ang 1,000 kay lola niya.
1: Ah, sa lola nakabaton. Pero sa ginikanan wala.
0: Okay. Grabe.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Thank you.
2: Kay hindi sila abi gusto mga manaog ko pero hindi ko nabi kaya.
1: Ano ginamin mo hindi naman manaog sa tong na
2: sa balay
1: sunog?
2: Nila. Hindi namin ko hindi magaling. Sila gusto nga magaling sila.
1: Ah. Okay.
0: Hindi sila gusto nga maghalin ikaw, magpauli ikaw sa Pilipinas.
1: So nauyunan ka ng daman.
2: Siguro.
1: Oh, kahit hindi ka pagsugta. No? Kung kag, ang bata, siguro, nahulog na may buot na kanimo, no?
2: Awesome.
1: Oh. Then, ano ang hambal ka bata na to? Hindi ka lang mauli.
2: Gabi siya eh kung ginasunlog ko nga mapuli ko kaya hindi ka siya magpasugot.
1: Okay. Sige, katulong.
0: Ano kakadugay, ma'am, nga nagtrabaho gani sa Hong Kong?
2: Mga 20 years.
0: Wow. 20 years.
1: Oh, kalabanan ka natin. Di, may ano kita mo, mga 36 years, 40 gani, no? May 36, may 28.
0: Ang pinakadugay is 40.
1: 40 years. So,
0: 41, 42.
1: Mga 40 years. 40 may 36 years. Plus 4. Mara siya. Di, Hong Kong man to.
0: Hong Kong,
1: Hong Kong man to. Hmm. Oh. Di mo, ma'am, 20, no? Ang nang 20 years ni mo, isa lang na muna lang imo amo o ko?
2: Hindi.
1: Ikapila mo na nga amo ang...
2: Ikalima ko na siya nga.
1: Ikalima na.
0: Hong Kong, Japan?
2: Una ko 2 years sa Singapore. And then, after nagpa-Hong Kong na ako.
1: Mm-hmm.
2: 23 years old.
1: Okay. So, siguro nakasupot-supot again man si ma'am, no? Nakapaiswila naman sa kabataan?
2: Wala ko bata.
1: Ha, wala ka bata?
2: Pero ako ang breadwinner sa amo.
1: Sa pamilya nyo. Nurbulig. Murangit, pero may yung napakita, no?
0: Oo.
1: Oo, ginasaligan sang kwan.
0: Why kabataan?
1: Why kabataan? Pero duro ang ginabuligan.
0: Oo.
1: Mga hinablos.
0: Hinablos. Pero may bana, ma'am?
2: Meron.
0: So
1: balik komunidad, kumbaga reintegration na pagbalik ni mo, ma'am, tugod nga ba man kausing kabataan, nagabulig ka man sa imong hinablusan kag kusino pa niya buligan mo sa pamilya mo, pero mismo ano nakapundar ka man nga may negosyo ka?
2: Minister. sa tubang balay na
1: may
2: minister.
1: Ah, may minister ka. Oo. So part ras ang reintegration program maging hambal sang DMW nga si Miss Jade, no? Oh, business entrepreneurship, no? Kung ano pa dada, education kag iban pang reintegration program, no? Te nakita nay kami ni Ma'am Sampiano dito sa reintegration program sa national network ni Labla. Reintegration network ang NRN. Dito kami nakita nay first time niya siling niya, oh nakita ko na ang nag-interview sa ako, no? So dito pa kami nakita nay, and then I invited her nga kung pwede na maliwat nga maka-interview kita kay Ma'am Sampiano sa pagbalik niya sa Akwan, Pilipinas.
0: So amo na subong ang source of income mo, mini grocery. At least bisa pa paano katro pang bombet may napundar.
1: Yes, so
0: pero ang pagpundar mo na sang imong negosyo subong mini grocery, Ma'am, halin ina sa bulig sa natabo to or gin invest mo gidya sa samtang ato ka sa Hong Kong?
2: Last ano pa sang diri pa ako may ara na gid man kami.
1: Okay, may diyan
2: na gin bulig sang uwa sang una. Nakapundar na, napundar ko na.
1: So halin man na sa uwa ang imo nga ginpundar. Oh, pero while nga naga ano ka, siyempre mabulig ang uwas mo kay tungod nga OFW ka.
2: Oh,
1: pero tung una pa. Oh, pagbalik ni mo ni Ma'am may ara nga mga program sa uwa kay ang ano gali ang DMW kay may ara sila nga reintegration program bulig sa mga for good nga nagabralik ka mga OFW. May diyan ka nga naka-actory ka sa DMW?
2: May ara sir pero wala pa ako naka ano submit sa mga
1: requirements. So tige na encourage ko man si Ma'am kay siguro ay paman kamaan kung ano ang mga programa sang provincial government, no? Unfinished contract ka, no?
2: Oo.
1: So may posibilidad nga hindi ako mag-assess mo subong ha. Kay maramo ti may mga tao na sa Public Employment Service Office nga mga validators or nag-assess kung whether or not makapasa ka, no? Pero isa ka kaka-candidate nga pwede makaano kung applicant nga maka-avail katropang Marius ang mga bulig sang junta provincial, no? Paagi sa Public Employment Service Office. Kag may diyan man nga additional nga bulig si Governor Toto pero hindi pa sila gusto nga maano sa ano kani sa Public Employment Service Office pero ini na ang natengdan ang mga nagalalin nga mga OFW sa Middle East nga napiktuhan sang
0: niya.
1: Yes, napiktuhan sang gira. So Ma'am, pamasyar ka sa Iloilo Provincial Capital, no? Kag para mabalaan mo makamasyar ka to sa peso kag maano mo ang tong nagfacilitate man sang interview nimo tong December at November 26, no? December 5 gali pag interview namon si mo 2025, no? So basi pa lang may mga makuha ka nga mga ayuda o kun bulig sa provincial government.
0: Yes. Oh, so lastly siguro kato pang bombet, no? Basi ko may dugang si Ma'am Jessica and panugyan na lang no sa aton sila nga mga kauturan especially sa mga nagaplano mag-abroad mag-OFW and sa mga nag-for good na, no? Kiti ikaw hambal mo na for good ka na. Anong imo nga panugyan, Ma'am, sa ila?
2: Sa mga first timer nga gustong mag-abroad, kinanglan kung ano ka diri, hindi mong pagdalon dito, halimbawa professional ka diri, tapos ang OFW helper ang ginkadto mo, kinanglan sundon mo lang amo mo, hindi ikaw ang baga kung gamay lang nga depresya patuan mo. Kaya syempre kung amo gid sila.
1: Correct.
2: Tapos kung amo na ang ano ko naman sa mag for good, sa bagay hindi naman tanan ano eh parehas ang ginagyan ba nga halimbawa oo kay may ara man nga mag for good nga naka-ready na. Prasa kun di ako ready kay tungod may diferensya akong TL. wala ko may mamba.
1: No. Kaya nga iba na katrubang Mario, may preparasyon gid man sa tawag bla nga pag-retire bla no, pag-retiro nanda. Kaya ti hindi habang buhay nga nagaano ka matiner ka sa abroad no, si Ferrer ka man, land based ka man no, domestic helper ka man kung ano ba diyan nga ubra mo, eh may tawagin nga mauli kagid no sa Pilipinas. Ti kinanglan may preparasyon kagid sa pagkuan mo.
0: Enjoyed ka to bang bombet? Why kita nagabalik sa pagkabata?
1: Why
0: gabalik ka nga itong siling edad? Gatigulang lang?
1: Yes. Oh. So, kapin pa, ti plus kaka ngayon, magkayon ako to FW, pero ti, dapat preparahan man ng imo retirement. Yes. Tapos niya, wala ka ratik swildo.
0: Oh.
1: Ti, may garastusan ka pa. So, kinanglan, manaan mo ginang pag-plastar, no? Nga ma-preparahan mo ang imo nga retirement sa kwan kapin pa kung duro pang garastusan imo. Si Katupang Mario, ginaano ko ganyan nga, preparahan naman ang anang retirement, no?
0: Mm-hmm.
1: Oo, kahit ti naga-edad man kita, no?
0: Oh, yes.
1: So, liwat, nagapasalamat kami sa imo, Ma'am Jessica Sempiano, no? Hindi lang tlad, face-to-face na, tungo na,
0: online lang?
1: Online lang kita, no? Messenger, ano lang ta, pero titlad na kita, naigi kita, kag nagapasalamat kami, kanimo, sa santong may tawag nga sakuna, no? Nga naging agyani mo, kag ti nagasaludari kami kanimo, nga maski kabuhi mo rin ginataya mo, kinabuligan mo gid ang bata nga gintinira nasta nga pareho ka mo masalbar sa tawag nga sunog nga hanggad nito nga sunog sa Hong Kong, no? Nga natabo, no? So, tlad, balik Pinas ka na for good, hambal mo. Yes. Di kabay pa nga ang imong ang gani pa ka balik reintegration sa komunidad sa Maasin, mapasangkad mo nimo ang imong minister, no? Kabay pa nga maduro man mabuhal mo nga ayo nga bulig sa Department of Migrant Workers kag sa kung sa OWA may dyan man, kag of course ang provincial capital sa pagi sa Public Employment Service Office ang provincial government, I mean may dyan man, no? So nagabuligay ning OWA, DMW and the Iloilo Provincial Public Employment Service Office. So liwat, salamat gid kag kabay pa nga kung ano magkirita na ita liwat, mag-share kami to sa Masin.
0: Di ka ganing barangay sa Masin, ma'am?
2: Siwalo.
1: Kagtutakar ka dyan, imura pa Katupang Mario. Oh. So ma'am, thank you liwat, no? God bless you more. Kabay pa nga ti mag-mead ko ba si kung ano man mabulig naman sa imo nga mga ano dyan ang kaig mo, pero ito'y wireman ka banag, no?
2: Okay,
1: very good, no? Okay, kay miyad naman. So okay. Katupang Mario,
0: okay, so ma'am, thank you kita sa time and sa pagbisita diri sa XFM Iloilo. 5:24 ang atong siling oras. Update ta lang siguro Katupang Bombet sa atong siling mga taga Palamati.
1: Ikaw lang ah.
0: Ang Public Employment Service Office through sa program sa provincial government, may 20 naman ka mga OFWs nga nakabaton sang cheque, one-time financial assistance ni Katropang Bombeta.
1: Yes, so,
0: ang FAR OFW program, no? Kung na repatriated overseas Filipino workers para sa ano ni sa financial assistance nga 10,000 pesos. No? So 20 ka mga OFWs ni Katropang Bombet.
1: Yes.
0: Nara makita sa aton sila nga matag panamati. Gin-release humalin sang May 11 to 14.
1: Yes. So,
0: ginagayata na nila.
1: Times 10, times 10, 20, times 200,000. Yes. So 200,000.
0: So bong lang week 11 to 14.
1: Te may mausar na andara sandanga man mga minister, kung ano para niya mga gamay na negosyo, kung mga para man sa pa ilang panimbalay Katupang Mario.
0: Yes.
1: Ang gusto ko tagay, no? Ang birthday man ni Attorney Von Superio. May 4.
0: May 4 nagligad.
1: Magurang ta na ti pulok to, pulok kadlaw ka na.
0: belated four, happy 14, birthday, no? Man. Belated happy birthday.
1: Happy birthday, belated, no? Attorney Von Superio sang chief, sang head, sang population office, sang provincial government.
0: Okay.
1: Sige.
0: So, belated happy birthday, Attorney. Pero nag-grade ko to siya sa wall, ya.
1: Okay. Okay. Kita na yung kami ni Attorney Bon.
0: So, Katupang Bombet, 5:26, ang atong silinga oras, atong silinga pag-pangalagad.
1: Liwate, salamat gid sa inyo pagpamati kag pagsilaw kang serbisyong OFW. Kabay nga nakatauro man kami kadungang mga ihibalo kag informasyon sa sininga programa. Ini ang inyong katropang Bombit Tirador Hiler, matutuod nga serbisyo sa Overseas Filipino Workers.
0: So, nabatian ang aton siling partner nga nag-birthday kahapon, 64th birthday kay katropang Bombet Tirador Hiler. Tibilay, ten happy birthday. Pero may papamahaw siya.
1: Okay.
0: Kunting salo-salo gali kahapon.
1: Treat ako kang surprise ako sa mga former staff ko sa Iloilo Public Employment Service Office. Nakakatouch.
0: Gani, palangga pagit man kasang palangga sang mga empleyado sang Public Employment Service Office sa Iloilo Provincial Capital.
1: Thank you gid kwan mga staff sang Public Employment Service Office.
0: Ang pag ano na ipaguyop na anong wish?
1: May adlaw nga lawas kag sige man gihapon ang pagbulig sa mga OFW. Makita man ninyo kung ano man ang aton nga pagbulig, ari man si Ma'am Sampiano, tikabay pa nga padayo ng pagbulig kag updan ako ni Katropang Mario nga hindi kulang ang pagsuportar no. Astatlad upod gihapon sa akon. So sa 64th birthday ko liwaton ko ang pagpasalamat sa imo Katropang Mario sa imo pagsuportar sa Bisyong OFW. It is an advocacy program ginumpisahan nato no. Kagin padayon no. Marapit lang naka 1 year na kita sa palabuton yung mga November siguro manug 2 years la no. So thank you gid kag of course sa manager sang XFM Radio 100.7 kay Sir Joseph Banyas and all the staff of the XFM. Salamat sa inyo pagsuporta sa sining advokasya sa OFW no. Ang kabay pa nga padayo ng inyo pagbulig o pagsuportar sa akon sa sining advokasya. Salamat liwat kag God bless you all.
0: And halin man natural sa aton sining Chief Executive Officer sang XFM Philippines kag sang Yes to Health Incorporated
1: kay Dr. Remilitoy.
0: So again, belated happy birthday. So, katropang Bombet, wala ta oras sa aton sining pagpangalagad sa PETSA 15 nga edisyon sa aton nga pagpangalagad. Piyesta subong sa Saraga sa mga barangay kag banwa nga nag-celebrar sang kafiestahan in honor sa ila sining patron nga si San Isidro Labrador.
1: Okay.
0: Upon sa aton technical partner katropang BJ Serada and sa giapon pasalamatan tagid kag ang aton sining mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sis the Pain kag sang Yes to Health Clinic, Yes to Health Incorporated. Ngayon hamtang sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede-pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM!
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kag gidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka siman na nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang it kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
8: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting.

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Good evening, good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kabinan sinigid nga gabi? Gabayara kamo sa maayogid nga panglawas? Kagsubong man malipayon nga tagipusoon kagunahuna. Kag aton man ginadayaw gid ang Ginoo nga iya kita ginpalabot sining una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway. No, adlaw nga ikapito, no, mga kauturan, amunin siya ang inugpahuway according gid sa Bible mga kauturan. Okay? So, tanan nga mga Sabbath Keeper, happy Sabbath sa inyo, tanan. Tanan nga mga Sabbath Keeper kag mga reformador, no, happy Sabbath, no, kay nibaluta nga adlaw nga Biyernes amo ang adlaw nga inugaman, no, sa aton yang pagkaon, mga bayo, especially sa aton yang tagipusoon kagunahuna para sa pagsugata sining adlaw kag hopefully, no, ang tanan nga mga preparasyon na himo gid before sunset, no, agud nga dili naton malapas ang adlaw nga inugpahuway nga ginhatag sa Ginoo sa aton, no, kay amon siya ang sign sa imo kag nakon makauturan, no. So kun aton inihimoon ang ginatawag pag reform sa Sabat, so ang Ginoo malipay, no, amo na sa Revelation 14 verse 7, fear God and give glory to Him, no, malipay ang Ginoo kung aton sundon o kung reformahon ang adlaw nga inugpahuway. Sige, before kita magapadayon sa aton yang pag tuon sang pulong sa Diyos sini nga gabi, magapamati tadanay sang isa ka pinasahi nga ambahanon.

Magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Amay namon nga balaan nga ara ka sa kitasan sa mga langit, amon ginabalik ang pagdayo, pagpasalamat sa imo sa sinigini nga kagabion. Imo naman kami gipalabot sining una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway nga sa diin malipayon. Salamat sa imo protection, salamat sa imo kaayo sa bilog nga semana, sa mga blessing nga amo na angkon nga initan na naghalin gidira sa imo. Kag nintak na sa kagabion kami naman maga pamati o kung magatoon sa imo mga pulong, amon sa gihapon ginapangayo ang imo balaan nga espiritu, kaalam nga langit nun sa paghangop sining mga pulong, labi na gid sa sining kahinapnan nga mga panag-on. Ikaw magabless at tanan imo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Kag subong man, ikaw man magaguide sa akong mga bibig sa pagpamulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Kag patawara kami sa tanan mong mga sala, sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan, mga kauturan. Welcome, welcome sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Kay kag salamat sa ambahanon nga aton na pamatian, mga kauturan, no? Kay ang pagbalik sa Ginoo malapit na gid kayo. Yes, no? Kung init kayo ang aton panahon subong, init man ang aton nga gobyerno subong. Amo na mga kauturan, ini nga mga nakita na experience naton subong, ini mga kaabyanan, isa ka mga sign nga ang Ginoo malapit na gid magkari, mga kauturan, no? Bao way pagani nagnubo gid ang gasolina, no? Ang aton nga gatong, no? Ang aton naman nga mga pangulo mismo, no? Anaga ginamo, no? Mga kauturan, tiyan mo na nga basta politika galiya hisgutan subong, hindi na gid siya maayo, no? Mga kauturan, no? Higko na gid, no? Mga kaabyanan, tungod sa mga personal interest na mga kaabyanan. So okay gina ang tani ang kuan, ang ginatawag nga mangin pangulo ka, mangin sulundan. Kung tawag kang gibutang kasi na meaning ikaw amo ang sulundan, ikaw ang magahatag sa ginatawag nga kalinong, no? Kag mga provider, no? Sa bilog nga Pilipinas, mga kauturan. Pero ito subong, no? Ambot lang. So sige na lang, no? Ato na lang ni tunlon, no? Daw bisan di naton matulon, pero ti waita mahimo kay mabutig man ang Biblia kung dili ni magkalatabo sa aton mga kauturan. So muna, no? Nga hugtanay lang kita pahasubong at the same time, no? Padayon sa pag-alagad sa Ginoo, mga kaabyanan. Kaya kilapit na gini ang Ginoo magabalik, no? Mga kauturan, na muna nga ang Ginoo wala nagapabaya, no? Wala nagauntat sa pagpanawagan sa iya mga katawhan sa tanan, no? Nga kalibutan, no? Ang tanan ng kalibutan subong, damo mga organisasyon, damo mga sikta, pero te ang Ginoo wala nagauntat sa pagpanawagan, sa pagwarning, no? Facebook, radio, no? YouTube, no? Instagram or ano pa da nga mga iya sa social media, mga kauturan, nga gusto sa Ginoo nga magamit, gamito niya para lang malabot ang kamatauran sa imo kag nakon, mga kauturan. Nga man, lapit na gin ang Ginoo magabalik, no? Mga kauturan, na nga before siya mabalik, pahibalon tanan nga mga tao sa kalibutan. Amo na siling sa Mateo kag sa Marcos kag sa Lucas, no? Lakat ka mo, iwali ang may balita sa bugos kalibutan, no? Ugaling magakari na siya. Amo na, mga kauturan, nga wala untat kita nga nagawali sa may balita pagi sa kahinginan kay ang Ginoo lapit na magakari, mga kaabyanan. Muna nga, sini nga kagabion, I hope nga yara kamo sa maayo gid nga panglawas, malipayon nga tagipusoon, no? Sa liwat sa aton nga mga kauturan, nga mga Sabbath keeper, no? Nga nagapamati karon, ti welcome, welcome gid kamo sa aton niya nga programa, mga kauturan. Kasi sige po, live nyo nga makita ng nyo kubos nga lagad, Hedrin Soliano, diri mismo sa aton niya nga estasyon, no? Sa XFM 100.7, mga kauturan, no? Search nyo lang dira, no? XFM Iloilo 100.7, mga kauturan. Pwede ka mo makakomment, makapashoutout, no? I-follow nyo, i-like nyo, aron nga magdamo kita sa sini nga gabi, mga kauturan. Oo, no? So kung pili lang ka mo subong, din ka mo mag-live, no? Search nyo mandira ang Hedrin Soliano, ara mandira, gyapon mga kauturan,
no, pakishare like no makuton kag follow man aron nga magdamo man kita sini gabi. Kaya sa inyo lang pag-share, no makauturan kaangay lang nga daw kamo ang gigamit o kung kamo ang gigamit sa Ginoo nga naga tudlo sa inyo nga mga friends dira, no, mga panimalay, parinti, no, mga kauturan. So share nyo aron nga sa diin makaibaluman sila sa inyo nga napamatian nga mga maayong balita. Sige, so sining gabi arita danay sa aton nga pagpanamyaw, aton ginatamyaw ang aton makauturan dire sa mismo sa Iloilo, no, sa ang siyudad sang Iloilo. Kumusta kamo dire mga kaabyanan, no? Wala kamo brand out dira, no, pirtidan ka init. So I hope nga ara kamo sa maayo gyapon nga sitwasyon sa aton nga mga ka uturan man mga driver naton, no, sa pribado kag publiko, no, mayad nga gabi dira sa inyo tanan, halong always sa inyo nga pagbiyahe o kun sa inyo pagpauli, no, nga makalabot nga safe lang, no, mga kaabyanan. Sige, kasi aton makauturan nga yara sa kabukiran, no, aton ginatamyaw sa gihapon labi na ilan ni Sister Banjel Villena, no, may gabi dira sa Panuran, Lambunaw, no. Happy Sabbath, Sister Banjel, no. Bati ko pa gimaras ka mo sa naol, no. Sige lang, dason maupod ko. Sige, so always take care, no, sa inyo. Upod ilan ni Brother Panoy Bilyadulid, Sister Jingjing Sabakan Bilyadulid, no. Happy Sabbath man sa inyo dira, no, Bilyadulid family. Okay, God bless man dira sa inyo. Kag subong man, no, sa aton mga kauturan dira sa kabatuan, no, ilan ni Brother Rick sa Dava, mahinggapi dira Brother Rick, Sister Pinky, may lang pagpamati ninyo dira, no, kag kita ita Brother Rick buwas, no, sa aton yang kilitaan. Kag happy Sabbath, no, sa inyo, kag sa inyong mga kabataan, no, Sister Stephanie, Sister Abigail, no, good evening, happy Sabbath dira sa inyo. Okay, kag katuta dira sa lag-an, no, sa banwa sa gyapon sang kabatuan, no, ilan ni brother sister kaning Sumiho Isma, no, may gabi dira sa inyo, Isma family, no, may lang pagpamati ninyo dira. Kag Sister Marilo Saragusa, no, may gabi iman, happy Sabbath, Sister Marilo, may lang pagpamati. Sister Magdalena, no, Rabago, may gabi iman dira sa inyo. Sige, happy lang. May lang nga pagpamati, kag malipayon, no, sa imudra nga pagpamati sa imo nga radio. Kag subong man, no, dirita sa Uton, no, sa Barangay Trapitsi, no, ilan ni Brother Emil Burakit, no, may gabi dira, happy Sabbath sa inyo. No, pwede mo pinalang ang asawa kag kabataan. Kay Doc Crispin Hiko family, happy Sabbath, Doc, no, God bless man dira sa inyo. Upod kay Ma'am, no, kay subong man kay Pastor Estrera, no, happy Sabbath sa imo dira Pastor. Upod man dira kay Nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, no, happy Sabbath. Kumusta kamo dira Brother Joseph? Sige, no, gabay yara kamo sa maayo nga panglawas. Sige, kag subong man ang San Cida family, no, dira gyapon sa Uton, happy Sabbath sa inyo dira. Kag dirita sa Liganis, no, ang mga Olbido family, no, ila ni Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, kag sa ila mga kabataan, kay Sister Julina Sunio, kag kay Mary, kag kay Maria Sunio. Sige, may nga pagpamati niyo dira, kag God bless man dira sa inyo. Kag padayon lang gid sa pag-alagad sa Ginoo ang mga prinsipyo nga ato na hibaluan, no, stand aton agod nga ang Ginoo malipay sa aton. Sabagay nag-alaga ta dili man sa tao sa Ginoo manggid, no. So kung anong mga instruction sa Ginoo, amo lang ang aton yang apagahimuon. Okay? Kag tuta diri sa Dumangas, no, ilan ni Brother Paul Dumagit, Sister Miranda Dumagit, no, happy Sabbath dira sa inyo. Sister Maribel, Brother John Sumugat, no, maingab idra sa inyo sa housing. Kumusta ka mo, no, Brother John? Wala na kita, nakita na ilawig-lawig na, pero sige lang, no. Importante ara ka sa maayong panglawas, kag nagapadayon o kung nagapaninguha sa pag-alagad man sa Ginoo. Sige, kag dirita sa siyudad sang Iloilo, no, diri sa Tabok Suba Haro, no, ila ni Brother o kon ila ni Dr. Erwin Lapos family, no, may gabi dira sa inyo, happy Sabbath man
Sister Marilo Evangelista, no? Happy Sabbath, Sister Marilo. May lang pagpamati ninyo draman, no? Kaya subong man kay Sister Chi Faith, no? May gabi, Sister Chi, no? God bless man dira sa imo, kag sa imong panimalay. Sige. So sa tanan nga nagapamati subong, no? Thank you gid sa inyong pag-support sa aton yung palatuntunan tinig ng Reformasyon. Okay? Kag sa sini gabi makabyanan, no bawol kadasig sa aton nga oras, no, lapit man maubos ang tunga sa oras sa aton yung pagpanamyaw. Magatuon kita makauran sa isa ka pinasahi nga topiko naman, no, mga kabayanan. Ang aton title diri sa aton nga pagtalakayon sa sini nga gabi, God's final remnant people in the last days. Okay? So may ara gali nga mga katawhan sa Ginoo sa sining katapusan nga mga inadlaw. Okay? So take note, no, tananta makauturan mga kaanakan man sa Ginoo. Pero tungod kay are dire ang yawa sa rason nga ang aton ginikanan iya natintal kag tanan kita nakaangkon sing sala mga kaabyanan. Pero likod sa makasasala nga tao, kita ginhiluway sang Dios. No, pagi sa iya bugtong anak nga amo si Jesucristo, nagkaredire ang iya anak, ginpakamatyan kita para lang magawad ang aton mga sala. Lamang kun kita nagasunod sa iya o kun naghinulsol sang aton mga sala. So kun amo natong ginahimo, nagahinulsol kita kag nagaalaga din kita sa Ginoo, meaning ikaw na amo ang katawhan niya sa sining katapusan nga mga inadlaw. Okay? So muna makauturan, so ang katawhan sa Ginoo, ang ila mga tinindugan, no, na basigid sa Bible kag sa Espiritu sang tagna. Okay? So tanan nga mga kanakan sa Ginoo nga nag-angkon nga salin, no, nga tinawo sang Dios, ang ila prinsipyo espirituhanon amo ang Bible kag ang espiritu sa tagna, spirit of prophecy, mga kaabyanan. Okay? O kung sa iban pang mga lingwahe, no, tinihuan ni Kristo, no, mga kauturan. So muna nga para hindi kita madayaan, Bible and spirit of prophecy amugid ang aton niya nga tun-an. No? Tun-an, at the same time kung ano ang nakasulat sa Bible, kag sa Espiritu sa tagna, amuman ang aton ikabuhi mga kauturan. So meaning, ikaw na amo ang katapusan nga katawhan sa Diyos sa sini nga kalibutan mga kauturan. At the same time, aton matun-an diri ang istorya sang iglesia. No? Iglesia mga kauturan, iglesia sang Dios nga iya gipatindog. Kung ano ang nagkalatabo mga kauturan, no, sa iya nga matuod nga iglesia makabina. Now, tun-an ta danay kon sino una nga iglesia ang ginmention dire sa Biblia mga kaabyanan. Okay? Now, siling dire sa John 8 verse 32, no? Siling dire sa balaan nga kasulatan, no? Naibaluan ninyo ang kamatuoran kag ang kamatuoran amo ang magahilway sa inyo. Okay? Mga kauturan sa aton nga pagkabuhi sa ning kalibutan, no? Usay amo na siling naton sa politika, no, basta politika na gani, tanan nga kabutigan himuon, no? Para lang gid nga mabutang sa piyesto, no? Tanan nga mga pa kumuplads, no? Himuon. Mapakita kita nga maayo gid, no, labi na kun oras sa pangumpanya himuon, no, para lang makita ang maayong binuhatan. Pero sa pagkamatuod makauturan, pagtapos nga ara kana, wala na to ang mga pasalig, wala na to ang mga pangumusta, no. Kung kaysa di ka na gani halos kilala, bisan kilala kaniya pero di na ka halos kilalahon. Amo na mga kauturan. Kung sa espirituhano naman makabyanan, biskin ano pa naton angkon nga kita iya mga katawhan mga kaabyanan, pero dili ginagihapon maglusot, mabal-an gid gihapon ang kamatuoran, no?
So sa ato diri makawin nga pagtuon, diri ta may baluan kung sin ogid ang matuod nga nagadalas kamaturan. So no diri makabinan, naibaluan naton ang kamaturan, kag ang kamaturan amogid ang magahilway sa aton. So no sa Biblia, no? So ang kamaturan makuturan, ang tag-iya sini, wala iban, no? Makuturan kundi si Kristo. Okay? John 14 verse 6, nagsabat si Jesus sa iya, ako amo ang dalan, ang kamaturan, kag ang kabuhi, wala sing may makakadto sa amay, kun indi paagi sa akon. Sinuning kamaturan, makauturan, wala iban, kundi only Jesus Christ, mga kauturan. Indi ang tao, no? Sa bagay ang tao, kita, pwede kita nga himuon nga instrumento sa Ginoo. Why? It because kay ang Ginoo, ato naman sa langit. Okay? Ang gibilin subong sa Ginoo sa imo, kag nakon, bilang nagadalas ka maturan, amo ang iya, Holy Spirit. So ang Holy Spirit makauturan, once nga, ari na sa imo kag nakon, so ang imo ihambal, amo nang kamaturan, indi ang kabutigan. Okay? So amo na mga kauturan, nga sa sininga panag-on, gusto sa Ginoo nga hilwayon ka, paagis kamaturan. Nga aman, mga kabyanan, kay ang kalibutan subong nagamhan sa kabutigan. Oo, mga kauturan. Oo. So damo nagadala sa ngalan sang Dios, ngalan sa Ginoo, o kon pulong sang Dios, pero wala nagasubay sa insakto nga kamaturan, mga kabyanan. Amunay nga, gusto sa Ginoo nga aton gid hibaloon sang sibo ang kamaturan. Okay? Once nga mabasa sa Biblia, meaning amuna ang insakto nga kamaturan, mga kaabyanan. Okay? Christ build this church. Oh, amuna ta tong gitun-an akong silinggina. Sino gid bala ang una nga gihimo nga iglesia? Okay? Ang gambalay bala o kon ang tao bala? Sa bagay makauturan, sa time ni Jesus Christ, ara dang history niya sa Mateo, Lucas, kag Marcos, mga kaabyanan. Sa time ni Kristo, sa Diyos kalibutan, may ara man gid siya iglesia. No? Ang iglesia amo nang Jerusalem, mga kauturan, no? Ang Jerusalem sang una. Gintukod ina sang iya mga katauhan nga mga Israelinhon. Iya na iglesia, ginangkon niya na nga iya simbahan, mga kauturan. It because kay iya na mga tinao. Pero sa pagkaren ni Kristo, gin ano siya, no? Gin palaya siya o kondili siya batonon sa sina nga mga tao, mismo sa sina nga iglesia, mga kauturan. Tisang una ba ang inugsimba? Wala man iba ni. Amo man lang ang Sabado. Ang usang una, mga Hudiyo. Okay? So meaning mga sumulunod, ina ni Kristo. Ang aton mga katigulangan sa una, mga Parasiyo, Hudiyo, mga Sudisyo, no? Mga Eskriba. Okay? Iya nakatauhan sa Ginoo, mga kauturan. Pero sa ako na nasiling, wala nila ginbaton si Kristo as Mesiyas o kung magtutudlo. Sa rason makabiyanan, kaya wala na si Kristo, di naman pwede si Kristo makasulod dito sa iglesia. Nga man, sunod sa ako na nasiling, ang history sa una, sa pagsulod niya dito ni Kristo sa Jerusalem, nakita niya nga ang simbahan, gihimo mang merkado. Oo. Basahan nyo na da sa inyong Bible, nalipat ko sa chapter kag verse, ara dira. Ginhimo nila nga merkado ang simbahan. Nga instead nga ang simbahan, himuon nga inog simba o kung magpakabalaan ang mga tao dira kay gasimba sila sa Ginoo, pero gihimo nila nga merkado. Ti ang gapanguna sa itong mga leader. O, mga Parasiyo. Nga man, kay ginasukot nila ang pagpamaligya dito, kung magbaligya ka dito, no, may sa ato pa diri arkabala, mga kauturan. Ang problema pagid, no, mga kaabyan, kung tunuan ninyo man ninyo ang Jeremias, gihimo pagin nila ang simbahan, no, waylabot, merkado, kag mamaligya pagid ang mga tao sa adlaw nga Sabado. Amo nang natabo, mga kaabyan, sa rason nga sa time ni Jesus Christ, sa dirisya sa kalibutan, gin-reject it siya sa mga Parasiyo. Why?
kay nagmaoy ang Ginoo. Naakig ang Ginoo sa dira nga pagsulod niya simbahan, na? Gihimo nga merkado ang simbahan. Sipre kung pagmingin ko ang merkado, no, kung sa aton padri, tinda. No, ara dira mga karnero, mga karbaw, mga kanding, mga ulutanon, tanan, nga baligya. Dito sa simbahan, makutura nagbaligya, mga kabiyanan. So, anong ginimo ni Kristo? Ginpang tikwang niya tong mga lamisa, no, makuturan sa kaakig sa Ginoo. Ang ibang gani, gipanghanor to sa Ginoo ang mga tao to. No? So, muna mga kauturan, ang natabo. So, si Kristo, ginpagwa sa mga lideres sa simbahan. No? Dili la batunon si Kristo nga isa ka manluluwas ukon pangulo sang mga Hudiyo. Okay? Now, kay di naman si Kristo makasulod sa simbahan, anong ginhimo sa Ginoo? Samtang upod niya ang iya mga apostoles. Ari siling diri sa dia, Mateo 16 verse 18. Siling niya diri, kagtungod sini, ginatawag ko ikaw nga Pedro. Take note ha, Pedro. Nga kon sayo ron bato. Kag sa sini nga bato, pagatukuron ko ang akon iglesia. Kag bisan ang gahom sang kamatayon, hindi makadaog sa iya. Take note makauturan. Diin na himuon sa Ginoo ang iglesia, instead nga dito tani sa simbahan, nga literal o kon Jerusalem. Tungod kay ang mga tao nga sumilimba, mga lideres mismo, hindi naman magbaton sa kay Kristo mga kauturan sa rason, siling sa Ginoo, pagatukuron ko sa imo, ha? Pedro, ang ginatawag bato, pundasyon. Muing kag bato, mga kauturan, no? Kun magapatindog ka sang haligi, kun puro lang nabalas, pigaw na mga kauturan. Sa rason, may balas kag may bato. Para pag-on ang imo yanga pundasyon or haligi mga kaabinan. So diin gintukod ni Kristo ang iya iglesia, gitukod niya makuturan sa tao na. Kay Pedro, mga kaabinan. Okay? Nga bisan pa daw ang kamatayon, hindi na magdaog sa iya. Kay Pedro. Although, buts nga nun, nga dili na maagaw nga ginatawag pundasyon sa isa ka tao. Nga mga kaabinan, nga kay Pedro, gitukod. Tungod kay wala na gindawat sang mga tao sang una si Kristo. Sa rason, dito na gintukod sa mga apostoles, mga kauturan. Now, buot sing ganon, tao man yung makabinan, sa aton kadlawan karon, gusto man sa Ginoo nga ang pundasyon o kung ang prinsipyo sa Ginoo itukod man sa imo, mga kaabinan. Itudok ina sa imo, tagipusoon, kagunahuna ang mga palatukuran sang Diyos, mga kauturan. Sa diin, sa tao na mga kaabinan. Now, basi mamangkot ka mo, ano gali ang purpose, Brother Hedren, sa gambalay o konsimbahan, no? Mga kaabyanan. Take note, una, ining simbahan, gihimo ni siya para tiguman sang mga katauhan sang Diyos. Diya sila magasimba, magaisa sila dira sa pagdayaw sa Ginoo, mga kauturan. Okay? Amo nang purpose. Pero ang pinaka-important dire, samtang sila nagatipon sa sina nga iglesia o kung sa sina nga simbahan, kinahanglan ang kamatuoran nga ara kay Kristo, amo ang aton ipabilin sa aton nga mga tagipusoon, mga kauturan. Oo, amo nang gusto sa Ginoo. Nga mga kabinan, ang sang una nga natabo, kag sa aton kadlawan karon, kung inyo tulupang doon, wala sang kinalain. Amo-amo gihapon mga kaabyanan. Okay? No? Brother Romeo Villaros, no, nakatutok subong, Sister Kim Wanisa, nakatutok man. Good evening pastor, siling niya din eh. God is good all the time. Amo rin natabo Brother Romeo, no? Nga ang Ginoo gusto niya nga ang iya kamaturan iga bantala sa
sulod sa iglesia o kun sa mga tao. Okay? Kay silindiriya, pagatukuron, o pagatawagon ko ikaw nga Pedro, nga kun sa yuron bato, kag sa sina nga bato, pagatukuron ko ang akon iglesia. Sa diin kay Pedro. So gusto sa Ginoo sa tong kadlawan karon nga ikaw kag ako, nga kaangay kay Pedro, ipasunop o kung itudlo ang prinsipyo sa mga tao nga wala pa nakaibalos kamatuoran. Pero anong nagkaratabo subong mga kabiyanan? Kung ikaw kaangay kay Kristo nga nagatudlo sa kamatuoran, hindi nila mabaton. Anong himuon sa sina nga mga leader

Kag bisan pa ang kamatayon, dili makakuha sina makutulon. Bisan pa si Satanas, dili makakuha sina. Kun natukod ang prinsipyo sa Ginoo dira sa imong kabuhi. Now, ano pa gid? No? Sino ining nitawag nga bato? Aton sigundahan sa isa ka teksto naman ni Apostol San Pablo. Jis versikulo 4. No, 1 Corinthians 10 verse 4. Siling na rin, kag nag-inom sila tanan sang ilim nun, nga iya ginhatag. Kay nag-inom sila sang tubig, halin sa bato. Take note, sino ning bato? Only Jesus Christ. Nga ginpatubod sang Dios. Okay? Ang ginatawag nga tubig, galing halin sa bato, makauturan, halin mismo ini sa Dios. Ato nga bato, nga nag-upod sa ila, amo si Kristo mismo. Okay? Ang bato galing makatulon amungin si Kristo. Amo na mga katulon sa atong kadlawan karon. Gusto sa Ginoo nga kita tanan magainom sa tubig nga halin mismo sa kay Kristo. Hindi nga mag-inom kita sa tubig o kung magkaon kita tinapay nga symbolize, tinapay meaning pulong sang Dios. Tubig, di same gyapon, pulong sang Dios. Hindi kita mag-inom sina nga paagi lamang sa mga palatun-latun sang tao. Gusto sa Ginoo nga kita magainom sa sinang pulong sang Dios nga iyagid mismo mga katuran. Okay? Take note sa akong nisiling kagina nga ang tao instrumento lamang sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Instrumento lamang. Basta kay ang aton ginahimo o kung ginatudlo, halin man sa Ginoo mismo man mga kaabyanan. Pero kung halin lang sinatawag nga pinalaton-laton o kung iya-iya lang, amo na makuturan ang dili luyag sa Ginoo. Okay? So, dapat kita maghalong. Now, siling diri sa Spirit of Prophecy, Our High Calling, page 16, paragraph 5. Siling diri, Christ's character and work is the center and circumference of all truth. He is the chain upon which the jewels of doctrine are linked in Him and found the complete system of truth. Okay? Walay iban makauturan ginakuhaan naton sang maayong akinaiya makauturan, kagkamatuuran. Only Jesus Christ lang gid mga kaaturan, mga kaabyanan. Oo. Amuna nga sa aton pag-alagad sa Ginoo makabinan, hindi kita gid maglantaw sa tao. Kay ang tao, baw, makasasala mga kaaturan. Bisan pa na pari, pastor, dili na iya garantiya nga amo na siya nga itong tanawon. Okay? Di po tamo sunod sa ila mga pagtudlo once nga dili nangin uyon sa kabubuton sa Diyos. Amo na nga, kita nga mga katawan sa Ginoo, samtang kita nagasimba, although hindi man pwede nga wala kita lideress. No? Kay halin pa sang time ni Kristo, gipakita nga siya nangin leader. Sa wala pa man si Kristo, gihimo niya nga mga patriarka, sila ni Moses, sila ni Abraham, sila ni Noe. Okay? Gihimo nga mga lideress para tuuan sa mga tao. Kay sila ang nagatudlo sa insakto nga kamaturan. Pero ang bot ko sing ganun makabinan, halong kita subong. Kaya nagpati kita ng aton leader, abin aton sakto, pero gali among nagatoy-toy sa aton, pakadto sa kalaglagan mga kauturan. Okay? Siling dire, only Jesus Christ, amo ang nagatudlo sang ginatawag nga nagkaigo nga doktrina mga kauturan, o kun kamatuuran. Okay? So diyan naton ina makuha sa Bible and the Spirit of Prophecy, mga kaabyanan. Okay? Ano ba gisiling diri sa 1 John 2 verse 21? Gani, nagasulat ako sa inyo, hindi tungod kay wala kamo kahibalo sang kamaturan, kundi tungod kay kamo na kahibalo na. Kag naibaluan man ninyo, nga wala sing kabutigan nga nagahalin sa kamaturan. Yes! Pag nagahambal ka Biblia, mismo ginabasa ni mo, amo na ang nakanami diri makauturan sa aton, nga pagtuon. Kay litra por litra na aton ginabasa. Kapitulo kag bersikulo, makita mga kaabyanan. Okay?

0: the same time sa bulig sang Holy Spirit gina pa-expand ka ginapango para maintindihan gini sa ibo. Ano sila nga diri? Gani nagasulat ako sa inyo indi tungod kay wala kamo makahibalo sang kamatuoran. But sing ganon, kung ikaw wala nakahibalo, ginapahibalo ka sang kamatuoran. Sa dira nga ikaw nakahibalo na sa kamatuoran, dili na ka dapat mabutigan. O kung dili ka na, madala pa sa mga daya mga kauturan. Kundi, ginatindugan mo ang kamatuoran kaya nakahibalo ka na sa kamatuoran mga kaabyanan. Amuna gali mga kauturan. So, buting ganon, kita tanan nagatuon pa lang. No? Nagatuon nga nagatuon. Kundi in ang insakto mga kauturan nga nabase kag nangin synchronize sa giya sa Ginoo pagi sa iya balaan nga espiritu. Dira ta mga kauturan. Kaya ang pagtuon na binaton dili ni sa insigida eh. Sa rason gani ang iba naton nga mga bisan nakagraduate na sila mga doktor ng mga kauturan, nag-eskwila pa na doctorate, no? Kaya nga kulang pa no mga kaabinan sa aton espirituhanon nga pag-alagad sa Ginoo amuman, no? Nagatuon nga nagatuon kita, wala untat nga pagtuon sang pulong sang Dios. Kay kung kaysa magbasa ka, no? Dili dayon insigida nimo ma catch up ang ina nga sentence o kung sa sina nga bersikulo. Pero kung basahon mo liwat, uy, makasiling ka. Uy, nami manggali ini nga teksto, no? Tungod sa kadamo sang pulong sa Ginoo, kalaba sang aton ginabasa, di ta dayon insigida ina mahangpan. Pero kung sige naton sulit, sige tuon. At the same time, nagapangayo kita sa Holy Spirit, mga kauturan, agod nga atong mentsindihan, atong ginutunan, matingala ka, nga gamatured ikaw sa pag-alagad sa Ginoo, mga kauturan. Amo na ang nami, mga kaabyanan. So ano siling dire? Ha? Kundi tungod kay kamo nakahibalo na, kag naibaluan man ninyo, nga wala sing kabutigan nga naghalin sa kamatuoran. So buting ganon, the Bible is true. Okay? The spirit of prophecy is true. Okay? Ang nagsulat sa Bible, and spirit of prophecy, the same spirit. Puro ini tanan espiritu sang Dios ang nag-guide sa sini nga mga tao. Okay? Walay kalainan. Ang iban nga mga aton nga makauturan nga yara sa korporasyon, siling nila ang espiritu sa tagna is counsel lang daw. No, lesser light lang. Okay? Pero gali makauturan. Kung imo tulupang doon gali, puros gali ni sila greater light. Bible and spirit of prophecy. Why? The same sila spirit makauturan ang nagsulat. No? Sa mga patriarka, ni Noe, ni Daniel, no? Sino pa na ang mga propeta, manalagna? The same sila spirit nga nagdikta sa ila makaimnan bisan pa kay Sister Ellen White. Amo na nga kun aton ina ginapatihan mga kauturan, dili gid ikaw malingkang, no? Dili ikaw malingkang tungod nga aman gina guidean kita sang Bible and spirit of prophecy. Now, ano pigit siya dire? Who is the depository of the truth? So ling dire sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. No? Sino ang ginadepositohan sang kamatuoran? Siling na dere, agod nga kun maatrasar ako, may baluan mo na kun paano magawi ang mga tumuluo sang Dios bilang iya panimalay. Kita nga mga tumuluo, amo ang iglesia, take note, ha? Amo ang iglesia sang buhi nga Dios nga iya ginasaligan nga maguyat kag magadepensa sang kamatuoran sa mga nagakontra sini. Take note. No? Una ginbasa na kong gina sa Mateo, si Pedro dra gitukod ang iglesia. Dire naman mga kaabyanan sa 1 Timoteo 3:15, sinindi kita nga mga tumuluo amo ang iglesia nga buhi sang Dios. Buting na ang pinaka-important gali mga kauturan dirigid. Ikaw kag ako nga amo ang ginbutangan sang prinsipyo sang Dios, ikaw dapat amugid ang magadepensa sang kamatuoran. Indi gali ang building mga kabinan, pero matingala ka sa iban nga mga tao subong. bisan pagani sa aton mga kauturan nga SDA Corporation, ilagi di pinsahan nga hindi magawa sa iglesia, kay amo ding matuod daw gid nga iglesia. Yes, no problem. Pero ang problema dere, kay ikaw gid gali amo ang matuod nga iglesia, nga amo magadipinsas ka maturan hindi ang building. Oo. Ari ay, paano ikaw abi halimbawa, mupabilin ka sa building pero ang kamaturan wala na? Ang pamangkot, sino man ang luwason? Ang gasimba o kon ang building? At siyempre ang sabat nira, ang gasimba sa building, ang mga tao, amo ang luwason sa Ginoo, nga dalon dito sa langit. Hindi gali ang ngalan mga kauturan. Halimbawa, Musli Subong, mga ngalan sa iglesia, puros man biblikal. Oo, like Iglesia ni Cristo. Oo, Church of God. Ano pa da? No, Cornerstone. No, damo mga ngalan eh. Kiti, mga bato eh. Kiti sa bato, si Cristo eh. No? Biblikal mga kauturan. Now, bisan ano pa kabiblikal ang imungalan, mga kauturan, pero kung wala ka na sa kamatuoran, malipay ay ng Ginoo, hindi gyapon makauturan. No? Amo man gud ni makauturan, simpulon ta lang ning ilustrasyon. Halimbawa, subong nag-angkon ka katawhan sa Ginoo. Like for example, Seventh-day Adventist Corporation. Oh, like for example lang na ha, mga kabyanan. Nag-angkon ka tuod nga remnant people. Pero sa Sabado pa lang, munuglapas ka man sa adlaw nga Sabado. Nagaluto ka, ha? Ano pa da? No? Pati ligo. No? Ukon ano pa? Sa Sabado, wala ka naga total reforma sa adlaw nga Sabado, pero nag-angkon kang katawan sa Dios. Ayan ang Ginoo malipay sina. Unya ang ngalan nga imo ginasimbahan, tuod ngalan sa Ginoo. Kay amo man ang matuod na sulat sa Espiritu Stagna. Pero ang diferensya kay wala na ang prinsipyo. Tiya pamangkot, luwason na yan sa Ginoo ina nga mga tao. Ha, mga kabyanan nga nagalapas man mismo sa kasuguan sa Dios. Okay, ang Ginoo na makahibalo sina mga katuran, mga kabyanan. Ang punto na tong diri makauturan. Ikaw kag ako gali among iglesia sa Ginoo. Okay? Hindi sa ngalan, mga kauturan. Okay? Ang ngalan, pwede lang na siya himuon, natural himuon ngalan para marestro sa sik, para mangin legal, no, mga kauturan. Pero hindi ang ngalan amo ang luwason sa Ginoo. Silingkan, nasakop kasi na nga iglesia. No way, mga kauturan. Dili kita garantiya sa sina nga mga ngalan. Gusto sa Ginoo nga ang kamaturan ara sa imo, mga kabinan. Bisan diin ka, once nga ang kamaturan ara sa imo, ang Ginoo amo ang malipay sa imo kag nakon, mga kauturan. Okay? So ano pa gid? Silingan diri sa Espiritu sa Tagna, no? Silingan diri sa St. John 1, no, 1991, paragraph 3. Silingan diri, the church has been made the depository of precious truth, and its members are not only to believe these truths, but to designate their glorious light to those who sit in darkness, that souls may be brought to the Sun of Righteousness. In this way, they may represent Christ to the world. Okay? Mga kauturan, walay iban nga di ginadepositohan sa Ginoo karon, kundi ang iya katawhan, ukon ang iya iglesia. Okay? Mayon kag iglesia, sa ako na nasilingi na una gid nga iglesia nga gusto sa Ginoo matanom ang kamaturan sa tao. Ang church, no, ngalan naton sa church, natural, taugon po na siya iglesia. Pero sa ako na nasiling, dili ang ngalan sa church amo ang ginadipositohan sa kamatuoran. Ang pinaka-importante nga dipositohan sa kamatuoran, ini nga mga inanak niya, nga mga nag-angkon salin sa sini nga kalibutan. Mga kabyanan, gusto sa Ginoo nga ikaw gid gamiton niya. Sa ano daw, sunod sa atong ginbasa sa Espiritu Stagna, ikaw among himuon nga glorious light sa sining ginatawag kadudulman nga kalibutan. Oo, Okay? So kung ikaw may ara pinasahi nga mensahe nga naangkon, ikaw ang gamiton sa Ginoo sa pagwaragwag sa kamaturan sa mga tao nga wala pa nakahibalo sa kamaturan o kung wala pa nakahangop, no, sa kamaturan. So ginapaintindi, amula na aton role, aton yung papel, no, sa pagwaragwag sa kahanginan sa kamaturan. Ang mutuo maluwas, amo na siling sa Biblia. Ang mutuo malipay ang Ginoo, mga kaabyanan. Amo na nga subong makauturan, dapat kita mangin alerto kag matinuon sang pulong sang Dios. Ano pagid sa early writings 124 paragraph 2. Silindre, the different parties of the professed Advent believers have its a little truth, no? So duha ka mga ginatawag nga nag-angkon, nga nag-angkon sang ginatawag magtotoo, mga kauturan, pero may arat ang dutay nga kamatuoran. Tisinoy na nga mga tao, yadtong wala pa gin makangop sa kamatuoran. Pero ari maturan, but God has given all these truths to His children who are being prepared to the day of God. Okay? Ang Ginoo gali makabinan, magahatag sang bilog nga kamatuoran, no? Para mapreparar ang mga tao sining kalibutan. Tisubong kita ang ginatagaan sang kamatuoran para ang tao maaman sa oras sa adlaw sa Ginoo o kung sa oras nga ang Ginoo magabalik. Now, padayon, He has also given then truths that none of these parties know. Neither will they understand things which are sealed up to them. The Lord has opened to those who will see and are ready to understand. If God has any new light, no communicate, He will let His chosen and beloved understand it, without their going to have their minds enlightened by hearing those who are in darkness and error. Mga kauturan, duha man lang sa bagay, duha lang klase ang tao. May tao nga dili magtuo, may tao nga magtutuo, mga kaabinan. Kung ang tao open ang ila tagipusoon, makauturan, kag ready nga mudawat o kung maghangop sang pulong sang Dios, ina nga tao mangin maala, makauturan. Kag ina nga tao, amo ang gamiton sa Ginoo sa pagpaintindi sa iban nga mga tao nga wala pa nakaintindi sa kamaturan, agod nga maridi man ang ila kabuhi sa oras kang Ginoo magabalik, mga kaabyanan. Amo na galing rule naton karon. As a remnant people, kita amo ang gamiton sa Dios sa pagwaragwag sa kamaturan, agod nga ang katawhan nga yara pa sa kadudulman o kung wala pa makabati sa kamaturan, ikaw kag ako amo ang gamiton sa Dios, agod sila dalon sa matuod nga iglesia sang Dios sini nga kalibutan. Yes, mga kauturan. Sino nga iglesia ang matuod? Subong, yadtong nagabantay sa kamaturan, yadtong nagatuman sa kabubuton sa Dios, yadtong nagatuman sa napulo kasugo sang Dios, mga kabin. Amuna siyang matuod nga iglesia sa Ginoo, mga kauturan. Indi kay sa ngalan lamang, mga kauturan. Indi kita garantiya sa ngalan, mga kabinan. Kundi sa kamaturan sa Dios nga masilsil ina sa imo tagipuson kag gunhuna, makauturan. At the same time, imo ina ikabuhi, akon ina ikabuhi, ikabuhi na tong tanan, makauturan, ang Ginoo malipay sa imo kag nakon. Kag ikaw amo ang gamiton sa Dios sining kalibutan sa pagwaragwag sang kamaturan. No? So grabe, makabinan, ang Ginoo, no? Wala nagauntat sa aton sa pagpanawag. Okay? Pero aton oras daw indi na gin magtugot, mga kaabyanan. Sige. So, padayon kamo buhas, gabi sa pagpamati sa aton yung topiko, agod nga aton ini ma-inchindihan sing Cebu, no? Kung sino gyud ang matuod nga iglesia sa sini nga kalibutan, mga kaabyanan. Okay? So, gabay nga ini nga mga pulong, naghatag sa aton sing dugang kapag-on, kag-ihibalo, sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, mga kaabyanan. Gani, pasalamat ang taong nastanan, ang Ginoo gyud sa sini nga gabi, nga nakahimo kita sa pagtuon sa mga pulong. Subong man sang aton yang CEO Dr. Remilito Oy, kag subong man aton nga station manager Silvio Selbanyes, kagsubong man sa aton nga radio technician sining gabi, Sir BJ Sirada. Magapamoy na kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan nga ra kasakitasan sa mga langit, salamat gid sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw amo ang dalan kag kamatuoran, wala sang iban Ginoo. Kag gusto nimo nga ang imo mga prinsipyo o kon ang imo karakter, amo ang mga tanom sa amon sa tagsa ka mga kabuhi. Busa buligi kami amay, nga ang imo karakter, amo nang yara sa amon, kag ang amon ini magawi sa matag adlaw. Kag amon mapakita sa mga katawhan nga wala panibalos kamatuoran. Gani buligi Ginoo ang tanan nimo nga makanakan nga nagapamati subong sa ilang mga radio, subong man naga-live through Facebook. Ikaw gid magabless sa ila o kon magaayo sa ila balatian, physical, spiritual. Kung nakulangan financial, ikaw man magaprovide sa ila. Kag subong man among idala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO Dr. Emilito Oyo po, Jeff Nilangga nga panimalay, ang maayong panglawas. Kagsubong man panalangin, siya po nighatag nimo sa ilagod, madamo pa nga mga tao ang mabuligan, kaglabaw sa tanan ang pagwaragwag sa kamaturan sa kahanginan. Subong man sa amon nga station manager, Sergio Silvanes, upod siya panimalay, ikaw mag-protection, maghatag may panglawas. Ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw maghatag protection, kagkaalam nga langit nun sa ila mga bulhaton. Aron mapadayon, ining helikoton, labaw sa tanan sa pagwaragwag sa may balita sa kahanginan. Isa kami sa pagtipig sining gabi sa among katulugon nga makabugtaw kami sa kagahon nga wala sin kasablagan. Ikaw man Ginoo magahikot sa mga lideres dire mismo sa Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan, amay nga balaan, ikaw nakahibalo sila tagipuson nga gunhona, gabay nga imo sila gamiton sa paglakat sa insakto nga dalanon o kun pagtindog sa insakto nga mga prinsipyo, agor nga sidin ikaw man ang ila mapahalipay. Initanan ang ginasalig dire sa imo sa ngalan ni Jesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga lagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on tomorrow. God bless.
1: XFM. The music of salvation.
2: You were the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: The kingdom of God is here.
1: XFM. XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
3: The Music of Salvation.
4: You were the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM.

nagkakaranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa.